0: Balik ta mga pinalanggang tigpaminaw. Ano na tayo 4 minutos na milagapak ang alas 8 budak. Mga katropa, may gabuntag ni ato po rin kaumanas buhat mga katropa, si Sir Jiri Estimada Birada. Birada ta na sir. May gabuntag na sa to kaumuhas buhat mga katropa, Dashdod Sublinsya, Sir Jiri Estimada, mga suking tigpaminaw. Sa ato pagpadayon mga katropa, sa di pa na to, ikunikta ang ato ga linya dito sa ato ang reklamante mga katropa. Kasi natin lagi pagsinghag di o pagsingkas o saka staff mga katropa das provincial hospital. Ato naning itunol mga katropa di baoga balita. Report admin aid sa BPMC ipatawag alang sa investigasyon. Human gireklamo sa pila kapasyente tungkol sa dini maayong pagtratar kanila. Ang report pinagi ni katropang Rostom Villapranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Di katakdang ipatawag sa kadagkuan sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC ang usa ka administrative aid o man kinay gireklamo sa dili maayong pagtratar sa mga pasyente. Base na usab sa mga nag-viral nga reklamo sa social media sa nakalabay nga simana. Di kumpirma ni Dr. Miguel Antonio Prantilla, ang Chief of Hospital sa BPMC, nga ang maong reklamong empleyado nagkupot sa posisyon isip usa ka administrative aid. Sumala ni Dr. Prantilla, dili kini ang unang higayon nga na reklamo ang maong empleyado tungod kay duna pa'y nahaunang mga sumbong batok kaniya nga gipalanog mismo sa iyang mga kauban sa trabaho. Mahitungod sa uban pang mga isyo, gipahayag sa opisyal nga ipatawag ang maong empleyado alang sa usa ka formal nga investigasyon aron mahatagan kini og higayon nga makatubag o makahatag sa iyang habig mahitungod sa maong mga pasangil. Base sa pamahayag sa BPMC, ang mahimong resulta sa maong investigasyon maoy suttaon o gamiton nga basi alang sa ipahamtang nga tukmang aksyon o silot subay sa mga regulasyon o patakaran sa maong ospital. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Bullseye! Bullseye! Daghang salamat katropang Rostom Villafranca, Sibugar Report! Pastilan mga katropa, kining nahitabo diya sa Room 5 OPD, dili naman di ay nga bag-o. Daghan naman di ay mga katropa ang nagpaabot silang kasakit o kasuko o bahin sa pamaagi o pamatasan sa pipila ka staff diya sa Bukidnon Hospital o Provincial Hospital mga

0: tropa. Unsa man gid ay? Ha? Unsa man gid ay ni? Normal operating procedures na? Ha? Normal operating procedure na ninyo diha nga magsingka, magpabaya sa pasyente. Kung usara ang nagreklamo, pwede pa na gani, pwede pa na, ha? Pwede pa gani na ingnon nga miscommunication. Ha? Apan, kung sunod-sunod og daghan na ang nagsulti sa parehas o kasagaran, buot pasabot ni ana, ana diha ang problema sa inyong sistema. Tinood dili. Kung nag-iingon ba kung dili, usa lang ang nagreklamo, duha lang ang reklamo, isolated case na mga katropa. Pero kung sunod-sunod na mga suking tipo na ang reklamo diya sa mga opisina, di na na maayo. Di na gina maayo mga suking tigpamina. Una akong giingon, asa man dai padulong ang makaigsuon ng kabos. Asa man dai pwedeng mudangop ang atong mga pasyenteng kabos nga walay yawat nga kwarta nga ibayad kung diha sa mga pribadong hospital mo duol mga suking tigpamina. Naatay pang gobyerno. Sakto man siguro pagpadagas pang gobyernong hospital ang nakaproblema lang kaya dunay mga pipila, pipila ka mga staff o mga empleyado, mga katropa na usama naman na nag-iya hospital pero tinumpong isunga. Dilita mga yung anak mga suking tigpaminaw kung atong gialagaran kung tinudan na itang nag-alagad sa mga kabos nga katauhan nga miduol sa inyong buhatan. Atong ikonekta atong linya mga katropa sa reklamante ni ini. Kaya ito rin tanin nga nakalabay ang adlaw. Kaso, wak man tayo Sabado, duty din mga katropa. Ato ni tagaag pagtagad karon. So, naana sa pikas linya si Ma'am Sarapher Abunda. Ang atuang isog, mibarog sa kamatuuran mga katropa. Gipagawas kung sa tinuod nga baho sa pipila ka mga empleyado diha sa probinsya hospital. Ikatong syudad si Malaybalay mga katropa. Ngayahang nasinati, panahon nga ipabalik siya human sa tulo ka bulan unta mag-follow up check up unta mga katropa apan singhagan sa usa ka staff sa maoga provincial hospital. Ma'am, maayo ga buntag, welcome sa programa nga Bullseye. Kauban nimo karon si katropa ga Jonathan Lee Suryano. Unang una ma'am, panimbaya sa katawhan nga naminaw karon nakabuntagon.
1: Okay, maayong buntag sa tanang namati karon nananana karon sa live sa XFM. Dagan siya salamat sa pag-invita sa ako, sir.
0: Okay. So, ma'am, daghan po kayong salamat isip usa ka isog ng pasyente nga may barog diha sa tuag, sa kamatuuran ka imong na-experience sa mga nga provincial hospital. Ma'am, pwede ba namong masairan unsa gyud ang hinungdan nga nung niabot mangid ni sa punto nga gisinghagan ka sa maog nga staff sa maong provincial hospital, ma'am, nga unta ni balik ramunta ka para magpa-check up ang hospitala.
1: Okay, sir, kanang atong April 15, sir, nagpa-check up ko din ha. Tapos, human sa akong laboratory na nakoy-resita, niingon ang doktor nga kanang mubalik ko after 3 months for follow-up check-up. Moto sir nga, nibalik ko. So far atong nga time sir, maayo man ang ilang pagtagad, maayo man ang doktor, buutan man ang doktor. So nibalik gid ko after 3 months sir. Then pag-abot na ko atong July 22, medyo nagidaghan ang pasyente sir, then medyo ko lahi. Pero nagulat gid ko sa concern na sir, huwag ganun sa akong matawag. O bikan sa pagkuan, pagkanang vital sign, hangtod pagkuha sa ng medical records na ako, hantod pagbayad dito sa cashier, hantod niabot ko dito sa katong staff, dito sa papadulong na gano'n sa doktor, sir. So, nagulat ko atong nga time nga matawagan ko. Dahil, pagkataod na gina nga akong pagulat, natawag yung gina ko nga ng sir. So, nagdahom ko nga, makasunod na dito, dito sa room kung asa ang doktor nga dito ko na magpadulong. Nangutana na yan ang katong staff, sir, o kanang unsa dai ko na akong gibati ningon ko nga wala man ma'am mag follow up check up lang ko hindi siya wala man dai kay gibati nanan ani makadiri din ako check up naman ako ma'am hindi siya nga kanang wala ka ba naman ang doktor ugong say mo gibati kanang follow up check up gani ang ra na siya sana admit unya wala man ka na admit nako nga, ni nangataruman na sigko sa iya, sir, nga, doktor man ang nagpabalik sa ako, ma'am. Siya, wala makakagibati ka ron. Ikaw nga, wala. Hindi siya nga ka nang, di, wala na may mabuhat ang doktor sa imo. Unsa pa man yung buhaton sa imo nga, nakabalo naman siya, unsa yung imong sakit. Dayon, ipadayon na lang na imong tambal, uli na dayon ka, ni ana siya sa kuha, sir, di, mura ko, ka nang, nakura pa ko sa iyan tubag. Dayon, kuhaan, nagpindog din ko, nagpindog naman ni ato. Ningon na po rin ko sa iya nga, ay sa ma'am, napakuikuilain ko yun sa doktor ma'am, kay mga tanaunta ko, o pwede ba ko magpaibot ang hipon? Ningon din siya, nalang din yung mga mga tana. Dito sa dentist pang tana. And ako, ay ma'am, di ka na ko dentist ma'am, pero giingon sa kuha nga, nakamang kay kuhaan ma'am, naman din kay maintenance ma'am, pwede mga sa kauklaran sa imong doktor, na pwede ka ibdan o nipon. Dahil yun, kuhaan rin sir, sir, nilakaw din siya, bit-bit niya yung, bit-bit niya akong papin, nilakaw din siya, mga seconds, talikod na kuha di balik. Mga seconds siguro ito nga, medyo na siya, layo sa kuha, more than to sir nga, nilakaw na lang ko din ko, then wala na ko natubang ang doktor sir.
0: Mm-mm. Atong panahon na ma'am, nga nahitabo, daghan bag mga pasyente sa imong nga atubangan ato, o kinsa pa ilang mga tao dito, kay pag naulawan ng pagkato nga panahon po rin noon.
1: Oh, medyo gid sir ay, nagi nakadungog ato sir, labi na itong medyo gid dool pa sa ako kay nag pindog rabaya media sa pirtahan sa room 5.
0: Mm-hmm.
1: Then at bang anak nga room sir, diha ang doktor nga akong ganhaan.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, siya man ito'y tig-abri dahil ato nga door, siya magdala sa record, sabi yan ay pasulod niya ang pasyente. Wala, nagito nakasulod sir, kaya nitalikod naman siya sa kuha.
0: Mm-hmm. So, ang imong doktor, kinsay doktor imo na ma'am?
1: Doktor Cordero man siguro to sir. Ikaduha pa ma ikatulo pa magudon sa ina kong kuan sa iya sir balik.
0: Mm-hmm.
1: Kay permiro pagka check up na ako, di kunan pa man ko ng laboratory, then mo din to pagka 1215 nakabalik ko na na ako mga laboratories, mo din to na na din siya resita sa kuha nga tambal.
0: So, atong tungura, ma'am, daghan ba gatiman ang kanang nagsinghag si mo? Daghan mo siya gatiman nga pasyente? Anong ingato kanya pagtratar? Atong panahon na, masigisap?
1: Oo, sir. Nakasabot ko sa iya, sir, kay kapoy na gito siya, kay tulong man to karong mangyay yung sigig. Murag siya rin tanang diastig dawat dito, sir, sa kuhaan, mga records. Dahil murag tulong to karong rooms ang iyang sublan-sublan para mahato dito ang pasyente kung kinsa nga doktor ang in-charge sa ato.
0: Mm-hmm.
1: O, then, kuan, daghan din kayo ito, sir, kay, pati itong mga estudyante sa bukso nga, na muraga kuan, daka nang, dakuha mo siya ito sila medical certificate, daghan kayo sila, sir. So, daghan na ko siya gibalibalan nga, balik 130. Pag-abot sa ako, sir, wala mo siya ingon na balik 130, ang hiyara gilingon, sir, kay, uli na kay wala may mabuhat ang doktor sa imo kay nakabalo na sa imong sakit. Ano ra iyang kwanta ko sir?
0: Imbis follow up check up ang buhaton. Wala man ta ingon di wa man pugan ingon dito nga nako gibati ang gihimo ang imong gituman mo ni ana ka sa hospital kay follow up check up di ba?
1: Oh yes sir. Mo gani sir kay mo gay akong gi-explain sa iya kay wala man po instruction nga aya ra mo balik og nine symptoms. Ang giingon sa doktor balik ka after 3 months kay magkuhan na din tani ma'am, na anatong doktor, buutan mo kaya itong doktor sir, niyong din siya, magkuhan din tani ma'am, after 3 months na po, balik ka, then hangtod na, kulangan ang dosage, hangtod na, makuhan na dayon, wala na itambal ngayon. No, no, ito instruction sa doktor, wala mo siya nagingon na, ay haraog na yung symptoms. Motong ibalik ko.
0: Unsa ka tinuod, ma'am? Malahing
1: man sa iya, sir.
0: Unsa ka tinuod, gipabayad lang ka og consultation fee ba to?
1: Oo, sir, kay ang ilahang pamaagi da, sir, kay gikan sa vital sign, maato da yun sa kanang, sa records, magkuha, then ang instruction din sunod, dito sa share, kay, dili man, wala man ko yakap card, sir. Katong na yakap card mo, to sila ang dili nakabayad. Takuha kay wala man, so nagbayad ko dito, pero gamay ra, sir, gamay ra, jadi kumpara sa private.
0: So atong wa nagid mo na kastudya og balik atong ma'am nga singag-singag si Moha, ma'am.
1: Wala na sir kay pagtalikod niya. Wala man po siya instruction nga hulat lang ni talikod lang man gid siya nga nilakaw, di nilakaw na lang po dayon ko pod kay lain akong buot, mo din to nga kamulo ko galakaw sa pagawas sa gisa hospital. Gahawid man lagi kong cellphone, nga wakoy kauban, wakoy sa istoryahan, nga lain akong buot kay nakalive na ba ako sir niya. Kanang wala bitaw na kuan o gunsay purpose sa akong pag-live. Then lain akong buot mo itong naka-post di ko ato sir. Then wala sa gito magdahong nga mo viral di ay mo nagpagawas lang kung tato sa kanang lain na buot ba.
0: So, after ato, wala po ilaing mga staff sa hospital, ma'am. Muning, asikaso ni mo ato, nga ma'am, hulat lang na ito kadyot si Doc, ma'am. O, sa pagdating, hulat lang kadri. Wala po ilaing nga ning atubang si mo. Katuragin po siya.
1: Oh, kasiya na gito siya, kasiya na may na-assign ato nga room, sir. Atong katungkuan, siya raman dito din na ang mga staff uban kaysa lahi man na sila nga lugar. Siya na gito ang toa dito. So, siguro itong uban, wala na itong kabalo kung sa'yo mahitabo kay kamera ba dito sa pirtahan dati sa room 5. Then, mga pasyente din na medyo dool ra sa kuha. Kay, medyo pa magito dagan ang pasyente ato, sir, kay na ako magani sa gingnan niya nga 130 balik, pero niingon nga maghulat na lang ko eh, kay kanang maraglayo, siguro tayo ng balay, wala siya rigawas. So, ara siya dito naglingkod.
0: Ma'am, kini ba imong nasinati karoon dito sa BPMC Malay-Balay? First time ba ni mo ni ma'am o kapila na ni mo na sinate niya?
1: First time, sir.
0: First time.
1: Ayak pa yun, kay. O, kay, ayak pa man di ko nag-check up din na, sir. Kay kanang, naka, mahalan na lagi sa private, kanila din ulit kay igo-igo na itong kwarta. Mato nakahuna-una ko nga, dito na la, dito, maghapit ni, kay kamulo man ni gabiyahe ato. So, mato, giganaan ko ato, kay mayamang po din po, sir, pati sa doktor niya, kanang, minimal na gita ang bayad, sir, ba dili gid dita dako. So, rin ko dili, raman dahi pa di magastuan. Pero dito na dahi yung pagbalik na dahi yung, sir, na nadismaya gid dahi po.
0: Okay. So, karon ma'am, wala pa po na may reach out si Moa ang pipila ka or gitawagan ka or ipatawag ka, no? Aron mag-storyahan na yung mo ni ining staff na sa provincial hospital?
1: Wala pa, sir. Wala.
0: Wala.
1: Nay nag-text sa ako, nag-ingon lang. Murag staff siguro to siya dito. Murag damas ko mag-her top dito. Nag-ingon siya nga, balik lang kaya siya ang mag-entertain sa ko, kaya ang mag-atiman din. Nag-kwan lang sa ko kay kanang, kailangan lang pa ba ako mag-leave? Ay, ako makahawa din sa trabaho, sir. Ingon lang ko nga, mag-file lang sa ko kung makaschedule na kong leave.
0: Okay. So ma'am, isip usa ka pasyente nga nakasinati karon dili naman gid ikaw ang nakasinati, daghan man gid ka nakasinati das provincial hospital. Ma'am, baka nawad-an o pag-asa ka mabalik gyapon ka sa Baga Hospital?
1: Sa pagkakaroon, sir, mura di pag ko ganahan mo balik diha, sir.
0: Okay. Ma'am, daghan kay salamat sa imong panahon ug oras, kasi aduna pa kay ikadugang o di ba kaha imong ipaabot ngadto sa makaing suuna natong kabos. Nga imbis ang provincial hospital may maduulan at tawagag balik si ma'am nga naputol na tuwag anli tawag mga suking tigpaminaw. Tumbalik-balikan mga tropa si ma'am Saraper, no? At tuwag reklamante. O, nagpagawa siyang gibati mga katropa. Ma'am, basin.
1: Hello, sir. Naputol.
0: Oh, naputol. Okay. Ma'am, isip ikaw usa sa mga reklamo diha. Bibarog ka, ma'am. Ipagawas na imo ang imuhang kaisog. Para mauting kayo ng pipila ka mareklamo sa pipila ka magigisuna hindi ha. Hospital, BPMC hospital is dangpanan sa mga kabos nga walang-wala gyud, no? O, kung mo...
1: Oo, sir.
0: Ma'am, masinado na kayo ipaabot sa itong magigisuna ng naminaw karon labi na gyud sa itong magigisuna ng pasyenteng kabos, ma'am.
1: Okay. Sa para sa mga pasyente, sama na ako nga galisod pag-ana sa mga private hospital, managyapunta sa provincial hospital, pero kung doon naman galing tayo masinati, nga sama sa ako na sinati, ato kung sundo na may post sa LGU Bukidnon, sir, nga pwede tayo magreklamo sa ina. Maghatag lang tayo written na complaint para maaksyonan nila. Okay, para sa, dili lang ni para sa ako, sir, para lang sa tanan, kay that is public hospital, so ang muduol gida, sir, ang mga yanong tao ragid nga tama na ako, sir, nga dili maka-afford sa mga private hospital. So, unsaon na lang ang mga yanong tao kung inanaon pagtagad. So, aron nga makuanta kung panagitan na galing makasinati, sama sa akong magsinati, sundon ta to ang gihatag sa sa LGU Bukidnon na maghatag lang ta o written complaint sa ila para maaksyonan ang ato ang mga reklamo.
0: Okay. Ma'am, daghan kin salamat. Pasinsa na disturbo. Kabulo ko ka nagika sa trabaho karon pero naghatag ng panahon o oras sa XFM Bukid. Ma'am, salamat. Padayon, ma'am.
1: Okay, so, salamat po, sir. God bless.
0: Okay, salamat, ma'am. Maiga buntag.
2: Bullseye!
0: So, mo ito mga katropa, si Ma'am Sarapher Abunda, mga suking tigpaminaw. Mo ito si Ma'am ang nakasinati mga katropa sa dili maayong pagtagad sa pipila ka mga staff niya o sa usa ka staff mga katropa sa Moga Hospital. Klaro man kayo, ipabalik si Ma'am kadunay follow-up check-up nga ingnon, mura po kagkaroon pa po ka ng hospital na trabaho in town eh. Nasabta na to si Ma'am, katong naninghag, kaysa suma pa sa ingon ni Ma'am Sara, nga katong naninghag sa iya ha, o basing dako, surtog tingog, siguro po, no? Basing mura po to si Jao ba? Nga si Jao, bito ang mistura, dako po tingog. Nasabta na to si Ma'am, kay basing kapoy na siya, siyang trabaho, nga daghan pa kayong pasinti ba? I hope nga makuha po na itong side ni Ma'am pero sa gara ani ang kinitibuk ang hospital naging namuhatas ang statement ani mga suking tigpaminaw. Pero mas maayo, no? Mas maayo mga katropa nga mga sinaminaos Ma'am karon o mga kauban sa provincial hospital andam among buhatan mukuha sa inyong side mga katropa aron po ma-explain ninyo diha. O ni viral man eh. O ni viral man eh nga post mga katropa sa social media. O ni mga katropa, no? So, yun na to, mga suking tigpaminawa, painomdom. Painomdom lang sa atong mga empleyado o hospital personnel diha ang inyong sweldo gikan sa buwis sa katawhan. Wa minanumboy dire, ipamatar tamos kamatuoran. Wala diha ang mga pasyente para mangayo og pabor o manglimos. Ni anha sila kay na aduna na silay gipamati silang lawas. O naglaom sa serbisyo sa gobyerno kung gisumpo o gikapoy na mo makikatubang o pasyente, huna-hunaan ninyo ha? Nga mas kapoy ang magsakit, mas kapoy ang maghulat o pipila ka oras, o mas sakit ang maabsinan sa trabaho o makaabsin sa trabaho tapos singkahan ra pag-abot diha. Nagingon, imagine na ninyo ba? Kanang mga pasyente ang inyong giatiman diha. Kanang trabaho magina ninyo. Naka-align mo diha para ninyo. Kami wala man yun. Pag ganyan pagtusok anang dagom, siguro hindi man kami kabalo. Kaya wa, dili na align sa mua. Inyuhan na. Muna kami nagpasalamat mi nga naa mo diha mga doctors and nurses nga naa mo diha. Ha? Okay na nga. Kamu ba? Kamu ang dangpanan sa katawahan ka boss. Kamu ang naa diha. Ay kung imagine ninyo ha, kung gikapoy mo sa inyong trabaho, pangutan-an ninyo ang mga pasyente, pamilya sa pasyente nga ni ana siyang buhatan kung kumusta o gikapoy ba pud mo. Abi ninyo, nindot kaayo mga suking tigpaminaw nga moalagad ka mo trabaho ka sa isig ka tao? Makita nimo ba nga sa ilang kalisod, sa ilang kapait? Oh? Nga ilhang nasinati samtang iduol anang hospital. Mga katropa, kamu ang muhatag og kalig-on. Inspired inspiration mga katropa nga mo fight sa kinabuhi. Mo fight sa kinabuhi mga katropa nga tanang sakit malampasan ni. Pinaagi ninyo nga mga doctors and nurses nga naa diha sa pampublikong hospital. Pero kung pagtratar nato sa atong mga pasyente, pagtratar na itong mga tropa sa itong mga tawag na itong mga kliyente diha sa matag hospital, mga tropa, dili maayo. Pating pagkaba, pating lain na paminaon, mga suking, daw imura kang, o imong sakit na samot, ragkatiwas. Atong hinumduman, mga tropa, ha? Kung atong hinumduman, mga suking, tigpaminaon, naata diha, namasuna diha sa inyohang mission, vision, o unsa man na diha mga tropa, di ba? Namang sunod diha, muna nga, mahan na ako ng hospital, mangitaon ko na inyo mga ingana, mga sulat diha. Namang na diha, Nasabta na to, ma'am. Oh, kining naninghag. Ako nakasabot ko masing gikapoy ka kaysa masing ingon ni Ma'am Saraper nga kuan. Tawag na to ana, ikaw lang dito ba? Nga gabalik-balik dahag pasyente. Nasabtan to na. O dili sa ingon ana or the way ka mo storya sa imong pasyente, pwede man nato hinihilayan kay kini bi ay mong gisinghagan dili bi ni nga kalibil na tong edad ba? Si Ma'am na ana siya sa I think mga 40 plus na ni si Ma'am or 50, no? So medyo nahiubos pa din taon kini ana gani diha para sa follow up check up. Inaotang dili na ni mausab niya, ha? Di na ni mausab nga panghitabo mga katropa. Di siya mao nga buhatan. Atong klarohon, wala na to gitanan mga katropa ang mga empleyado sa mao nga hospital. Ha? Wala na to nag-iingon nga pareha sa tanan diha, wala to nag-iingon dire. Ato na alay pipila diha mga katropa ko. Tinood man ko nakasinati mga hapon ko diha. No? Nakasinati ko diha mga suking tipero kaso lang ako di ko gayaw-yaw sa tubangan kay ato pong gikuan ba kay napo na si dignidad mga katropa, di po ta gusto nga ulawan po ng tao. Nita gusto yung anak mga suking tigwa na kung kaya na to istoryahon sa diplomasyang pamaagi, why not? 28 minutos, milagapak ang alas 8 sa kabutagon. Sa balik, ito tanong na? Pagbalik mga katropa, kaya nalapas na kuhan eh. Sa ito pagbalik mga katropa, itunol to ning report, lalaki patay nga nangkaplagan, human gianod sa kusog nga baha dito sa Davao City. Standby mga katropa, alas 8:28 sa buntag. Bullseye! Bullseye!

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ingon, anin na siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, huwaton usa, muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka't wak-wak sa imong buhok.
4: Hi, mauni na ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tatawa galit ko. Di ba, guwapa kayo kong buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Bisitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Denlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tampaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable walang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Zato Plus Gold user, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
9: Kung inyong na ako, tulog ka ba?
8: Kaya panakit mo itong ako.
9: Juri, oo, oh, hindi ko ka ano.
8: Mga nang edad na ako, kung pa ko nakabadya ka. Minsan itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka ba? Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Sunflow Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
11: Mag-Sunflow Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Sunflow Plus
10: Herbal Oil.
12: Nangita
5: ang kabaog di kalidad nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner. Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna na usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated, nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Zanthong Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
12: Lami nga kung pa sa nang kopi, Zanthong Coffee Mix kay sa unang mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Zanthong paggabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganing ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yung hapanun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
7: Zanthong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyo, sumod kay natural ang sulod. Zanthong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, og soybeans. Zanthong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kansada. Dili sa paa. Anxiety.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Bullseye! Balik na mga katropa, 37 minutos, bilagapak ang alas 8 buntag, abay buntag, Decision Manager Inday Marie. O, oh, nagkali-ili, gusto ng Facebook Live, karon mga suking tigpaminaw, saan ka man ngayon? Oh. Good morning. Dulahan ay sa tubaga balita, mga katropa, gusto pa nag-uban. Lalaki patay ng napalgan human gianod sa kusog nga baha dito sa Davao City. Report pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
2: XFM Report.
3: Patay na dihang napalgan sa mga otoridad ang lawa sa lalaki. Kinsa gikatahong na missing human sa nahitabong kusog nga baha sa Tugbok District Davao City ni adtong milabayng Biyernes sa gabi. Giila ang biktima nga si Rolando Moncada Jose, 54 anyos, Minyo, usa ka construction worker nga taga Purok Rambutan, Barangay Talandang sa Naisgutang distrito. Human matud pa kini gikatahong missing, walay puas ang paningkamot sa search and retrieval teams hangtod nga alas 9:50 sa buntag na nakit-an ang wala na ikinabuhi nga biktima. Daplin sa sapa sa Purok 5, Sityo Luman, Barangay New Valencia sa susamang distrito nga anaa sa 3 kilometros ang gilayon gikan sa bahin sa sapa kung asa kini gituuhang gianod. Base usab sa assessment sa scene of the crime operatives kon Soko, posibleng nalumos ang biktima human siya gianod sa kusog nga baha ug ang naangkon nga mga samad sa iyang lawas posibleng resulta sa iyang pagkahulog sa simentadong bahin sa creek. Wala na sab kini gipautopsiya sa intungdang pamilya sa pagtuo nga aksidente lamang ang hitabo ug walay foul play sa maong insidente. Nasairan nga daghang kabtangan ang gidanyos, daghang individual ang gipang rescue ug daghang pamilya ang pugsanong gipa evacuate atol sa kusog nga pagbaha ni atong Biyernes sa gabi. Kung asa padayong gi-monitor sa mga hintungdang ahensya sa Davao City LGU ang mga naapektuhan alang sa tukmang tabang ug intervensyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Bullseye! Daga, salamat katropang Marvin Ibano, si Bugar Report. Tugon sa kusog pagbaha, mga tropa, ulad. Resulta kini sa pagbunok sa mga pagbaha niya sa mga syudad, mga katropa. Dugang hanay, mga katropa, sa tubaga balita, mga suking tigpaminaw. Kusog o abilidad sa mga PWD. Gipakita sa sikat Interbarangay Sports on Local Para Games 2026 sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Report pinagi ni katropang Gisa Cleopas sa PIA Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Puno sa kadasig ug kalipay ang pagpahigayon sa Second Interbarangay Sports on Local Para Games 2026 sa Poblacion Covered Court, Quezon, Bukidnon nitong Hulyo 24 ng tuig isip kabahin sa pagsaulog sa National Disability Rights Day. Pinaagi sa nagkadaiyang sports events, gipakita sa mga persons with disabilities kon PWD ang ilang kahanas, determinasyon o talento na nagpamatuod nga ang sports usa ka epektibong paagi sa pagpalambo sa ilang potensyal ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Ipadayon sa lokal nga pangagamhanan sa Quezon, Bukidnon, ubos sa administrasyon ni Mayor Pablo Puling Lorenzo III ang pagpalig-on sa mga programa nga naghatag og patas nga kahigayunan alang sa tanan o nagpalambo sa usa ka inclusive Sibo, matinahuron o walay sektor ng mabiyaan sa kalambuan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisudya sa Cleopas sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
1: Daga salamat katropang Gisa Cleopas, si Buga Report. Usap po si mga nagmugna ni mga katropa itong kauban sa buhat po. No, diya sa lungsod si Quezon, mga katropa si Sander Lumanta. Sa puno siya mga tropa sa aktibo nining maong kalihukan di sa mga lugsod. Papakpakan ni mga suking tigpaminaw. O niya mga tropa sa tupagpadayon. Ato ning tapuson mga katropa. Doon na pa tayo usya ka video, no? Kagipagawas ni mga katropa sa LGU Bukidnon. Kalabot lagi na nang nahitabo sa provincial hospital. Satisfaction survey matag opisinas BPMC mamahimong maduulan sa mga pasyente. Ato dagi palado una mga katropa ang baoga video nga gipagawas mga suking tigpaminaw sa LGU Bukidnon human nga mi buto sa social media kining reklamo sa pasyente mga tropa nga daw wa gitarong og tratar kining ato ang pasyente nga miduol sa baoga buhatan. Ato dagi paminawon mga suking tigpaminaw kung kini mao ni lakang karon nga ikuan di mga katropa nga pwedeng maduulan sa tumakingsyonan nga wa taro nga mga suking tigpaminaw sa pagtratar sa mga empleyado diha sa mga hospital. Ay abi ninyo, ha? Avenue mga tropa para sa management o provincial government mga katropa. Ano doon naman tayo, anti-maldito o maldita policy. Dabagod, oh, nabihan na siya mga katropa, dabagod mo'y panudlo o disciplinary action sa mga staff o

0: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita nga na kong improvement sa lawas.
3: Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3,
3: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
4: Premium D3,
3: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
4: Premium D3,
3: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
4: Premium D3,
3: mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
5: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime dinhi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabating na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o Buhatan.

0: sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Tong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si Governor Rogelio Neil O'Neil Roque at sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan Bukidnon at namamayang Bukidnon. Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang sa inyong makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong pagpalain at gabayan ng buong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa, at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan at malasakit sa ating mga pamayanan. Buhay ang Iglesia ni Cristo at naway patuloy kayo pagpalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersaryo.
3: XFM Time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Niingon magod ang doktor nga. Di ko mag-antsag bugat.
2: Exciting!
3: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
0: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuunak kong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si Governor Rogelio Neil O'Neil Roque at sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon at namamayang Bukidnon. Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang sa inyo makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong pagpalain at gabayan ng puong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan at malasakit sa ating mga pamayanan. Buhay ang Iglesia ni Cristo at naway patuloy kayo pagpalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersaryo!
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
11: Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
10: Oo.
12: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.
17: Exciting! Exciting!
18: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: ospital.
1: Unsay kalahian? Sa una o garon?
0: Ingon, ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
0: Karon kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
2: Naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
3: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo ang buhok?
3: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
6: Kung ano yung nakukulo ka pa,
5: kaya kapanakit man itong ako.
6: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
5: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Minsan itong Plus Gold, di tagaan ko tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
4: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si Governor Rogelio Neil O'Neil Roque at sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon at namamayang Bukidnon. Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang sa inyong makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong papalain at gabayan ng buong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan at malasakit sa ating mga pamayanan. Buhay ang Iglesia ni Cristo at naway patuloy kayo papalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersaryo.
8: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Santhol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
12: Lami nga kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundi yan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Walay halang mo patukotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko yun. Ha, paano yun? Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa Puro Banana, Magkilam.
4: Santo
9: Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Merienda time na!
10: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka to eh, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig na kumupasa ng kopi.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker na si Gigka Subawan. Isip ko sa kasyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sa ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: XF.

언제부터?

0: down, one man down.
1: Thank you kayo sa inyong kanta.
0: Kamu na sad.
1: Para to sa mga kuan, sa mga to mga kaigsunan din ang namati karon din naan sa may hindi kada lang kayo.
0: Oy, natin ba kuha? Oy, excuse ha. Potlo sa ko ninyo. I-welcome na to address si Honey Jane di This. Shout out in a little itiri magdog. Aba. Si Boss Lico niya ako sa iyang mga canine. Ha? Good morning, di mo niya, boss? Itibayan ninyo, ay, kamo ba? Gusto na ba kayo mga agdukot?
1: Bugani, kamo na ba niya?
2: Maulaw mong gugo, master.
0: Maulaw, dahil ganyan.
2: Okay, ikaw naman kung sige pang agdukot.
0: Ay, bongo, tetay.
1: Niya pakapi naman siya bula-bula.
2: Niya dala ang talikod.
0: Alam mo lang, kaya kuhan mo lang siya ka nang bayaran mo na ito nagtag-jizz.
1: Mau ba?
2: Tag-jizz-jizz naman good.
0: Tag-jizz-jizz gani.
1: Kung polo, kung 11.
2: Buyon si.
0: Eleven. Para sige yung ay!
2: Ayun ba? Nami silingan buyon si. Kung sa iya tunlo.
1: Sa may kuhan niya. Ay, nag-PM sa kuhan, nag-request.
0: Be, sa manabi.
1: Pakataon na si Tia Daria.
0: Kaya.
1: We don't have to see the world.
2: Ay, di mita kabaluhan na, oy.
1: Sige lang, kaya naman ko'y dos dere.
0: Sayang bon.
2: Hulogi.
1: We don't have to see the world. Paliw ko, operator, Mr. Operator. Good morning, sir, Gab.
0: Sorry po, sir, Gab. Napalagi kayo ko na patutin si mong aping Sir Gap.
1: Balon. Okay din kantahan ito ni Ganato mga baring sa Turbo. Birahit yan Daria kaya nakita ng kanal. Hello sir. Ni Master Yehe.
0: Thank you Wilma Joaquin.
1: Hello, ako yung Tirabi.

0: Pernah si si mami yung daw.
1: Ay, thank you, ay, salamat
2: kayo. Ay, salamat kayo.
1: Maro, tatang oras na ng kataha, oy, gang.
2: We don't have to say the world, abadi.
3: Ah, na ba si Ronald din sa ako? Katawa lagi ko itong picture nga ng kape.
1: Sige na, doon na tayo color, be. Hello?
4: Kila po?
1: Who's this?
2: Isa man na.
4: Erin po,
1: anong
4: station po
1: to?
2: Gas station. Walis siya, kalang
3: Fuling station.
2: Bali, fire station? SFM, SFM sir.
4: Andito
2: po
4: kasi ako sa Misamis Oriental.
2: Mm-hmm. Tapos, matagalong pala matao dyan sa Misamis Oriental, sir?
4: Po?
2: Mga Tagalog pala yung mga tao dyan sa Miss R?
4: Kaya na po, may ano po kasi ako dito, may pinsan po, tsaka galing po ako ng Manila.
2: Ah, Manila, okay.
1: Sir Erwin.
3: Oh, sa radio to?
1: Sa radio. Yes, Sir Erwin, live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Sa programa po na mga magagandang dilag dito po sa Tagum City.
2: Yes!
1: Saan po kayo na... Yes, saan po kayo nakikinig ng FM station now?
2: Saan ka ngayon? Sa Davao, sa Tagum o sa Misamis Oriental?
4: Ano po, narinig ang balisasyon po niya, 100 sobra, ata?
2: 100 sobra, mga 100 sobra, mga 107.1, yung mga ganon.
3: Ewa.
4: Subukin doon, subukin doon. Hindi. Lapas
2: mo
4: siya
2: ng
4: 100
1: data. Sir Erwin, sabi mo kanina, galing po kayo ng Manila. Ano po ginagawa niyo dyan sa Miss O?
2: Oo.
4: ano po, may pinsan ko, parang magkan po, mga pamilya po.
1: Ano yun yun?
2: Magkano ka lang dumating dyan? Magkano ka lang dumating?
4: Mga ilan po? Mga... Dalam
2: okay. Oo.
1: Kausapin mo si
3: Usapin mo, Master.
2: Asaba. So, kailan ka babalik ng Maynila?
4: Mga na linggo po.
2: Mm-hmm. Ganun ba?
3: Ano po pangalan nila, ma'am?
2: Pangalan niyo, sir.
4: Tanong mo lang po, pwede ba kayo marinig sa Maynila po?
2: Pwede sir, kung gusto nyo. Sa Facebook po.
1: Sa Facebook lang po, hindi po kami maririnig sa XFM Mega Manila kasi Bisaya, Mangulmi, oi.
2: Oo.
4: Alive din po kayo dun.
1: Yes po.
4: XFM Manila.
1: No, hindi Manila po. Kasi hindi pa palag si Erika eh. May ano po kayo, may greetings po kayo ng inyong mga kapamilya, kapuso, karabaw, kanding.
4: Nag-imbatik nga pala yung mga Greenity family, tsaka Polareno family po, yun po. Thank you po.
1: Ayan. Thank you, Sir Erwin, ha? Thank you, and
3: salamat po sa pagtawag.
1: And keep listening. Thank you, Sir Erwin.
3: Aabot yan ang Manila pag i-unyo yung page natin.
2: Yan. Yung mga ba nagtagalog na, nagtagalog na yung isang
3: yes.
2: Broma dito.
3: Iba talaga, pa ganito. Mahirapan tayo sa kalisod.
2: Yung buhok mo, magtagalog tayo kasi sabay mo adjust nga sila, may taga-diri.
3: Ay, huwag kang gano'ng masamang tao ka.
2: Sabihin mo, kalbo, masamang tao. Uy, huwag naman ganon.
3: Sige, hindi ka masamang tao.
2: Ano?
3: Marama ka.
1: Sabi ko lang, ano na lang, parang tao ka.
2: Parang...
3: Ay, buti na yung parang tao kasi...
1: Parang tao.
3: Mukhang unggoy lang siya.
2: Aba, tinatabangan. Tinatabangan nyo na ako dito. Makalis na lang ako.
1: May nag-comment dito. Sabi niya, katawa ko atong pick nga naka-pink.
3: Pakiusap na itong pink na pink. Picture mga naka-pink daw. Ay, daghan kayo nag-request.
2: Ay, naiba kong... Sa manisip!
3: Ay, tara!
2: diba? Sikat. Hoy, Baby Love Uri, aba shout out kay Baby Love Uri. Shout out mga sir. Hindi mo kami mga sir.
3: Masing sipiat siya.
2: Masing nasipiat ka lang.
1: Huwag kayong magsabi.
3: Huwag kang magsipiat.
1: Para naka-insulto na kayo, nakalalaki na kayo
5: ah. Ayaw, diba?
3: Ay, from Ilalito, Etiri. Ay, makakilan mo rin mo ni Master.
1: Sige, mga maring, istoryahan nyo muna kasi magbutang ako na mas.
2: Sige.
3: Si Baby Love. Ay, si Baby Love din, ha?
2: Baby Love!
3: Katong mo na siya katong pulbos or ano man to di?
2: Ay, man to. Baby powder man to.
3: Ay, baby powder.
2: Baby powder man to.
3: Dili siya baby oil.
2: Dili to baby oil. So, shout out na niya, Bi. Okay, kisa man ni.
3: Ana pa si Doy Tauho o si D. Dahis, ano siya? Carbonara.
2: Oh, no. Sa?
3: Carbonara.
2: Ay.
3: Masya, kung sabi na makaon din siya?
2: Ay, malay niyo ako eh. Carbonara. Dili siya.
3: Ay, makaon man, Master.
2: Dili siya kalbo, yakal?
3: Nara lang
2: tugas, nara lang siya kay...
3: Nara lang yun
2: eh. Oy, lalito din si Baby Love Urit. Abay!
3: Abay! Ano pa si Ronaldo? Aput! Wala, di ba na yun? Lain man?
2: Dol, kaon na ka... Sari, alimango na bayot. Depende!
1: Kamu mo kitag laki.
2: Kamu mo kitag keks.
3: Wala mo ko ni sila pili. Inside trap po, di ba dumugon di hapon?
2: Yes!
3: Ano lang na siya?
2: Ana.
3: Mga Tagalog lang
1: po kayo. O, na-request ko na ganina mga maring.
3: Ay, at yung si Pina, mahirapan tayo sa kalisod nito.
1: Ano yung request niya?
3: Mag-Tagalog ka raw.
1: Kasi, nag-request kasi sa kanina, hindi ko lang na hinumduman.
3: Ay, baka nakalimutan mo.
1: Yun lang, sabi ko, hindi ko na hinumduman.
3: Sige. Huwag mong kalimutin. Baka malintan.
1: Hey, maring, mga kuwan, kuwan ang Tagalog maring. Kinainay mga kuwan bang lalaki ba?
2: Oo, sabi mga kanta ninyo.
3: Matis-mis magtahanin siguro kung may kantahin niya. Hala, kalain.
1: Naistorya na maring.
3: Hala, ay, kalain. Ay, mga gwapa man yung ilay.
1: Nagpunta ang...
3: Ilalito itiro, mga gwapa na sila.
1: Ang Tagalog
3: maring. Ang marami, nag-ingon na na, oy.
1: Ang Tagalog maring, nato sa balay sa Bisaya.
2: Anya?
1: Ingon ang Bisaya nga, bakit? Anong anima ka din nga? Kasi, punta ako dito kasi gusto kong malibang. Saan pa na yun maring, oy?
2: Ano man?
1: Kasi pagtuli mo na akong balay, CR?
2: Aba, pero lahi ang iyang
1: gawin na. Bakit kasabot niya?
2: Niya. Gusto siya mag-enjoy.
1: Mag-enjoy di.
3: Ganon.
2: Aba, walay laing wapay lalito. Aba, pabatunin niyo. Mga wapa gilbito ni mga kwanibus lito.
3: Ay, gwapo kayo, oy.
2: Oo.
3: Mga gwapa kayo ng mga hamis.
1: One moment and time.
2: Bebe.
3: Mga hamis kanya. Ang lipstick abot sa dalongga.
1: Mga taga Bukid nun eh. Sa mga taga Aglayan Bukid nun. Sa mga taga Ipasugong, San Fernando. Kini kanta para kanyo kantao ni Maring Daria ang pinakagwapa sa Bisayan.
2: Okay, sige, Maring Daria, birahin na diha kay nakanal.
3: Pasto siguro kana, ikas mo kayo
2: na. Sige na, sige, grika mo diha, kantahan na na, bida. Kanta, one moment in time from Maring Daria. Pasok.

0: Wala na, nag-request na.
1: Pwede rin, bibi ko. Request ni Johnny Angoy Mulato. Bibi ko, kanang siguro nang kanang Pasko ba?
0: Ang bibi, ako di ba yung bibi ko, kanang gidala na SM.
1: Kanang, ako lang, may alam ko.
0: Mahayop siguro tayo, kung kakauna na, uy.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga marin doon ay mangustin ang palaya, malungga, garlic, spirulina nga mapalit na sa mga parmasya at butika o gagani gipasabot ni Doc CJ ni Druda kagahapon. The best kain ng Santon Plus Gold pang panormal sa blood pressure.
0: Ayaw ka labi, sumgab ang bukton.
1: So, your song from Bibi ko?
0: Ayaw ka rin bahala niya, Bibi ko.
1: Mabala siya? Tirahan
0: mo sa G. Sa G, oh. Sa AF, niya B minor.
1: Ano ka itong? Bibi ko. G niya, D. Niya B minor. Bira.
0: Itagaan pa ka chords, ha? Sige. Birahin.

0: na. Muna na katahari ay, so... First time ko kanta ng kantahan mga maring. Nandot pala siya, ay nang unang tatugikan kang... bibi ko, galit ko sa niyo. Ay, kasi tuwa po ganina, ganit si...
1: Kinsa.
0: Si Runad, mga yot. Ari po, iskog ka ng wak na iluha. Awa na lagi, ay, sige na hila.
1: Sabi si Will, ay, meet siyang. Ako mo dyan yung pagkantahon, aning nga... You and I, oy, by Kenny Rogers, be. At ano nga tirahon, be, para mapuyo na nila sila. Tuntong agugma pag yun daw.
0: Aba... Sige, birahin na.
1: Be.
0: Ah, birahin na. Kay, ano, kita na dyan yung kanal. So, si SM Inday Marie is watching.
1: Check.
0: Yo.
1: Aba, kasalanan niya, aba. Kuya, si kasalanan niya, kapinsa man ni siya Inday Marie. Okay, so, ani anak? Halos? Basisya naman yung mga kauman rin kayo. Kani wala may rin. Kaya manon kundi sila ako mga pimi yung D3 o Santon na gold copy mix. Oh. At ito sa isa, itong you and I, Gab. Katong kamulang duha sa una ba? O niya karon, Nick na. Ana, you and I man siya by Kaney. Dahil kayo ka na ano, Julia is ba? Isa ni Julia? B? Kani nga request ni kanini Mitch Yorong. Mitch Yorong? B? Ato ning testingan.

0: Alright, so thank you.
1: Abonasan mo yung kanta na kalala, hello? So,
2: thank you sa
1: salamat,
2: kanta.
3: Kantahin yung Touch by Touch Me kay ang taga SSBN tin ID kay Mamina daw.
1: Tama,
3: na baby. Sila Sergeant Alvin Liano o Emiliano.
1: Aba.
3: Ay, na sila, sir.
2: Ay, mga, ay, good morning, mga sir.
1: Hello, good morning, mga sir.
3: Erika, para mo pakpak po ilahang pita.
2: Sir, pasalbahe ko, sir.
3: Request ko Born for Your Gigangkang Johnny Angoy Mulato.
2: Yan lang si Tia Darian. Ladies and gentlemen, Tia Darian. Abot na tagbahinti ka mga viewers. Hello, abot sa ayaw, Bia. Hello, ah. Wala-wala lagi, Dri Ain. Duet, duet.

0: Bisa man eh, kaya tuloy-tirahan man ako. Ituloy-tuloy ito ni Skoli ah.
1: Ayan, so. Oh, ato ang balikan, tawad-tawad ng maling ha.
0: Kaya magkasasata.
1: Mabalintong ito ang mga kuwan ni ha. Anyway, itong oras, alas dyan, 5:05 na sa buntag. O siyempre, galing oras, natin nga ito mga maring sa Tong Santon Vitamin C. Dapat malikaitas sa mga balatian kay pahit kayong panahon. Uy.
0: Ay, grabe kayo eh. Kana nga, ulan init. Ano ba, ulan init. Ulan init. Gaulan na si init daw.
1: Ulan init niya.
0: Pista sa langit.
1: Ulan landong. Pista sa silong.
0: Maridarya, huwag ka na ka, maridarya.
2: Wala naman ito sa mati lagi. Kung isi ko ano.
1: Wala ito sa mati. Wala siguro ganahay si...
0: Wala ganahay si Guanya.
1: Wala ganahay si Pikong.
0: Pikong.
1: Sorry, Kon.
2: Wala naman mo sa mati mga XFM mga master. Black balik lang ang tukar nila eh.
1: Aba? Wala ito sa mati di ay? Ay, nagtrabaho pa sa mati.
0: Gitrabaho pa.
2: Namati ko sila.
1: Gitrabaho pa ni Roldan.
2: Wala nakalihok. Namati na ito naman kung si Roldan sa Kuan Gudoy.
1: Sorry, ma'am.
2: Naanang sa kinapawan si Roldan isa.
0: Ay, sorry.
1: May human lang ano yung kanta sa toang live drama kanyang XFM.
0: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
0: So na, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
0: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ko ang takong kay murampang sokens kay taganda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, kinsa mo ni imo sinakulo? Bukaakta ba ni? Nani ba to?
3: Bato ko taon.
4: Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, ni refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si Governor Rogelio Neil O'Neil Roque at sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon at namamayang Bukidnon. Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang sa inyong makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong papalain at gabayan ng buong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan at malasakit sa ating

0: ng mga pamayanan. Buhay ang Iglesia ni Kristo at naway patuloy kayo pagpalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersary!
1: Mga katupa, excited!

0: Maring balik ka sa ito ang pinag-ubang diri agyapon sa XFM kung ako ikaw. Siyempre mga ikala, o 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa bunta na lagi nakaunda nga mic mo nga lanog.
1: Bebe, naapamalin ni Didi ay?
0: Napadiri ako. Kala. Ito ang pagbalik mga maring ato di ka nato sa ito ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili lamang kape, kundi ang kape nga dili sangkap nga glutathione o collagen. Mga maring, mabalit na sa mga parmasyang butika o siyempre diri asab sa tuang istasyon sa XFM Tagom. Nagalini mo diri ang inala nga, Erika.
1: Kaya kung kauban, ala na rinig ka. Ala na, dilin ako. Iapil alasin ko ninyo.
0: Para sa kapalong, nang isulo.
1: Trasulo na sa kapalong.
0: Bihay na kayo, yung pagdato, bihay na ka.
1: Wala na, dilin ako magwa na ito. Magpalit na ito siya o ganang box na sa loyo.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Kanang kargadira, anak.
1: Kargadira, anak.
0: Iyan na lang butangan o kuan sa likod, ganang katong...
1: Iyan ko butangin lang bukab diyan, ganang murang kang namaligya o ganang kuan, namaligya o ganang kayong durian.
0: Namaligya puding.
1: Murang namaligya, panburikat ba? Wala, sige.
0: Ang kamarin, taon-taon na ito na mapaminawan kini ato ang drama pa sa dili pa. Sa baka sa pag-good morning guys sa mga taga Nuevo Iloco. Salamat juga ayo sa inyo manito nga pagdawat ka namo kaya kagahapon ha.
2: Yes. Dire lang po kaya sa Nuevo Iloco mare.
0: Napoy mang kasikbit nga ba
2: lang. Yes, sama sa Andili.
0: Andili.
2: Panibasan.
0: Panibasan.
2: Yes. O padulong pasaka na lang sa Erisaldi.
0: Tabaros.
2: O Manurigaw. Ay layo naman to Manurigaw.
0: Layo naman to sa Surigaw naman to.
2: O bali. Wanda padulong na siya sa Mainit.
0: Sa Mainit.
2: Yes.
0: Sa Bupal.
2: Ya bukan, ya masa magpawala ka, musaka ka padulong sa New Lady.
0: Yes.
2: O kung diretso ka, padulong kang Masara.
0: Katong na ibata ka na lumos dito maring, unsa itong lugar ato?
2: Ay, Elizalde to maring.
0: Elizalde
2: to. Katong na ay lugoanan dito.
0: Elizalde na ito?
2: Ay, Elizalde to.
0: Sa makausapa, good morning kang Rinaldo Villapaz, Nilo Abonsente, kang Primo Priete, kang Helda Lusada, Bernadette Maslog, Villapaz, Rulan Lusada, Elizabeth Sipo.
1: Yating.
0: Noli Villegas, Adelfa Tugunon, Rinaldo Villapaz, Renato Agayon, Alfredo Gato, Rosalinda Laugon, Hilda Banwa, Kang Leo Martinez o Kang Andy Luis Martinez.
1: Aba. Kani mamaring kay maraka kanangan
2: artista na kita pangalan na isang maring.
0: Kani kay si Leo
2: Martinez. Leo Cito mo kuno si maring.
0: Allah el.
1: Kani kay kulog basa ni mamaring kay maraka nagpamisa.
0: Mo gani. Madungo biya po na ako na isa.
2: Taas yung listahan, Maring. Sa pananam na yung mga utang na, Maring.
0: Madungo biya po na sa pari, Maring. Yes. Una ko man ang misa.
1: Ay, marag Thanksgiving.
0: Oo, na mga kalaga. Anak ba?
1: Oo.
0: Oo, pero...
1: Sige.
0: Kuhan ko, ana, Maring.
1: Ito, istorya, ana, oi, kaya.
0: Nagpuro ko na silang sibot.
1: Oo. Ilahapon na.
3: Ayun, ma.
0: Ilahapon na, Maring.
1: Oo, ilahapon na, Maring. Sige,
0: sa di pa tamang sugod, ato sa ding, doon na pa ba yung kantagod?
1: Oh, katay sa inyo, kukuwas huwag tubig.
2: Mamilit tayo, asa mo itong last day din nga request?
0: Na may Darwin Dan is watching.
2: Na, daddy, ha? Mag-i-play naman dito na, eh.
0: Mga, masin nag-luod na si Pikong, yung pa si Bebot, ma-yoga, paswal, Bebot.
2: Sana si Bebot, buchikik. Sana po si Johnny, born for you.
0: Ha?
2: Niya, masin na? Kang ati Josepina kay We're All Alone.
0: We're All Alone.
2: Sige ka nang We're All Alone.

0: kayo, ha? Taas man de kayo, Tor. Taas
1: yung labid lang pa ni mga ikot, anak. Uy.
0: Happy tatanggal ang dali, Maring.
1: Ano pa siya nga?
0: May gani kayo ni Garter.
1: Abo, tangi kay Garter. Erika, regards ko ni Lolo Jose. Naka-anha ko tanan anak nga lugar kay nagmaligya ako tiya sa una gula. Saan man napit si Lolo Jose?
0: Saan na si Lolo Jose?
1: Si Jose.
0: Ay, amo ang Lolo din si Amado Raman.
1: Basig si...
2: Asa si Lolo Amado?
1: Naman sa gawas.
2: Lolo! Eso ni ni mi putana ni Lolo.
1: No, no, no, no. Lolo,
2: Lolo. Kumusta ba Lolo? Kumusta yung pagpangumalo?
3: Yako ko garbage.
2: Ako ba? Na okay ra?
3: Sinaw daw, tingka sa bunga.
2: Sige lang, salamat kayo lang, salamat kayo
3: lang. Talagi ako itibayaw sa kabayo.
0: Sige, sige.
3: Sa kong mga kubari, si Mari Bibig Mirapuentes, si Mari Pilipili Siandog, si Ismail Asuncion. Good morning, I miss you.
0: Lalain na din si tatay, siya-siya lang. Oh, lalakaw, magkalit. Doon na nangin.
1: Okay, batasan yung mga saling sa gubat, no? Lakaw na yun.
0: Nai-request, pwede pa na di ako. Butchikik daw. Si Master niya yung pagkantahon.
1: Ah, sige.
0: Butchikik?
1: Kinikanta ha, last ni Karang Adlawa lang.
0: Last na lang ka, ha?
1: Last na lang. O, sa kakanta, request sa mga taga XFM Jensan. Di ba sabasa ni mga taga XFM Jensan?
0: Kuya ni mga taga Jensan, kay Butchikik, kayo.
1: Tagko ni sa mga kargada.
0: Yes.
1: Nabi pa ni si Kwan, si Tiga request na lang, si Kwan.
0: Sige,
1: sabi na si Bebat,
0: Bebat, Bebat, Bebat, Bebat, Bebat,
1: Bebat, Bebat.
2: Ay, si Kwan, membro sa niya sa Kwan na POP party list.
0: Ano pa si
2: Ronaldo party list?
0: Ano pa si Ronaldo? Ay, ang idol ako, si Amado.

0: 我今天叽里咕咕啦，叽里吹呀康康呜，阿莫叽叽阿给他们两个呀。
1: Ito katahan tutukin nato sa turbo. Ayaw inang laki ka kung imo din mo gahi. Ayaw sa dapot la kay wala nay maduadalaan si Missy.
2: Yes.
1: Kami og turbo aron nga mo gahi gahi pa sa
2: sa center stand.
1: Center stand sa baw-baw.
2: Ana.
3: Center stand ang baw-baw.
1: Lawe gitaguan sa U-box.
2: Tanggal mo ya.
3: U-box pa rin.
2: Ay, wala ka kabaluan na diay. Luya bata, luya bata.
3: Kaya ang naibawa na ko ng baw-baw ko itong naay atop ka pa yung payong.
2: Oo.
1: Baba
2: na? Baba na. Ang saka nang, asa di ba na ko yung baw-baw day?
3: Ang saka ba na yung baw day?
2: Ah, kata di pa yung payong-payong?
3: Oo. Dili mo na mautong payong. Ito yung mayan na, baka mo dagandagan sa taas. Sa man to?
2: Di ba na siya baw-baw ko?
1: Sa man to?
2: Wala na siya, bahing-bahing.
3: Ay, bahing-bahing.
2: Wala na siya.
1: Ah,
3: sige, og man lang na atake.
1: Note na iyang kanta nga sa mga makikita.
3: Ato na lang ilista para ugma.
1: Na ay nako. So giingon diri ang mga marin sa tuang swat tampo nga. Anya daw kayo sa ning
2: kasunod lang sa itong intro na to. Asa ba itong intro na to?
3: Intro eh, asa itong intro? Asa itong intro? Asa itong intro? Download, ikaw yung master. Dali po ka.
2: Naman na niya. Sigap ay ma-update ka na sigap.
1: Sorry, Sir Gab.
2: Sorry kay Sir Gab, ha?
3: Sige, birahi.
1: Good morning, Sir Gab. Magulat lang ka doon.
2: Magulat lang ka, Sir Gab.
3: Sir Gab to what?
4: Aduna ka bang isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw katropa, kauban ang mga manggitang dramatista, maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
3: Nakakagwapa nga po yung kailan.
4: Og Master Inday Tanini.
2: Natin.
4: Lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

Mata ko kaninyong katahuran o tugote ako sa pagyukbo kaninyong tulo. Sa ako na kong pagtahod, pagsaludo, labi na gyud sa tulo ka mga bayot. Ako si Ami. Napuyo din sa may Rosario Agusan del Sur. Oh! Mga maring, kanya kong suliran karun. Ako nang ipadangat din sa inyong sibyaanan kay kaibaw ko nga kaburagyan mo'y makahupay ni ako problema karun. Tungod inyong, inyong programa nga makatanggal o problema kay gikagumtan kinis Kabisayan o Mindanao. Mao nang nisalig yung ninyong tulo mga maring. Ang ako problema karun, bahin kinis ako ang lover. Namangong ko yung uyab nga biyudo. Na nasa saktong edad, matungtong na po din siyang senior. Itago na to sa pangalang Max. Kini ba ko nang ako ang amo, marang nakakwala ko din siya, makay amo mo ko na ko din siya sa akong pisina din sa mua. Ay, pisina din nga, ako, nagtrabaho ko din mga maring. Kanya kayo marang ada rito nun po ni, kay kaning kwan po ba, dangas-dangas, upo-upo po. Gili ka naman kanya siya usutsodog sa nina nga pula. Mga maring, parang sairan yun ninyo kung usag yun, pasabot din ay kung suwa. Yun ano yung mga pangitabo?

0: nga.
1: Oy, Sir Max.
0: Hiyato nang inan-an nga si Basdahon ni Ribi.
1: Asa magyano? Asa galoto kang opisina man eh.
0: Kay, magsabaw ko kay. Sabaw, kaya ka nga, nakuhaan ko gabi.
1: Ikaw ba? Kay, kuhaan kayo ka ba? Kanang,
0: Ay, laype ato.
1: Langga ka ng kuhaan ko. Gabi, grabe dyan kay ka makakuhaan ba? Nakainom ka, gusto ginom ni mo, turbo?
0: Turbo to siya.
1: Kita mo gugugan ng naipakiti dito sa mga bulsa. Sa iyong slacks.
0: O yan na, lipay ka, lipay. Lipay ka, turbohan na karoon.
1: Ayaw mo, gay. Kabalok ka. Naka, sukan lang ay mong ikuha nung haruhin akong magpangihin, langga.
0: Langga ang, ilang gayo sa mga kauban sa trabaho, ha?
1: Ha?
0: Hindi ka dapat magpahibalo, nga magpahalata, nga giuyab ta na ka, gay. Aron nga dili sila magbutang kung kining ni ang ati ning gintang imo makauban bao biya ka ngayon sa teka kamahal.
1: Ay, sus, ay. Ako kay ako kabalo biya ka sa kuan. Di po ko magsalasaba pud lang ka kay kabalo biya jud ka sa kuha kay di ba jud pugoy na ana pud.
0: Samput.
1: Ayun na ako ang samput ba.
0: Ang samput mo ra kining 9 months si bata.
1: ikaw ha.
0: Ako, kabawa ba kasi?
1: Unya gabi ba?
0: Ang samay unya di ay?
1: Kuala po kayo, malasya kung ano dito sa converting house.
0: Ayaw na, sige ka lang pag diha kay. Gusto mo galing umumintoy mo, Sildo.
1: Mo gani, unya.
0: Ako'y bahala sa'yo mo.
1: Ah?
0: Ako'y bahala. Oya.
1: Saan ni mo?
0: Ambo, ito sa may naninahadyo rin.
1: Feedback man eh. Saan ni siya?
0: Basta niya, matuloy ah. Ha.
1: Sige, ha?
0: Tiwasan yung mga paperworks, tiwasan na kayo.
1: Ano man tayo, ingon ni mo sa kwa? So tayo mong chat ni mo sa kwa nga mag-hire ta o babae?
0: Nakita na ko na
1: saman?
0: Dili na ni mo matabang yung mong trabaho.
1: Mula, ginalangga. Uy, mo, ginakong limahan ba?
0: Ano dili pa ko gusto mahago ka? Eh, gusto na ko nga inag... doon na tayo sisyon kung ba't yung kagtaman.
1: Baba, kanya atong guardia si Chipsy Doy. Okay ra ba na siya diha?
0: Okay ra na siya.
1: Tama ba daw? Chip!
0: Si Doy!
1: Chip! Chip, Chip ka din bali. Huwag tipla dito ko ang Chip B. Kanang kape, Chip?
2: Uy, siya nagkape yung gusto.
1: Santon na gold coffee mix, Chip.
2: Alotin, busa mo!
1: At tika ganyan kung ano Chipsy Doy, uy.
0: Oya, pag-istampa rin sa gawas, wanted, duha ka babae, kay karan nga mabahin-bahin yung mga paperwork.
1: Sige.
0: Sige, ha?
1: Sige lang ka.
0: Ato ko niya si mong boarding house,
1: ha? Ang lupot, B. Lalaki ka, ay.
0: Onya, ha?
1: Sige.

0: Madali lang!
1: Isang minuto to. Ay lang ha.
2: Good morning, ma'am.
1: Ah, hello, good morning.
2: Ma'am, nakakita ko anong gibitay di nga wanted babae.
1: Oh, nangita gin mi miga.
2: Ma please, anta ko, ma'am.
1: Ha?
2: Pa na dawat ana.
1: Wala pa gyud.
2: Ma'am, nakoy dala mga requirements stream.
1: Di bibitan ang Jessa pangalan nimo?

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Mike.

sakit kayo sa akong kasing-kasing sa akong pamunduman mga maringa. Ginani ko ni Max. Magsigilabig away alang iya mga ako mga kauban diri. Sakit kayo sa akong buot. Gusto ko mo hawapan, murang di mapugong na ako, murang pugungan ang akong mga tiil. Mura baga, muingon sila, muingon ang akong mga tiil nga, ayos ang lakaw kung manasan yung mga imong misyon. O siya maling nga misyon, nga wako na sa wako kasabot, mga maring. O, tinod, permero. Nabuang ko sa kwarta, nga gihatag. Ni Max na rin ako. Apan nagkadugay, nagkadugay. Nahuhong lang ako kasing-kasing diyan. Kung sabi ko buhato lang ni mga maringay, nawadaan magiging gana ni si Max Drina ko, tuwa na magiging ni Jessa o ni Wilma. Enjoy magiging kayo sila, kung sabi makita lang ko lang tulad sa opisina. Dito ko sa gawas. Ako makita nga, maguyo-guyo ang alarm clock, ang wall clock sa gawas. Kumanood yung kung sila ibuhat mga maring. Tabagi ko ninyo sa akong buhaton. Hindi nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Amen.

0: Alright, mga maring. Matong kahagi nga ito ang gibasa today. Grabe kahagi niya.
1: Yes, grabe naman si Tudor ko si Max. Uy, si Sir Max ba?
0: Grabe rin si Sir Max.
1: Grabe. Tagpulo makabuo. Okay, hantag siguro sa mga isa-isa niya, sir.
0: Ayos, sige.
2: Okay, kaya sila uha po ni Scamil po.
1: Scamil din na siya?
2: Oo, kaya layo pa naman tong kwan.
1: Kaya yung kukilipanti?
2: Layo pa ba itong maring tong kwan maring? Ang danaw, oo.
1: Sakay pa rin siya ang mga lansa or kanang bards?
2: Magsakay pa rin siya ang roro.
1: Roro,
2: so, di ba ginaan ang mga sitwasyon, no? Nga, kanyang sulod sa kakumpanya, o di lang kayo sulod sa kakumpanya, o sa kanina, kita yung kailang nga daghan nga, ilang kuhan, isigarin cooking sa iyang kuhan, no? Iyang mga, di na na, sa ako, gitabuhan ako sana sa, ada kani nga dila ko isulti des Davao tulungan ka ni Prime Minister
1: pamatud isa na
2: tulungan ka ni Prime Minister
0: ang
2: gerensyal ano ba mga experience na dito
1: na di ay
2: oh na kani na kani dito nga gibabuntisan ano ba so na mga kinala nga mga factor so di kita mali di kita siya mawala pag ang inyo nga amula binagan ng kwan nga kining sa ngana na adariton kayo
0: gani
2: impas patatas gira pero di man tanan
0: na group uban nga kana di ka balibad ang babae labi pa kana gani need kay trabaho niya okay ba pudan sweldo day
2: yes
0: nga, ana hagdon ka kanang krisanta ka unya kanang nganaon ba so ko ako ba masugot la pugo oy
2: mo gani
0: kasi ano
1: wala ko jud
0: may krisanta pa malamian pa
2: labi na yun mga maring o ganang gonggong kayo kanang himos kayo puting pa
0: gani
2: na din ka ganahan na ay
1: ko pa yung swildo niya labi pag
2: pag yung swildo niya labi malian malamian
1: gani
0: kanya mo mukhaan bagay yung mga
1: sayo na kayo mo trabaho magtuwa-tuwa
2: o di ba ganahan ba pero naman yung mga inana sa pisina sa karan labi na yung amo makita kasi mga amo sa tuga baro mga dagong mga corporate mga dagong mga kumpanya
0: baro-baro bikin na din.
1: Ay, mga maribang. Asan nilapit sa bayoga niya kaya? At sa Rosario?
2: Rosario.
1: Ito siguro ito si Sir Max Point.
0: At siguro nang ipasubay ni...
2: Ni Ale Vicente. O, di ba ni Junji Librian. Ano, okay. Makuhan mag-yuta, matingata ba?
1: Ah,
2: ikaw siguro lang sa lugar ni Max, baka kita kag minahan na siguro mo pakpak po siya mong dungga siguro.
0: Ay, yun sa pwede.
2: Ay, di ba? Labi na ka nang...
1: Iyon kayo si Max, kay motor po dahil yun.
2: Oo, labi na makakita din si Maring Erika.

0: Ako ka ng mga, kailan mga pamayipoy siyang lawas.
1: Ay! Dami ka, kalaunsay, kaya na si...
2: Pareto ka na yan, ang short nga, cellphone nasa bulsa.
1: Malito kang Max nga, inuman niya na turbo niya, basi na, dilip mo duty ang iyang call, absente ay.
0: Oo, oh, ah,
1: kasi iyang mapahimungtan.
2: Ay, ay, ay.
0: Ikaw, Bico, ikaw mo yung mga kwan. Mansay mo anak ko. Mo kwan na, mo kwan ka, mo pareha ka ni Max.
1: Lampurnas, uy.
0: Lampurnas, ang gini mo.
1: Lampurnas.
0: Ikaw, Maring.
2: Masukot mga ipursam daw.
0: No. Ikaw, Maring. Sukot ka na. So, Maring. Ikaw may boss. Nga na maging anak kagwapa para anak nila ni...
2: Ay, sarat ang napurtahan na retso, oy. Sarat. Pero, kaya ko black din sa. Ilan na retso. Tignay ko kape.
1: Ako nang hulugan o kwan, Maring. Hulugan ako na kanang panyo niya. Punit tabi mo. Tuwad mo na pagpunit.
2: Ay, paromaro ay mga Maring.
0: Paromaro na inyo, ano? So,
2: paromaro ay mga style, Maring.
0: Kukupukupo, pinay ka. Ako, anak. Ako yung nakuan. Ay, hindi ko mong kuan, anay. Hindi ko makasaktan. Ako na ginalang ko na. Pag makakita ko, parehan nililin na, uy, kini, mupubuho, kunya kaso ka, adri. Ilak taling portahan, ha.
1: Ano
0: yun? Ayaw. Pangita na lang, balhin na lang ka dito. Tawagan to ako mga kailan lo. Si Sir Neil, kinangita to Sir Neil o Trabante. Diyos ko tabato na libutang. At ang pangapla nito sila ha, masig pwede rin ka. O ka, ayaw na magkawanda na kayo para di rin magkama-stress niya ha. And always remember, kanyang ginaingon ginagawa everyday na follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Ha? Ayaw! Ayawan ako Maring. Ang tulad ako, kita magka-oban sama nga programa, sama nga istasyon. Kinyado ang tulad mo doon!
0: Kung ako ikaw!
1: Ay, naku. Ako si Maring Inday Erika Deligwa. Padali mesta sa panimang kapinsaan tungkol gamang ngunay musilingan.
2: Hindi lang yabon yung iyaan sa kanunay panabagin ni Sitiya Daria.
0: Masa rin ay kanini.

0: pakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian Lepaz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacañang.
2: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
1: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
2: Pagsabog, yumalig malapit sa DOJ. Investigasyon isinasagawa na.
1: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
2: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
1: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
2: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
1: At sa sports, Scottie Thompson, di pa makababalik sa Inebra dahil po sa injury.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Veras.
2: Ako si Brian De Paz.

0: Rocky 26.
1: Mga katropa, posibleng abutin ng isang oras at 20 minuto ang panglimang sona ni Paulo Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan, inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
0: XFM News Nationwide.
2: Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalamang State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa SONA ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ang ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipon ng Kongreso para sa SONA. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa SONA. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito niya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
2: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: SONA Live Report.
3: Direkt ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang handa nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes sina MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagbiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News

0: Si PD, tiniyak naman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pelcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Sylvester Rambo, labay na XFM Mega Manila.
1: Zona Live Report.
2: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplina at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartades Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Zona 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Sylvester Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police isang improvised explosive device ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jokno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kakulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
3: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng Zona. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng Zona.
1: Zona 2026.
0: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang zona ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan ang mga naunang pangako ng administrasyon.
4: Napakahirap na hirap itong zona nito para kay Pangulong Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako ng karang zona dun sa mayaan naman kayo. Hirap na hirap siya sa totoo lang. Hindi namin alam kung mag-isabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang dalawa sa huling dalawang taon niya. So ito lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayad naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat. No?
0: Mga katropa, si Ibon Foundation, Executive Director Sunny Aprica.
3: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address Osona ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
5: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mesh na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan niya ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalan ng journey investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
3: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Aprica na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino. Kasabay ng patuloy, napagtas din ang presyo ng mga pao na himbilin.
4: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, nararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, ay tinsasabog yun sa kanyang mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung pagitin niya yun. Kasi lumalo na ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinupit namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation, Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
3: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
3: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Wing Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman katropa, yung pong trust at performance ratings ni na Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
6: Bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tubod ng masa survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Daniel De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, Sona 2026.
1: XFM News Nationwide.
3: Inuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igrit din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacañang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. July 27, 2026, Lunes, sumutok sa 99.5 XFM. Para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. Sona 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
0: Meron pong Antiqueño Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Karangalan sa Pilipinas ang Antiqueño Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail Category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaan noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 90.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
3: empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magtulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: 11 kabahayan at 2 istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, Katropa. At Katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
9: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhi ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2 palapag ng bahay ang mag-tiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2 palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng paso sa kanyang palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan niyang malubhang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Caropan Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang body ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 km per hour at pagbugsong hanggang 90 km per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahan lalo pa itong hihina mga katropa sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan din unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Live report.
3: Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa pagamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuriksa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng mahakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa mahakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa pao na yung pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Idinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Hindi pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scottie Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro katropa at kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide ngayon po July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
5: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Isang malusog na araw po mga Doc.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness, and thank God it's Monday mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topiko, especially kung paano natin maiwasan and of course matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso o cardiovascular diseases, mga ka-wellness. Kaya tawayanan po yan dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, wini-welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may SONA. At napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abala ho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, samahan niyo po kami sa ating pong talakayan para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatiling healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Mm-hmm. Sa malusog na pakikinig ha, at panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating pong mga FM stations at gano'n rin sa mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. Search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Yan, para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating mga program, as well yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha, sa ating pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kagad ang Yes to Health para po sa inyo mga ka-wellness ha. Sundin lang yung ating pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa ating pong mga products. Ha? At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Malay nyo, mamaya ay kayo ang maswerteng maregaluhan po natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Grabe mo yan, na nanonood lang sila mga Doc. Nakikinig lang sila sa program natin. Pwede na agad silang maregaluhan ng ating pong healthy katropa giveaway ha. Sa mga listener natin sa ating pong mga stations, pwede nyo rin i-text. Yan. Kung gusto yung makisali, i-text nyo yung mga good experiences po ninyo ha. Sa ating pong text line number at pipiliin din po natin yan ha. Pipilian natin yan. Sa mga may katanungan, mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganyan kamasayalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makakalig siya atin dito sa ating pong programa. Okay? Sa mga guys na masumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa ating pong mga leading drug stores, especially yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix. Pwede mong mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's TGP, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pwede mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And, sa mga ka-wellness natin, kung gusto nyo ng hassle-free din na pag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong order din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili na ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dali lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At kag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo hong subukan ang naturopathy. Naturopathy is a holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung Natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon ng ating katawan, ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan, puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin ha, na gusto mong makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Na napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yes to Health mga kaibigan. At tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan ng ating pong mga ka-wellness. Lalo-lalo na yung nahihirapan sa pagkontrol ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness. Ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin. And even other countries ay napakarami ang nakakaranas ng ganito pong problema, ano? Yung tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakaka-apekto ha, sa ating pong puso at mga ugat, ano? Yung coronary artery, yung pinukugat sa ating pong sa ating puso, ano? At ito din ay kadalasan pinagmumula ng heart attack and strokes, ha? At marami ha, sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi ano, hindi nababago, Doc Ron, Doc Algie. Nananatili na number one cause of death dito po sa ating bansa, mga kaibigan, accounting roughly 19% to 20% of all deaths ay itong itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin ay nag-rank up sa third, sa pangatlo mga ka-wellness ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kung baga taon-taon yun,
2: sa
0: Dok.
2: Pilipinas.
0: At minsan,
2: Pilipinas
0: ano pa eh, lumulobo pa ng lumulobo, mga ka-wellness. Ha? Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
1: Kada taon.
0: Wow. Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan, ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos ang nakakaranas ng ganito pong problema o yung long-term disabilities dahilan sa pagkakaroon ng cerebrovascular disease or yung tinatamaan ng stroke, ano? Ngayon ang katanungan, Doc Ron, itong heart attack at stroke, ano po ba ang nature ng karamdaman na ito?
1: With regards sa heart attack, mga ka-wellness, ang heart attack ay kung saan yung blood flow o yung pagdaloy ng dugo doon sa muscle ng ating puso ay nabarahan. At ang nangyayari kapag ka nababarahan, of course, walang oxygen. At kapag ka walang oxygen, nadadamage po yung tissue ng ating mga puso. At ito ay isang seryosong medical emergency. Kapag ka mayroong heart attack, ay kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na bara doon sa puso. So, common signs is kalimitan is chest pain and also pressure, no? Parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also, sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg. And also, yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also, kapag ka nahihilo, and also sumasakit yung kasali yung ano yung sikmura, sumasakit ang sikmura at labis na biglaan na pag pagkakaroon ng sweating or ano yung pagpapawis. Yeah. Ang pinagmumulan nito is ito yung fatty deposit or yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag pumutok po yun at naano doon sa ano sa mga maliliit na ugat at pumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue. Kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
2: Eh, hindi lang yan, ano? Actually, yung stroke naman, alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Mm-hmm. Nangyayari ito kapag yung bahagi po ng ating brain nagkaroon ng tinatawag na pagbabara. No? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso. Yeah. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke. Mm-hmm. Either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Depende rin kung ano yung tatama sa'yo. No? Mm-hmm. So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Mm-hmm. Pag nasa left side of the brain, kanan naman.
1: Kanan naman.
2: Oh, although karamihan yata, parang kaliwa yung napaparalyze. Yeah. No? Oh, yun yung pag nagkaroon ng pagbabara. No? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. Mm-hmm. So, medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap. Mm-hmm. No? And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, yung tinatawag na TIA, transient ischemic attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
1: Mild stroke.
2: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin. Mm-hmm. Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang pwedeng ilang araw o pwedeng ilang linggo, kung sineswerte, mabilisan lang. Mm-hmm. Kasi temporary blockage lang naman to.
0: No.
2: Eh, yung iba parang nahirapan sila sa concentration, mm-hmm. yung iba bumagal ang pagsasalita, mm-hmm. yung iba parang nangihina. May mga ganong scenario mm-hmm. pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign kapag napansin natin sa isang tao, for example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST, ano, mm-hmm. F-A-S-T. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha,
0: mm-hmm.
2: may mga ganon, nagkausap mo pa lang, tapos ako actual,
0: mm-hmm.
2: Sa clinic, may pumuntang mm-hmm. pasyente.
0: Mm-hmm.
2: Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh. Hindi naman tayo pang emergency case. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingi na yung mukha niya. Oo, tumatabingi. Tapos tumutulo yung laway. Sabi ko doon sa family, tawag na tayo ng ambulance kasi dapat sa hospital to dinadala, hindi dito.
1: Hindi sa clinic.
2: O, hindi sa Yastel Clinic.
0: Mm-hmm.
2: So, yung pag-drop ng face, meaning, possible,
0: mm-hmm.
2: Nagsisimula yung stroke. Then, mm-hmm. yung iba, ang gagawin niyo, ipataas niyo yung kamay.
0: Mm-hmm.
2: So, yung pagkamay, hindi na itaas. So, pag tinaas nyo, tapos pag bumabagsak, mm-hmm. Malamang-lamang, na-stroke na yon. Tapos, yung pagsasalita,
0: mm-hmm.
2: yung dila, palabasin mo yung dila. Mm-hmm. Pag ang dila, instead na lumabas, tumaas. Mm-hmm. O hindi na yan. Ayun. So, yun yung sign that you need to check if you suspect a stroke.
0: Mm-hmm.
2: Oo, kasi visible yun yung sa stroke kasi na makikita nyo yung gano'n sa isang pasyente.
0: Dapat dito, Doc, eh, maagap ka dapat.
1: Yeah.
0: Kasi life mm-hmm. in that situation ito. Eh.
1: Yeah.
0: Itong problema na ano, cardiovascular disease, ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain mm-hmm. or sa heart area natin, kinakailangan na maagapan ka agad. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga risk factors na itong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
1: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan.
0: Mm-hmm.
1: At sad to say, it is sad to say on one part, it mm-hmm. also a positive thing to be looked at mm-hmm. na ito ay modifiable yung mga causes nito. Ibig sabihin mm-hmm. na modifiable, it can be prevented.
0: Mm-hmm.
1: So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar, ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
1: So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang i-modify, or what I mean is pwedeng ma-prevent. Say for example, pag mataas ang blood pressure or may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga sobrang stress, sobrang taas na pressure, na damage yung mga blood vessels, prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages. Kaya ang hypertension pwede ding ma-prevent. But at the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao ay pwede magkaroon ng cardiovascular disease, heart attack, stroke. Also doon sa mga merong mataas na cholesterol level.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari kasi kapag mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo, at merong madaming build up doon mm-hmm. sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain mm-hmm. o di kaya doon sa puso. So
0: uh-huh.
1: pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow,
0: mm-hmm.
1: pag sobrang mataas na pressure, puputok,
0: mm-hmm.
1: posible magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack.
0: Mm-hmm.
1: It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat
0: mm-hmm.
1: doon sa loob. And also, nagkukos ng build-up. Also, yung tinatawag na atrial fibrillation
0: mm-hmm.
1: kung saan isa itong tinatawag na arrhythmia kapag hindi rhythmic. Madaming klase ng arrhythmia, pero itong atrial fibrillation, instead na ang puso kasi mag-pump,
0: mm-hmm.
1: nagloloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Mm-hmm. Ang nangyayari, instead na mag-pump siya, nag-shake lang siya.
0: Mm-hmm.
1: So, ang nangyayari is, nagkakaroon ng build-up, parang nasasakal yung puso. That may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya dapat tingnan natin yung mga risk factor
0: no.
2: o yung lifestyle. O isa siya sa pinakang kaya nga modifiable kasi mm-hmm. pwede mong prevent, pwede mong baguhin.
0: Mm-hmm.
2: Sa lifestyle factor naman ng mga risk, pwede yung smoking. Kasi laging makikita mo, pag tinignan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke, laging kasama top 2 o top 3 yung smoking.
1: Kasi pag
2: nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin, based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow.
1: Uh-huh.
2: Alam mo naman, na single cigarette smoke,
0: mm-hmm.
2: you have thousands of chemicals.
1: Yeah.
2: Kaya nga, nakalagay na nga yan sa pakete na sigarilyo, yung mga pananakot.
1: Ilalagay na, pero parang
0: wa-effect pa rin.
2: Oo, kung ano-ano ng nakakatakot, mga graphic image na eh, wala pa rin. Wala.
1: Ay, hindi na si Carillo, Doc. Ano, vape na lang.
2: Ay, questionable pa rin yun. Kini-question nga yun ng Department of Health, di ba? Uh-huh. So, physical inactivity, ibig sabihin, kung tayo ay kailan ng kain, especially pagkain natin, more on fat, sodium, and sugar, hindi naman tayo nag-exercise or any kind, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Mm-hmm. Kailangan lang natin ng physical activity that can help the body use those macronutrients for energy para hindi na katambak sa katawan natin at nagkukos ng possible problem. Ano? So, kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang, hindi mo man lang lakarin, di ba? So, magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balanse, mas mataas yung carbohydrates minsan, minsan naman yung fat ang sobrang taas.
1: Sobrang dami.
2: Kaya nga tayo, hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Mm-hmm. Ang kinakailang balance.
1: Balance.
2: Mm-hmm. O, meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar, and meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon unhealthy diet. Obesity and overweight. So madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung pinakang standard body weight. Kasi ang tinitingnan kasi dito yung timbang. So yung standard body weight, may mga tao makikita ka parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat. Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. So okay lang yun kasi depends upon your build. Oo. Eh kung ikaw 10 kilograms to 15 kilograms, misa nga 20-30 kilograms for excess.

0: din mga ka-wellness, ano, halos parehas mga dok, ano, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem or brain attack kung tawagin, ano. At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito na hindi dapat baliwalain o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action. Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or paano yung mga emergency aid na pwedeng gawin pagka mayroong mga ganitong problema, mga preventive measures na dapat po nating gawin na hakbang para makaiwas sa ganito pong mga senaryo, ha? Lalo-lalo yung mga natural na pamamaraan para po malabanan ang ganito pong mga karamdaman, ha? E mamaya, ipagpapatuloy natin yung mga doc, ha? Kaya tutok lang po mga kawelas dahil magabalik ang programang
1: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibigay sa pinagaling.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan mga doc, ano, patungkol sa heart attack and stroke na kabilang sa CVD or cardiovascular disease. Doc Ron, ano po ba yung pwedeng gawin na first aid or remedies sa mga ka-wellness natin kapag meron nakakaranas ng heart attack or di kaya naman ay nakakaranas ng stroke? Ano ba yung mga hakbang na dapat gawin? Kasi di ba merong mga ano, merong mga first aid na pwede kang magawa or merong mga steps na dapat you must seek medical attention first para hindi mo sa panganib yung kalagayan ng isang tao. So, ano yung pwedeng gawin po nila?
3: Well, doon sa mga listeners natin, ang swerte nila, o mga blessed yung mga nakikinig sa atin. Kasi ito, kuminsan hindi natin na napapansin na yung mga bagay na could save someone's life. Could be your family, part of your family, or kapitbahay ninyo, or someone dear to you, could be saved by simple things. But then, hindi ito pang-replace doon sa tinatawag natin na medical, ano, medical response. Yes, kailangan, ito ay habang nag-aantay kayo, meron man lang kayong magawa para yung isang tao ay maano, ma-save as much as possible. Isa sa mga first aid na kung saan ay ito napatunayan na ng maraming mga tinatawag natin mga naturopathic practitioner. Meron nga pumunta sa retreat ni Dr. Barbara O'Neill na kung saan is nagkaroon siya ng heart attack, bigla na lang bumagsak. Nang bumagsak, meron pala siyang heart attack. At alam nyo ano ang isa sa ginamit or ang ginamit para na maano na mabili na ano mabigyan siya ng first aid habang inaantay yung pagtawag ng ano ng ambulansya? Well, ang kagandahan doon, hindi na nga nadala sa ano kasi nagkaroon na nagbalik na yung ano, but then the next day is dinala pa din nila sa ospital. Is itong tinatawag natin na cayenne pepper. Ang tawag sa atin dito sa ano sa Pilipinas is siling labuyo. Pero ito yung siling labuyo na mas mahaba. Hindi yung mga maliliit na sili. Ang maliliit kasi na sili is mas maanghang yun. Yung siling labuyo is much milder yung ano, yung tinatawag natin milder yung kanyang ano ang hang. But then ang epekto nito sa ating katawan is it is a natural tinatawag natin blood thinner. Kasi as we have discussed, ang stroke at saka ang heart attack is caused by clotting of blood. So ang trabaho ng cayenne is a natural blood thinner, and also hindi lang siya blood thinner, it is also a natural vasodilator. Ibig sabihin ng vasodilator is nagpapabuka ng muga. At not just that, ilalagay niyo sa pagkain niyo or gagawin niyo nakahiligan niyo kumain nitong cayenne pepper, ito din ay nagpapatibay sa mga ugat or sa mga wall ng ating ugat para hindi siya prone sa pagputok na siyang cause ng tinatawag natin ng heart attack or ng edi kaya ng stroke. So kaya ang

pag consume nito na regular would greatly help. Paano gagawin? Mm-hmm. So, say for example, merong nagkaroon na stroke, pag meron kayong siling labuyo, kung wala kayong powder, dalawa o tatlong piraso, isdikdikin po ninyo, tapos ilagay sa warm water, tapos yun yung ipainom. Tatlong piraso, dalawa o tatlong piraso, pag walang, mas maganda yung ano, yung powder. Yung powder naman, is isang kutsara doon sa isang baso ng warm water, yun ang gamitin. And also, doon naman sa ano, doon sa, let's say for example, merong na stroke. Ito naman as a mga na stroke, para gumanda yung blood circulation that would help na makarecover. We could not say na pwedeng bumalik na 100% yung nagkaroon na ng stroke. Pero ito, pwedeng makatulong na kung saan magbalik yung circulation at may balik yung movement ng ano. Though hindi masasabi natin na 100%, is itong ginger bath. Yung ginger bath, ang gagawin po ninyo sa ginger bath is sa isang tub na kung saan is pwedeng malublob yung ano, yung parte ng katawan or yung buong katawan ng ano.

gonna make you feel right.

0: insulin resistance. So isa sa mga substances na kung saan ay nagpapaganda ng ano ng insulin sensitivity is itong MCT na meron po ang coconut oil. Kung gusto po niyo na ano mas mabilis siya i-take at hindi kayo mahirapan masagwa naman mantika. Hindi kaya gata okay naman pag magata also VCO minsan masama sa panglasa. Kung gusto niyo mas mas mabilis and also mas ano siya mas kumbaga mas madali yung i-take. Mm-hmm. Ito pong ang premium D3 po yeah, natin. No. Taking premium D3, meron po yung MCT. Hindi lamang MCT, meron ding moringa seed oil. Mm-hmm. Napakaganda po yan para po sa pag-detox ng ating katawan, especially from plastics, ano? Mm-hmm. Microplastics na nakaka-disrupt ng ating hormonal function. And also, tumutulong din na mag-reduce ng calcification doon sa ating mga ugat. Mm-hmm. Lalo-lalo na if you take premium D3 with vitamin K2, mm-hmm. mga ka-wellness.
1: Yun, no? Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan. Kung gusto nyo maiwasan itong very prominent na problem dito sa bansa, hindi lang dito, pati sa ibang bansa ay ganito rin ang nagdulot ng sufferings ano? Mm-hmm. Sa mga tao ay baguhin natin yung ating lifestyle. Kasi highly preventable naman talaga ito siya. Yeah. Nasa kamay na lang natin yung desisyon kung gusto natin na makaranas ito, gusto natin mag-suffer from the results mm-hmm. of this problem o kung gusto natin na maiwasan ito ano? At hindi tayo tamaan ng mga komplikasyon pa na ganito po ang problema, mga ka-wellness. Okay? Maraming salamat mga doc sa mga napaka-informative talakayan. Ha? At we hope na kayo po ay nakapag-iwan sa inyo ng mga impormasyon na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kaabayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mga po, tutugunan natin ng live ang inyong mga katanungan. Totoo naman mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sun from Gold Coffee Mix.
7: Good morning po. Kung saan yung kape na inamin nyo ngayon?
8: Pero masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
7: O ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape?
8: Ano siguro, sir? Ito, hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikman mo, maiba sa ano sa lalamunan, masyadong malasa. Ito, sakto lang. Masarap siya.
7: Sir, thank you, ha? Sa pagpangkilig sa kape namin.
6: Sun from Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa nabutka.
6: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag.
4: The Secret of Health.
6: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
4: The Secret of Health. Live Advice.

0: Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. Sex line yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Hindi po ganyan ka masala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: Siyempre, ang programa natin, laging handog po sa inyo na Sandon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Hell, katuwang po natin para makaiwas sa sakit at lagi tayong healthy.
0: Ang Santong Plus Gold, mga ka-wellness, ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract, mga ka-wellness. Ha? Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa ating pong pangangatawan. And of course, yan po ay mabibili na sa Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica, St. Joseph Drug, at sa Fisher Mall. Ganun rin yung ating Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix po natin. Hanapin po yan, ha, sa mga parmasya na nabanggit po natin. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo na rin ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa fake or makaiwas sa mga counterfeit dahil marami na nagsilabasan ngayon, mga ka-wellness. Ha? Para hindi natin mai-compromise ang ating kalusugan sa mga produkto po na iyon. Ha? Padaling umorder ha sa ating online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sa mga Yes to Health clinic natin. Ha? Ay namabibili po yan ang ating pong mga produkto. And speaking of Yes to Health Clinic, announcement natin, itong darating po na Linggo sa August 2, mga ka-wellness, ha? Ay meron po tayong gaganapin na seminar sa ating pong Yes to Health na Balibago branch, Santa Rosa Balibago branch natin. So puntahan po ang ating Yes to Health wellness clinic dyan, ano? O, matagpuan po yan sa commercial complex ng Balibago. Mga
2: Super 8 building.
0: Yan. Harap yan ng Max yes. Restaurant. So, mabilis yun ang matutuntun ng ating pong Yes to Health Center dyan sa Balibago. Ha? So, darating na linggo na po yan ng ka-wellness. Okay?
1: Batiin natin yung ating mga viewers sa Facebook. Mm-hmm. Ayan, si Sir Romeo Aguda. Sabi niya, good afternoon po. Hashtag The Secret of Health. Yun, sinunod na. Listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna, Agudas Family. Salamat po. Yan. Si Ma'am Josephine Abrugar, Australia. Gandang hapon mga katropa. Nakikinig kami ng Yes to Health habang nagkakape ng Santon Plus Herbal Capsule. Yan. Nagkape ka na, nakatulong ka pa. Oh, God bless po mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Ayan.
0: Tara yun, Doc. May texter tayo. Happy listening daw. At, happy listening to learn about health. Thank you po sa inyong tatlo. Knowledge is power. Totoo po yan.
1: Welcome po.
0: Galing kay Ma'am Ophelia Tolentino ng Santiago City.
1: Ayan, si Sir Ding Australia. Ayan, happy viewing sa inyong lahat dyan, ha. At sana po ay lagi na nyo kami samahan sa ating pong programa. Sa ating mga texter.
0: Yes.
1: Yan. All over the Philippines. Kung hindi nyo pa na-follow yung page natin, kanyang i-follow yung Yes to Health Inc. Yan. Sa ating pong Facebook. Okay. Doon tayo nagla-live.
0: Oh. Yan. Doc, meron mga katanungan po dito ano, ng ating pong mga listeners. Ito. Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang gamot sa colon cancer? Kasi po yung madam ko po ay meron siya, meron siya ngayon. Dito po kami sa Westcombe Road, sa Puerto Princesa ito.
1: Hindi siya, kumbaga it's a collective approach ang pag-treat ng colon cancer. Oh. Kaya kung merong colon cancer talaga, kailangan ng personal consultation. Kasi hindi siya simple. Ang colon cancer, isa sa mga pinakang common deadly cancer na naitala sa Pilipinas.
0: Isa sa napakahirap gamutin.
1: So, pinaka-importante paano siya alagaan nutritionally, kung may advice ba ang doktor na siya ay mag-undergo ng mga treatment. So, yun yung mga consideration. Ano? And sa naturopathy, ang ating mga cancer approach talaga medyo kailangan ng personal intervention. Kailangan makipag-usap po kayo, tapos makita namin kung ano yung kondisyon, then we can do some personalized program. Kasi ang cancer patient, hindi kasi direktang ginagamot ng naturopath ang cancer patient na yung ang cancer mo mismo yung target, parang gusto mo. Ang ano kasi niyan is may plan, nutritional plan. Kasi mostly, ang kinamamatay ng cancer patients, nutritional deficiency. Kasi una, ang cancer can hack your system. Kumbaga, kumakain ka, pero instead na pakinabangan mo yung kinakain mo, yung cancer cell ang nakikinabang. Mm-hmm. So, lumalaki siya while ikaw nanghihina ka.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung mga consideration dyan. Sa allopathic view, kailangan ng cancer talaga eradicate totally by surgery, by radiation, or by chemotherapy. Mm-hmm. So, hindi naman natin kinokontra yun. Pero isa sa pinakamahalagang consideration sa cancer patient, yung nutrition.
3: Nutrition, yeah.
1: Kasi hihina ang katawan, pag humina ang katawan mo, mas bumibilis. Mm-hmm. Mas bumibilis yung pagbagsak ng cancer patient. Mm-hmm. So, kaya hindi ko sasagutin ng direkta kung ano yung pwedeng gawin. Pero mas maganda po talaga makipag-ugnayan sa Yes to Health Wellness Clinic for personal advice.
3: So, kung sa Puerto Princesa, may clinic naman po tayo.
1: Meron. Oo, meron.
0: Diyan sa Puerto Princesa, pwede yung puntahan yung ating wellness center dyan sa DZRM Plaza.
1: Yeah. Kung pag-uusapan naman yung supplementation, kung pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold, kumbaga pinakang the best na gawin talaga mag-take ng supplement, especially yung mga functional food like
0: in terms of nutrition, doc.
1: Yeah, kung hindi makakapag-consult doon sa Yes to Health Clinic at gusto mag-take muna ng supplement, malaking bagay ang pag-take ng supplement.
0: Mm-hmm.
1: Kaya napakaraming mga testimonies around the world na nang nagka-cancer sila, yung iba nga nagpa-chemo, nagpa-radiation, they follow the doctor's advice, of course, especially kung ang mga cancer naman, mga early stage. Doon magiging kapaki-pakinabang yung mga chemo, yung mga radiation therapy, surgery. Pero pag lumala na kasi yung cancer mo, na stage 4 na yan, end stage cancer.
3: Tapos na.
1: Oo, medyo nahihirapan na talaga, even yung pasyente. So, nutrition is a very good approach to assist yung cancer patient. So, yun yung masasabi ko po sa inyo. There's no such single treatment for cancer even sa nutrition. Wala tayong pwede sabihin, ito, gamot to sa cancer. Ito, gamot to sa cancer. Wala akong ganun. Kaya dapat kinakailangan nating makita ano yung mga gagawin. It's a total change of lifestyle sa totoo lang. Kasi lalo na pong nag-progress na yung cancer.
0: Okay yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng ganito pong problema, napakahirap talaga at nakakalungkot na even na yung mga mayayaman ha, mga maraming pera na kaya nila magpagamot kahit saang lugar, kahit pumunta pa sila sa ibang bansa to treat their cancers, minsan or madalas hindi nagiging successful.
1: Yes. Kasi nga, pag late na. Kaya kinakailangan, we need to be more aware.
0: Yes.
1: Sa si mga
3: President Cory Aquino nga.
1: Maraming mga prominent personalities na talagang ginupo ng cancer.
0: Kasi yung Doc, lalo yung colon cancer. Kasi ang problema sa colon cancer, laanan kasi ng dumi. Kaya napaka-challenging yung pag-handle sa kanya, pag-treat sa kanya.
1: Saka hindi siya madaling makita. Kumbaga, napaka-discreet ng development. At dumedepende pa rin. For example, nagkaroon ka ng cancer cells. Ano? Tapos ang stress level mo very high, mas mabilis yung cancer mag-ano. Kumala. Tapos poor nutrition ka pa. Kung sa colon, kung constipated ka pa, kula ka sa fiber, hindi maganda yung pagdumi mo. Isa pa yun sa nag... Kaya ano eh, kaya ako, pabor ako talaga na dapat talaga magpapascreening tayo. Yung iba kasi mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas naman, kung wala silang nararamdaman, they think they're okay. Yan problema yung mga deadly na sakit kasi hindi siya nagpaparamdam ng maaga eh. Kaya nga, kailangan natin ng awareness talaga. Kaya yung program ng Yes to Health, yung The Secret of Health, kung mapapansin nyo, nakafocus kami how you know, basically, kung ano yung isang sakit. For example, hypertension or heart disease. Di ba nakikita natin ano yung mga signs, ano yung mga possible way to develop it. So, meron kayong knowledge pagdating doon. You don't need to be a doctor to know basic of what your body is capable of doing and nangyayari sa kanya pag nagkakaroon siya ng weakness. Kaya nga, itong programa natin, lagi natin sinasabi na dito, pakinggan nyo lang. Somehow matututo po tayo pakunti-kunti.
0: Yan mga ka-wellness ha. So mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong problema or meron kayong mga kilala na ganito po ang kanilang nararanasan, mas mainam ano, ay samahan po ninyo or kung kayo mismo ay magbisita sa ating po mga Yes to Health Wellness Center para bigyan po kayo ng holistic assessment sa inyong po mga karamdaman, mga problema sa inyong pangangatawan. at mabigyan kayo ng eksaktong program kung ano po yung mga pwede nyong gawin.
1: Pero bigyan natin tayo siya ng konting idea. Mm-hmm. Kasi nagtanong din lang siya, ano yung general principle if you have cancer? Mm-hmm. Number one, you need to remove everything in your diet na mayroong harsh chemical that also contribute sa cancer.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga processed food, big no dyan. Yung mga prutas at gulay, because cancer cell survives with sugar.
3: Sugar, yeah.
1: Pero namamatay siya in the presence of antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Okay? High oxygen in the body. So you need to take more fruits and vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Then, kinakailangan mong i-control yung emotional, yung stress.
0: Mm-hmm.
1: Kasi stress can trigger cancer. Kaya nga, sinasabi nila na stress can cause cancer. Totoo po yun sa isang pag-aaral. Mm-hmm. They concluded that stress can cause cancer. And also, kinakailangan talaga natin ng balancing diet.
0: Mm-hmm.
1: May protein ka, meron kang fats, meron kang carbohydrates na galing sa mga healthy source.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailangan ng may cancer, malakas ang katawan eh. Hindi pa pwedeng, may cancer ka na nga, tapos kulang pa yung nutrition mo. Yung iba, dinedjeta eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Uy, may cancer, kailangan kumain lang ng ganito. Meron namang sobra, pinakain na ng masasarap kasi baka daw
3: para
1: matikman na.
3: Para matikman na lahat.
1: So, we need to be balanced pagdating sa cancer.
0: Oo. Okay. I think maganda na paraan para maka-cope up yung katawan natin when we are battling cancer is to put more oxygen in our body. Pansinin niyo yung heart area natin. Bibihira lang ang cancer sa heart.
3: Mm-hmm.
0: Parang wala nga yata, no?
3: Mm-hmm.
0: Yung sa heart mismo nag-uumpisa na cancer.
1: Kasi active yung heart.
0: Kasi always siya na-oxygenate, yung heart area natin. Pero yung pansin yung mga area sa katawan natin na minsan ay napaka
3: layo,
0: kaunti ng oxygen na nakakarating doon, yun ang mas prone sa pagkakaroon ng mga cancers. So, we need more oxygen in our body. Kaya ngayon, physical exercise, nakakatulong siya ng malaki sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Especially sa pag-combat ng cancer mga ka-wellness. So, we need exercise, physical activities para kahit paano makalaban yung katawan natin. Siyempre kasama ng gamutan at mga suplemento. Okay? Paano po? Napakabilis ng oras natin, mga doc. At pansamantala po muna tayong magpapaalam sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Baka may ipahabol pa kayong mensahe, mga doc.
3: Well, maraming salamat, and I hope nakapagbigay po kami ng magandang information po sa inyo ngayong umaga na ito. And of course, huwag kalimutan ang tamang choice ng pagkain, ehersisyo, and of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malusog araw-araw at makaiwas anumang karamdaman.
1: Maraming salamat ka-wellness sa inyong pakikinig. See you again tomorrow sa isa na namang makabuluhang talakayan na makakatulong sa atin para tayo manatiling healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Siyempre, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na yun ay bahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa ating mga kababayan na lagi nakantabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating pong mga programa. Ganda rin sa ating tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po nakikinig at nanonood sa ating pong mga programa. Ganda rin sa ating tumatangkilik strongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoonawa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang

si Luel. Dini na lang kuto bang akong sulat sugilanon. Daghang salamat. DJ, gusto din ako i-request ang Kabilang Mundo by Shackle. Shackle ba ni? Lain mo paminahan ako pagbasa. Morning akong special song request, DJ. Wala lang, pampalubag sa dughan. Daghang salamat.

0: Virgin XFM. Santa Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Ufa maranas, naamang good ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Moto, kung gitistingan ng Santa Plus Gold, naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yung gugda ko sa Santa Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santa Plus Gold o Santa Vitamin C.
2: Santa Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na kilawan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun mga kape akong ganahan na nauyun ang gina ko. Ang Santa Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, posibili mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Digin ako, ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niyo kape. Tuloyigit ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tunog. Tapos, buhay na gin ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kaya dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic ko sa takaw.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, hili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Hey, si Alvin, biker na si Jeep Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o Kasubawa.
6: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Yung Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always agya po na itay para sa labang gabing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting yun kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 2:12 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligan sa inyong lawas, labi na sa mga katropa nato diyang always on the go and always working so hard every day. Kahit tungod kita alipin ng salapi. And there is nothing wrong with that. Kinahanglan itong kwarta. But of course, even though kinahanglan itong kwarta, we have to make sure nga itong lawas ay naahim. So, pirmi, kay lawas ang kapital, mga katropa. Health is wealth and prevention is better than cure. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Open na po yung linya natin sa mga naghihintay. Open na po para makipagsikahan at mag-eyeglass sud ko kay naman. Ako mata kay silaw kayo. Just, it's because probably ka nang kuan.
13: Ay!
12: Pwede na kong tuluga siguro. Ay, di nakatuog man ko. tukog ko. Maulaw sa kumuingong ako'y tulog nung nga. Naabtan ako sa akong station manager nga tulog.
1: Ay!
12: Mahiya naman ako doon. Nakatulog ko, just late lang yun. Late lang yun ko. Buyas kinabuhi, oy. Just like you guys, alipin din ako ng salapi. Natuo na kayo ko. Anak na level mo. Nang bilis ako may kulang kong tulog, kinaabtan ako sa ako station manager, gahagok pa ko. Mahiya naman tayo. But anyways, open na nga itong linya. Confirm na gi-Doc JJ nga ka ng atong 6868, di naging siya mugan. Oo, ingon nila expire. Tama gi-day si Miss M, nakiglalis pa tato ni Agi. At sa huli, siya pala ang may tama. I mean, may tama. Tama dyan ka, Miss M, nga expire na among siya. Ayan, so, open na nga itong linya sa 09-2855-08-727. Ayan, ibalik sana ko kung antiparabi. Nga kung antsuhos sana. May effect yun ang haifu ay... Kaya nga naman, nakita na ako kung jawline nga nowhere to be found to mga niaging bulan. Ganahin ko mag-ano-ano yun. Lami ka ay upang nga. Dapat na effective. Nabuin. Sabot na may ikon ni Bayer o haifu. Bahala ko yun kay kanon sunod si Manny. Anyway, open na nga itong linya bahay sa itong letter sender nga si Lowell. Si Lowell nga adunay plano upang andoy nga mahimong pari apan sa dalan niya iyang gisubay ngadto sa pagpari. Aduna siya nasugat ay ng mga challenges. Bahagit sa iyahang sundon nga pagkapalaray nung dito niya natagbuay ng iyahang karong hinigugma. Oo, hinigugmay niya nga. Muna inong day karong nga wala siya ginatingan sa iyang pamilya. I'm not joking about that, ha? I'm just using the board nga may effect. Ay, pero bitaw, ay, sa seryoso nga isgutan. Nakapamabdos ang ato ang letter sender nga unta magpari siya. Apay, wala nahitabo ang kanyang iyang mga plano. Tulog alam. Kay nakatilaw siya o langit din hisayutan. Problema niya karon, dili man siya tinga sa ginikana, nanguta na siya, mupahawa na lang ba sila sa ilang panimay? Buon sa bagyod in tao ng iyong mga plano. Ako daw, hawa na lang sa amuliha. Pero di lang sa kumutambag karon, ato sa tagaanong oras ang ato mga letter, ay ang ato ang mga ting paminawa. Sa ato ang nagkadaiyang dapit diri sa Visayas at Mindanao. Open ang atong linya. Pwede niya pinduto ng atong numero 0928-55-08-727. Mga katroba, tawag na yun. Kay kog sa puton ko, aw-awtag sa'yo. Kaning DJ sa XFM ba? Parang nilang kayo mo resign, diya magsigsay po sa ako. Anyway, ako sa basahon na ito, pipila ka mga messages here on Facebook Live. Ano nga si Rodrigo Antupuesto Enopia. Hello po, may nga hapon. Good afternoon, DJ Reyna Chinita. Greet me karon diri sa may tubod ba dyan? Salamat ako. Salamat po sa pagpaminaw ni Diha. Panahay ko. Ganahan sa tayo ni Magdalo ba sa pagpaminaw natin. Liam Nilsson, DJ RC, why man mo resign ka sa XFM? Adunay mga butang nga di nagin na ko kayang idungay na sama na sa laki o gumba. Siya na gin ang dilis sa kong gata. Ay! Pero wala tayo nana. Bitaw, Liam Nilsson, adunay lang yung mga desisyon sa kinabuhi. I am not resigning because I give up being a radio DJ. I am resigning. It's because life asked me to choose. Yes. Riza Alcantara Parcoin, good afternoon DJ Reyna Chinita watching from CQ Magupa Barangay Magupa Dos Barangay Maglahos Villa Hermoso. Ayan po, diyan sa Negros Orient, Negros Bani. John Daryl Bilona Bilonoak. Shoutout ko sa tanang taga na kung mga ex-DJ nga naasa lang laing nasod. Wow, Mr. International. Hello, my hapon mo. Charlene. Ayan. Panawag na mo eh. Karoon na kanina akong istorya tanang. music na nagitaan ni Roy. May katambag, no? Ako sa loob na natin kong tambag. Ayaw! Hindi na natin tambag, hindi ko manambag. Kamura may kugihan kayo nga maghimantay sa kinabuhi aning uban na tungko eh. Sila ko baka ako. Agad at yung kalinji, ay yun mo at yung minimum mga panabi ninyo. Dili sa minana. Dili ba di ay?
13: Ayaw!
12: Matod ni na.
13: Ayaw!
12: Sige, pangita pa na ako ang live. Uy, kay nag-live na beta sa Sona. Jason de la Cruz, maayong kagahapon. Kagahapon o kahapunon?
13: Ayaw!
12: Sa mag-Jason. Ano siya? Ma'am Shinit, gipiskat ka. Wako gipiskat. Uy!
13: Ayaw!
12: Wako gipiskat. Uy, wako itulog ko. Ay, John, saan yung si Kapangit po? Di mong pangalan. May nasa hinawayan kayo sa Chinita. Ano mo yung... Alam lang. May mo, pangitan siya kung may istorya. Tawagan na lang takag baby.
13: Ayaw!
12: Wagan takag baby joke. Ay, unsan ba ni oy? Unsan ni joke? Unsan ba ni oy? Kanang ano mo reklamo ko no? Ako man guy mo istorya, mo reklamo mo. Wala utang ka mo istorya niya. Ako man mo istorya. Diba? Makasabot ra mo kung kamo na sa kong sitwasyon. Kung di mo sa mong sitwasyon, sa kong sitwasyon, ayaw na lang di usap ka. O nang baby ako itawag ni mo. Randy R. Tiago Santisas. Hello, may pagpaminaw. Rebecca Cañete Fernandez, Neo Antonio. Ayan. Ano siya, usan ay problema sa inyong letter sender DJ.
13: Ayaw!
12: Problema na ganyan yung taon, hindi naman ganyan siya tinggan sa iyang ginikanay. Ano yung ginikanan kay... May dilaw man diri sa langit sa yuta. Huwag man ipaabot ang maanto sa langit.
13: Ayaw!
12: Nagkaroon niya, kapamabdus ka ni nga, nagplano nga magpari. Namrog, nahiubos yung ginikanay. Ako, di ko kakuan ni mo kabaso sa sa'yo mga kuan desisyon sa kinabuhi doon. Kaya kita mga tao, doon nag itay mga peak of our life, especially when it comes sa at mga desisyon. Kinsa man inanawag ko sa may tuwi. Hello, Malacanang.
14: Hi, dili na ikaw busy, baby.
12: Say dili busy?
14: Nag-try lang kung miss ko kung busy ba?
12: Na, dili ka busy ka, o mag inanawag, sukad-sukad ganin. Ano?
14: Basig na
12: haray
14: mo
12: sulat ang tawag. Ayan. So may matambog ni mo ani Miss M. Sa atong
14: ani na lang.
12: Letter sender.
14: Oh, hindi niya ito makakuha ng prestation sa mga ginikanan. Murag na prestation sila ba nga. Ang mga pangandoy, wak matuman. Ani na lang ha. Kalimang good kong magpadol sa Ginoo, dool sa tentasyon.
12: Yes, tinuod na siya.
14: Tao lang ta.
12: So, si pasabot mo pala yun?
14: Ayaw! Pwede na lang sa mga lagad sa Ginoo. Pinagi sa pag-tali minister. Pwede naman. Kung sa umang nga nahinay ka, naalangan masagin mo ng pasagdan nga nahitabo naman na luya.
12: Na naman ganyan. Nilutaw naman na.
14: Kung sa naman na. Imo na lang yun ang kwas. Naragi hapoy dagang pamagi na makaalagad ka sa Ginoo. Dilit lang kay ang pagpari mo ay gikinhanglan. Nga, yeah, sabta lang sana yung ginikarantan ko, pwede, paglayan na siya mo, paglikay sa sana pa. Kadawat na ba na, nainulong, ba't kita na nasilang ako?
12: Bito, no?
14: Oo lang na.
12: Palabiya lang, good.
14: Oh, palabiya lang mo sa good.
12: Anong love doon pa mga una, bito, eh, listen
14: na good. Wow, diligay si DJ Ren at Chineta, ang guwapong superstar.
12: Ayan. Oy, Morisay.
14: Guwapong doc, DJ.
12: Morisay, nabaya ko, ha?
14: Ang galing na nawag ko. Sige, mag-imang Morisay.
12: Yes. Last na ako karoon si Mana, ha? Magbabay, Juke. Pero, hindi ko masipangutana sa mga musunod ng tingong ba?
14: Nag-miss ko lang ko, try lang ko ba? Ay, why na inisod? Ako rani.
12: Kana, imuha niya. Good. Salamat kayo sa imong tambag sa itong letter sender, ha?
14: Baka itong awit sa babae ba?
12: Ansa?
14: Equation dito na ako katong...
12: Ah, sugid ni Maria. Sige, pag wala ganyan manawag ko, patutugo na ito, Toron, ha? Patutugo na
14: ito. Wawa, narabak ko.
12: Oo, atay, may mo ay na. Inagin ang kinabuhi. Sige, raw eh. Eh, mas mapay, mas lingaw po ko. Muna katangin ninyo. Salamat ka ayaw, Miss M. Eh,
14: okay.
12: Pag wala'y manawag, Miss M, play na ito yung song request. Okay?
14: Okay.
12: Miss M, katropa mo.
14: Excited!
15: exciting!
16: Kung tigpaminawan, ginako ito siya. Ito
15: pinatay.
16: Ay! Wala pa yung naminaw. Ako i-play ang yung song request. Sugid ni Maria. Ay na, di ay! Wala!
15: Ay!
16: Ito ko na nakapindot, Dok JJ. Hello, may hapon. Malakanya.
17: Ayong hapon, Didi Auntie.
16: Ayan, kinsani.
17: Si Fatima ni from Makot, Dapo
16: di Oro. Fatima, maayo nga po. Gaulan din ha?
17: Ay, wala man gaulan diri, Didi,
16: oy. Sige naman, may kabasa diri sa Cebu, oy.
15: Ay,
16: ay,
15: ay. Ay, ay.
16: Grabe naman, Sandy. Actually, naganaganing gawas nga ka ng picture nga. Hapit na mga musbasig ang kukalyong na nasulod diri sa may kuan, Metro. Metro Cebu. Metro Cebu. Diri sa syudad kay. Grabe naman yun ni. Anyway, hatagi in tawag tambag niya itong letter sender karon kung ano na kay ikahatag.
17: Ay, naman ko ikahatag gamay kaya na nakuha naman sa katong first caller. Tama ko to yan, iingon na.
16: Mm.
17: Kuan. Niya na doon ang mag-alaga sa Ginoo tapos nakuha naman siya sa tentasyon.
16: Mm-hmm.
17: Ang ako alam mo advice niya na magpalayo na lang sa sila, silang duha.
16: Mm-hmm.
17: Ay, mabot lang niya po na ang panahon kung magkaapo na ang iyang anak, ay ang iyang nagis, ang ginikanan, hindi man yung mag-blame kay yung taon nga.
16: Yes, yeah. Kung baga, dili mag-blame ang ilang ipangbati, kay normal lang nga, may ma-disappoint.
17: Oo, Jud.
16: Mm-mm. Kung ikaw ba, may tabo na ni mo ma-Fatima, adunay anak ni mo nga imong gilauman nga makabot kini nga butang, apan wala na tumad, tungod kay nakahimo o mga desisyon nga dili angay untang may tabo. Unsa may buhaton ni Fatima?
17: Ay, ako na lang siyang tambagan po.
16: Mm. Imo na lang kaya i-guide, na ana.
17: I-guide na lang nato siya.
16: Kaya na namang gida din ha.
17: Oo, oh, kaya na naman na di ha.
16: Alam mo mga ato na may dilit, di man. Diba?
17: Ang tayo mahimo, kung
16: ingon
17: ana ang
16: kumitabo. Tinood. Salamat kayo, Fatima, sa imong tambag. Ano na kayo i-shout out niya, Fatima?
17: Shout out ka lang na mga friends. Tanan lang mga friends. Mm-hmm.
16: Ayan. Tanan ng friends
17: ang
16: niya.
17: Ang tawuan pala lang di ay, na naninaw po ka ron. Si Chris.
16: Ayos. Siguro, gito na kami ko. Salamat ka, Ayo Fatima. All the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo, ha?
15: Exciting.
16: Hello, shout out to Sienla. Hello, DJ. Mayong hapon, still listening from Barangay Montanil, Montilla. Amping DJ, katropa mo. Exciting. Mayong hapon, DJ Luwin Arnado, shoutout ko sa amua konsihal, sila Lorvik Maranga, o si konsihal Joey Peñas. Love you. Love you na muna ako. Lapo. Or yellow po, lami man go DJ, alangan man po, ibilingkaran man siya.
15: Ayaw!
16: Ang baning istorya niya nga, ang lalaki paglawgan mo ko. Grabe naman, sad mo, ay. Ha? Open na tong linya. Kung ano na patay color niya, Doc JJ. Ay, wala. Okay. Sige, agoy, kuratan ako. Hello, my hapon. Sini.
18: Yes, hello. Isang magandang
16: siya intro. Wala yung nugay-nugay ni Ditso Tambag.
18: Para sa paano? Saan ito nagiging
16: napakas? Inayin sa imong background, Migo. Inayin sa imong background kaya madungog na ako din eh.
18: Okay, okay.
16: Ana-ana. Salamat.
18: Patay na.
16: Ayan. Go.
18: Para sa kanil JRC, no? Sa ingana mo nga kuhan, sa seminaryo mungod, ay napakyas nung din siya. So, na pa mo siguro posible na di JRC nga mo. Pwede pa man siguro. Kaya na may kasigaran pare diyan nga na minyo. Diba?
16: Pare? Minyo?
18: Oh, lakoy na po ba nga na ipari nga?
16: Di na, pari.
18: Ano, di na pari.
16: Di na pari. Nag-servisyo kaya po sa simbahan, pero di na sila pari, ha?
18: Pero isa ang tumigig nga kuan siguro madawat na mga kuna sa ginikanan ni JRC nga sa ang daman nga ang bata huwag ginisala sa ilahang ng tabo.
16: Sige,
18: isa pa nga isa pa kuan mong pod nga ka nang natintal na din siya. So,
16: natintal na yun.
18: Tintal yun kayo kiniburot mong tiyan.
16: Mao. Wa man tayo natutuan lang.
18: Ito ba bumbahan? Bumbahan sa bumbas ng sikleta na lindo, lindako, may yun nga, nagpamatuan ng gito. Kasi kuha na lang siguro ni Chais mo. Magpalayo na lang po siguro, maglayo na lang siguro magpuyo kaya rin makakuantay mo inahan. Pag abot mo yapon sa panahon na madawat na yapon na sa iyong inahan, kaya siyempre apo manali niya.
16: Naka-mention ka nga, adunay mga pari nga kanang naminyo ha, ang mga Eastern Catholic Churches na sila, nga adunay mga pari nga minyo, kada na mga wala pag-iordinahan, muna siguro mong pasabot. Masabtan sa itong mga tigpaminawan nga doon ay lahi-lahi, ha? So, nagdepende na siya sa dominasyon o simbahan, mga katropa. Na may mga, naman lahi pa, bigay lahi man. Pero kung mayong kag Roman Catholic Church, Latin Rite, ana, mga pari kasagaran diligid na minyo, kaya magsubay na sila, umusunod sila sa ginatawag niyang celibacy. Oo. Wala siya, ha?
18: Kagida po kay mo mo to kung nakuanan ko kay abi na ko kanang ang pare ba bisag asawa pwede di gap na sila dili dai dai dai na sila
16: yes oo mo ni upat na kaklase I think adu na tay ginatawag nga Orthodox Church na tay sa Protestant churches sama ng Anglican Lutheran Methodist ug uban pa nga nagitugutan ang mga pastor o pari nga o pari nga magminyo aglipay na sa ato pod independente kana alalahi na ha, basi may muso nga, katami ko pari lagi kaila nito, oh, minyo man lagi ito, na magito lima kabuok as asawa, I mean, anak. Ha? Tawa na ba?
18: Ang sawa, tumigod nga, natintal na gud sa tintasyon.
16: Iyahapunto. Ayan. Ano kita, kanya-kanya man tagi tawag na ito, mga hagit sa kinabuhi. O, natungnan man nga niya na labangan.
18: Oo, oh, maalala lang yun. Ang sayang nga na lang di JRC, maglayo na lang nagpuyo. Nga, kuha na lang yun. Kanang madawat rin po na sa imo inahan. Kung sa may naanin nyo rin nga, ako manani sa imo inahan, madawat rin po na pag-abot sa panahon.
16: Yes, corrected by.
18: Eh, ikalipay rin po na niya sa imo inahan, di JRC, kung mataon na yun na, eh, mawana na ilhang kasuko sa iyang anak. Pag-abot sa panahon nga magawas na gina. Wala na eh, wala na. Maabot na gina. Malipay gina. Kaya huwag may apuhan nga. Huwag malipay sa ilang apo.
16: True. Madawat rin na apuhan. Maying lawas.
18: Okay. Nga, yeah. Oh, shout out. Pwede mo shout out ni JRC?
16: Oh, go na. Shout out na laban.
18: Shout out na lang sa mga friends na like, ikatungan niya, si Fatima, Miss Gina, nga always po nakatune in. Then kayang Kim, nakalimut ko asa dapit na ilang balay.
16: Palihin na ako eh.
18: Kadadahan,
16: salamat sa imo ha, all the way from Davao City. Katropa mo!
15: Exciting! Exciting!
16: Ayan na. Oh, sa mga namina din ha. Malamang. Sa pamandi ay lain po magtanaw mo nga na ako sa radyo rin nagtingin. Pero kung nagtanaw mo sa live, naminaw na lang tayo. It's 2:33 in the afternoon. As per requested, I'll be playing this song singer, I forgot her name, pero ang songwriter nini, si Joseph Gara. A song that once competed sa 40th Cebu Pop Finalist. Sugid ni Maria, The Story of Mary.

0: And that was Sugat Di Maria by, actually, that was sung by Joseph Garo, Boholano artist. I just do not know, honestly, kung saan singer na ni-perform ani during the 40th Cebu Puff Pop finalist. And we have a caller on the other line. Hello, maayong hapon. Katropa, taga-asa ni?
1: Asa ni Lord Crush?
0: Si Chinita Marie, di ba ni si Crush?
1: Ay, no, ay,
0: no. Hawa ka tuman sa akong mga pangalan. Naghimo pa kong pangalan as a radio DJ. Uspo na ni Kuan? Leonard?
2: Ay,
0: muna mo, resign na lang ko eh. Kaya usbo ninyo akong pangalan.
2: Ay,
1: ah!
0: Unsa, unsa?
1: Di na kanyang mausab?
0: Di na mausab. Kaya may mag... Huwag kira kinyo kung panangpungan niya. Inyong gastuan na akong gastuan nun.
2: Ay, ah!
0: Kung
1: ma, okay,
0: ay na lang,
1: oi. Story na lang sa tunog. Maling nga mungod sila na yun, ano nga.
0: Ay, no. Saan tamay? Ayaw. Muna realidad sa kinabuhi, Leonard.
1: Pero kung starting Monday, marag tulog adlaw na kung matulog, ano eh.
0: Ganun tulog adlaw man?
1: Marag tulog adlaw na kung matulog, ano eh, everyday.
0: Kay?
1: Pero wala naman ka. Masama.
0: Alam. Ayaw, sarong. Ika, aduna may mga lingaw niya kung mga kauban din, he. Ayaw mo kalimot niya, aduna pa yung matlingaw. Actually, mukikisyon ang taganin ko nga si Dok JJ ang muling ko din, he. Ayaw. Oh, kabuot ko din. Power, good. Power, ana. Musagot ako, musagot si Dok JJ. Gamito nga tingong katong binabae, good ba?
2: Ayaw.
0: Wa pa katilog, nigahi ng tagpuman ng ano. Anyway,
1: dapat kanang dadangan mo may makatunan mo kay kanang mga misong pangasaba ba?
0: Oh, tanawa na ilan ang gyud si pangasaba Doc JJ?
1: Pero bisan ko nang mga saba ka pero do na mi makatunan.
0: Salamat pero karon kinahanglan nato tambagan ni atong letter sender unsa may matambag nimo kay Lowell.
1: So, kwan bro ako lang matambag nimo. Normal lang normal lang sa ginikanan nga mag-expect nga sa pagandos ng anak ng mga pakis, normal lang nga mahiubos, pero muna kayo sa Tagalog nga walang magulang na namatitiis ang anak. So, sa itong ngayon ni bro, taga-Davao o ni Miss M, nga lalo na muna, kaya sa nga tungan ito, mausap rin na yung mga ginikanan, kaya mahuna-huna nila nga, doon na tayong mga pangandoy nga abi na to kanang ihatagit sa Ginoo sa to pero naagi butang kanang delegate para sa to pero kana kay nito bu man sa mga wala pa na nang pasabot nga kanang gaba na imo no kana kay gusto ta kang magalagad sa Ginoo pero ni giting ta lang ka so bisag na kuno ka sa tindas so wala na nang pasabot nga makasasala na ka kay panong God, kanang, kita na nobody's perfect, wala lawas ng perfecto. Kan, si Crash lang ang perfecto na
0: mga... Why? Babay! Kulutan ko! Kaday lang! Oo. Salamat, bitaw ko, Ann Leonard, sa imong tambag. Ginaot ko nga na minang kakaroon, Lowell, ha? Oo. Actually, I agree ko dito. At the end of the day, we're still human beings. Sinners, yes, pero dilipot pa sabot ha nga, being sinner is an excuse for us to do mistakes and sin also.
1: To be sin. Hilak na niya ni.
0: Ha?
1: Starting Monday, maghilak na nga ni.
0: Ayaw, sabi, maraming namatay ani. Ayaw in tawon. Anyway, tagay, salamat, Leonard, all the way from... Asa ka, Leonard?
1: Duman Hug Cebu. Saldo ko ni Kone, paring bots.
0: Ayan, paring bots. Ayan. Thank you so much, Leonard. Katropa mo!
2: Ay, exciting!
0: Sabi. Ano, yung naipit nga manok si Leonard, taga mo siya. Alas dos, kurantay dos niya. Pipila na lang kaminuto, mahuma na itong programa ang X-Rated. Anahaw na siguro nga ako ang mutubag sa mga pangutana. Pero ano ang isa ka last caller? Sige, tubago na ito ni Ditsu Tambag. Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
2: Ay!
0: Ayan, 3 minutes for you. Dito Tambag.
3: Okay. Adi mo na para nako. Dili magana sa tentasyon kanu ni ay pabo nimo. Ah, para nako. Na ay plano ang Ginoo. Para nimo. Oo. ayo dito makaiman na tentasyon kay mata ko sumagot ka na to na ay plano ang kay pasan ang ako lang tagayo lang mo diya sa imong ginikanan kay sa nga to nga to asa raman na bukod makakitag bata makatawa makatawa din raman na sila kanalang di dyan nabalian na lang kay sana sa imong di kaimong training sila. Pwede pa kumahabulog grade lang ga?
0: So, uso to?
3: Pwede pa kumahabulog grade.
0: Mo grade o go pa grade?
3: kahit pati ma, kumusta naman ka o sa tanamang namino sa XFM, mabilis na lang to ah. Magandang hapon sa lahat at greetings from Dato Kawi. From Jensen, katropa mo, exciting.
0: Ayan, thank you so much. Pati may makachika pa kung tao niya, pero wala naman kita yung oras. Anyway, ana siya. Ako na may mutingog ka ng bahay na ng iskutanan. Kasi pa siya kay, kay Luel. Wala na daw siya tingog isi ang ginikanan, sukat pag-abot nila. Sabi na kay nakamamabdo si Luel, o ba na itabo ang iyang pagkapare. Nakagawa si Luel sa seminaryo, karoon ang pangutanan niya, makasasala ba siya? Kaya nakapamabdo siya, o nigawa sa seminaryo. Tinadla, kung sa seminarista pa ka, nagtuon, o ang tawag ka na nagtuon o nag-andam sa pagkapari, dili sala ang pagminyo. Ang seminarista, wala pa na makasaad sa saad, sa celibacy, o wala pa maordinahan. Kung makadesisyon siya nga dili ipadayon ng pagkapari, kung gusto siyang magminyo, mahimo niya ka na pinaagi sa hustong proseso. Apan sa naitabo ni Muluel, Nadakamang yun sa pag... Ana, nadakamang yun sa imong gibati di ha. Dili sala nga naminyo ka. Apan ang sayop lang yun. Kung naman kayo na imong mali din he, nga wa natuman. Adi pa kung gusto nga makapakasadaan ka, no? Pero at the end of the day, Manguel, adun na kayo isaad sa imong ginikanan. Adun na sila'y ginatawag ng expectation nga to nimo. Kung naordinahan, nakaisip pari, diha na ka, matawag nga nakasaka. Sabi na sa Roman Catholic Church, no? Wala ga pa, ang magminyo, wala gitugutan sa simbahan. Supak ni sa disiplina sa simbahan, o adunay seryosong kanonikal nga sangputanan. Ang simbahan ang kinahanglan sa mga pari sa Latin Rite nga magpabiling celibate. I-search niyo sa celibate. Muna, isang dali pa nga pag-istorya, ang pagbiya sa seminaryo araw magminyo, dili giisip nga sala tungod kay biya siya sa pagka sa seminaryo. Simbahan, nag-ila sa mga nga ang usa ka tao, mahimong makaila nga ang ilang bukasyon, dili ang pagkapari. Muna, dili ang kaminyoon, ang importante mao ang ilang desisyon sa pag-ampo. Ba't pasabot na ko, dihanong, kung nga imong desisyon, wala naman na sa pag-ampo. Kung nakahuman, pag, kung naitabo na, imong i-ampo, imong nangay, kagka ng guidance, I would say, it's okay. Dili man kita mo desisyon ana ang ginuura gina kay Bao sa moral ethical nga hisgutanan kung kita tao nga maglantaw dili ka na sala okay kibati ka man kagugma nagnaordinahan na ka murag kana gyud ang simbahan ng imo istorya na dili kami gyud balik ko na to gani ha nato ningon nga base sa inyo nga no mga pare nga naminyo sa Eastern Catholic Churches adunay mga pare nga magminyo una sila mga wala pag iordinahan sa Orthodox Church, mga Protestant Churches, mga pastor, i-allow na sila nga magminyo. Alright. Kaling ilang giyong pangutana ni Mulas, okay? O, sa last na tong hisgutan, kaling angay pa ba nga maglain? Alay, angay ba nga maglain? Min, ni Sara sa pagpuyo. Hindi na mahasol. Sa pagkaroon, ma... Ani, this is for you. Sa pagkakaroon din yung baso ng mong ginikanan, hatagi silang panahon o oras na madawat ang tanan o maproseso ang tanan. Kaya tungod, adun na sila expectation nga to nimo. Sakit ang nahitabo tungod kay naglaom sila. Nga adun na sila pangandoy para sa ilang anak. Masabta lang na nimo, kay ikaw umaabot naman yung ginikanan, makabalo na ka o nga nung gibati na nila nga to sa imo ha. Wala ka na sila nasuko sa imo tungod kay dili ka nila pinangga. Gibati na nila kay pinangga kanila. Sa imo nga pong asawa karon si Sarah, dili na tinggan, di na tumalikayan nga aduna gid ang kalagot. Kaya nga to sa imong ginikanan nga to kang Sarah. Walay sala si Sarah, di na to gusto pagkasad unang tao. Ngano magibangita tagbikil para pagkasad unang tao? Nahitabo naman ang nahitabo. Ang inyong hatagan og panahon karon ang kanang iyong anak. Hatagi og time and space yu ang imong ginikanan. Ayaw pugsa nga madawat nila ang inyong pagpangayo pa sa imo. Respetoa ang ilang gibati nga sakit sa dughan ug dismaya. Panangga nimo imong ginikanan, tagai silag panahon. Pero ayaw lubi, as tawag ni sa Bisaya lain pang term. Ayaw sila pasagdi nga magpabili ng kalagot diha. Isa pa maningon ko dini nga tagai silag panahon, di mo pasagda na ang gini mo. Hatagi silag panahon, pero ayaw kalimot nga moduol nila, sampiton sila. Umabot rin yung panahon nga madawat anak kagihapon nila. Balibalihon man nato ning kalibutan, umulan man nato ning kanang chlorine, ginikanan gihapon nimo na. Sa karon, Lowell, ang imong hatagang panahon kanang inyong umaabot nga anak. Hatagi sa og panahon ang imong ginikanan kay aware na wala ta sa ilang posisyon kung unsa may gibati nila ka. Sabta sila sa kutob sa imong makaya kay sa pagka-istorya pangangamurag ka ng kuan lang ang istorya, mabasol ka, apan, dili nimo sala tanan. Dili dakong sala ang nahitapon. Naha? O kung kulang pa gid ni ang pagpasabot, open ang ako ang messenger para ni Ana. Tawagi lang ko kito bago na ako. 249, o gano'n na pwede hang tao nga na mo tambag ninyo. Iwal mo sa simbahan, iwal mo ikaw kay nagikam ng ikag-seminaryo, doon sa mga pare na nag-tudlo ni mo, sa mga tao nga mas idaran sa imo ha, sa mga ninong nina, sila mo hatag ni mo pagtambag. Gawa naman ko igong oras, mga katropa mo, biya na ko sa programang X-Rated. Kanong adlawang Lunes, o mapuhon, naman na sa napod, sa lain na pong hugna, lain kinabuhi nga itong hisgutan ng gilabtan. Mga katingin niyo, mga katropa, o unsa na sa dangato ang salusaluhay. Huwag atong tabangan sa pagtambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Say it.

0: Biantu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Naling siasa jim. Ongna bali hang yang pa. Kidalah siasa hospital. Unya ibang utana siasa doktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ganong ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Casimillo, dili sa Sandrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato, kay dili magkatulog o dayo. Nag magkamatnon ko, duga na sa kagbalik katulog. Lima na dini ka, tuwid na dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magdanggo na good ko. Kaniya to, dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Bahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
5: Maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si Governor Rogelio Neil O'Neil Roque at sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bukidnon at namamayang Bukidnon. Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang sa inyong makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong papalain at gabayan ng buong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan at malasakit sa ating mga pamayanan. Buhay ang Iglesia ni Cristo at naway patuloy kayo papalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersaryo!
6: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the

0: nakabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman! O sa na-addict ko?
0: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
0: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Pagi kayo, yab! Oh! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Napagi kayo, yab! Lisod po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, o, oh, o, oh, o, grabe kayo, na pilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
7: Mga katrupa, exciting!
4: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
3: Diabetes! Exciting!
1: XFM.
4: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
7: Xanthol Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, kinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero hindi malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatik din ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit man lang nausabang imo nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Ano ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at Malacan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santhol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si Governor Rogelio Neil O'Neil Roque at sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bukidnon at namamayang Bukidnon. Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang sa inyong makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong papalain at gabayan ng buong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa, at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan, at malasakit sa ating mga pamayanan. Buhay ang Iglesia ni Cristo at naway patuloy kayo pagpalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersaryo!
5: Stong! Nagpilain yung gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mo ni kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El El Yon Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko kibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagan salamat.
3: Anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: Kumusta uga maayong hapon kaninyong tanan mga pinalanggang tigba minaw? Adlaw karon nga Lunes, pitsa 27 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Karon mga katropa, agasuna no, ikalima agasuna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Niya ato na katangan mga katropa. O niya magsugod alas 4 sa hapon, posibleng mudagan kini hangtod mga katropa ag duha ka oras. Kini pagasayro niya mga suki gatig pa minaw. O niya mga katropa, welcome ug welcome sa inyuhang programa nga serbisyo katropa ning sayos kahaponon. Mga suking tigpaminaw, madungog ta pinaagis dial sa inyong mga radio 101.7 ug makita ta sa atong Facebook live 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. Makita ta diha, paki-like and share sa tuang Facebook live karon kabutagon o sa tuang Facebook page mga suking tigpaminaw. Kay kagandiha nga buntag itayog ta sa ngilngig nga balita mga katropa. Human nga usa ka LGBTQ member sa atong mga kaigsuunan rin sa atong syudad sa Malaybalay ang nakaplagag wa nay kinabuhi mga katropa diha sa may Purok City Barangay 1 ni atong syudad sa Malaybalay human gipasipad-an sa usa ka suspect mga suking tigpaminaw. Oh, karon mga katropa nagkalatagaw na ang mga suspect mga katropa samtang City Councilor Jason Chad Ayala nagpaabot og reward mga katropa 30,000 pesos kung kinsa man ang makakita mga katropa sa suspect nga may patay sa baong LGBT member mga suking tigpaminaw. Ang pangalan sa suspect mga katropa si Sandulo Greeny Boy. Mga katropa, kining bataa nakatubang punig kasong rabire ni adtong Marso 31 ning tuiga deslungsod sa Kalilangan. Nga naglatagaw ni mga katropa or nakagawas na siguro ni o nagawas presuhan naglatagaw mga katropa o diri nagpuyo o diri si nag-standby na tuwang kanabi tawang dunatay waiting shed may tawag anang diha sa lounge kakahuyan at bang sa Hall of Justice mga katropa diri na sila katambay o diri na sila katambay mga katropa o diya kagabi nahitabo ang di maayo mahitabo sa itong kaigsuunang LGBT member na itong syudad siya Malaybalay naot nga madakpan na ning suspect mga katropa human nga subo karon ang organisasyon ni BT mga katropa human kini gipatamas-tamasan gipatay mga katropa sa baog suspect. So identified na mga katropa ug suspect subay pud ni mga katropa sa statement no sa kinibitang kauban pud ining nagtulog-tulog diha mga katropa nang giingon talagi ng waiting shed man siguro nagtawag na diha kanang duol ilawom sa kakahuyan at bang sa Hall of Justice mga katropa duol sa fountain. O diha mga suking tigpaminaw. So, naot nga daling mahatag ang hustisya ang adtong pamilya mga katropa nga nagbangutan karoga baga panahuna mga suking nga tigpaminaw. Naotana mga katropa. Unya mga suking tigpaminaw. Sama siyong ingon na ganiha nga balik tanaw ta mga katropa o balik karon ikalimang suna ni President Bongbong Marcos o President Ferdinand Marcos Jr. mga suking tigpaminaw. So ato niya balikan ang 2025 nga suna, ikaupat nga suna ni President Marcos kung unsya mga katropa ang nisgutan kaniya ito. Kasi kung nahinunduman, katotong pagpanubag mga katropa sa mga suspect sa bungiro, katong mahiya naman kayo, katong sa flood control anomaly, precious bugas mga katropa, o labi na gyud sa health mga suking tigpaminaw. Muna na itong balikan rin niya. Unya, unsa po ka itong asahan karon sa yahang suna mga suking tigpaminaw nga ipahigayon po unya mga alas 4 mga tropa magsugod. O mudagan matod pa kini o duha ka oras. Atong utrohon mga tropa, pahasubos, pamilya, Benito, Dunggo, mga katropa sa pagtaliwan no oh sa pagtaliwan mga katropa sa ato ang kaigsuunang LGBT member ni ato ga syudad sa Malaybalay nga gipatay mga katropa sa suspect nga mikagiliw paghuman sa panghitabo. Awa to yung interview nato diya sa gingontang kauban mga katropa sa suspect nga nagtulog-tulog po dito niya kauban na nga nihimos krimen dito mao mga katropa kauban siya gatulog ba gatulog anahang waiting shed man siguro itawag anang asa sulod siya Capitol Ground mga tropa nang anay launch sa kahuyan na diha mga tropa dili to kaoy dili ibot pasabot nga kauban suspect mihimo sa krimen kauban lang gatulog diha unya subaya lang to ninyo kung interview na to aghaniha lagi mga tropa subo nga giuntang witness mga shooting tip paminaw nga siya gistorya ha sa suspect nga iyang napatay mga katropa aga baoga biktima. Magandang hapon katropang Sir Jonathan sa servisyong katropa, pa shout out dito sa shop sa customer namin kay at kay Bossing Ben, salamat na. God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan. Mayong hapon niya Ma'am Josefina Tinambunan, labi na ni Bossing Ben mga katropa nga nakaroon di as Barangay Aglayan. Mayong hapon sa tanano, labi na sa mga drivers. Mga drivers, mga katropa, sa itong mga multi-cab drivers, labi na ni Tata Dakop, guys, ming hapon po na sa silingan ni katropa, ang Christian Bakyugon, kasi kalimot, kuspangan, kusog, hapon na si Uncle, si Ate, na Minaw, mag-XFM diya sa may likod ng City Pool. Oh, ming hapon, ganyong tanan diya, salamat sa kanunang pagpaminaw. Oh, mayuga hapon. Niya ming hapon po sa itong mga class coordinators and members, mga katropa. Tantangan nga naminaw karon nabinagyos na tagsaka pinoyanan nga perting ulanan ni sa kapulon ay perting sayuha sa ulan mga suking tigpaminao naot nga naamo karon sa maayong kahimtang ning sayo sa kahaponon mga katropa. Wala man ay testinger aning kuano aning basuna day no special coverage sa ikalimang suna ni Ferdinand Marcos Jr. Wala man ito yung ani, di ba? Wala man ito, wag record, di ba? Record, mga katropa. Ilaga, basta kayo suna karon. Unsa na pong kaha ang atong lauman, mga katropa, nining ikalimang suna. O natuman ba ito ang pamulong sa atong presidente na kalabay ng 2025 ng ikaupat ng suna? O karon unsa na pong kaha? Akong excited karon kay kung muingon siya mga tropa nga naiman dayon ang eleksyon sa 2026 karong barangay ang iski eleksyon mo na kung paabuton mga katropa kung madayon ba or dili mga suking tigpaminaw unsa gikaha ang atong lauman ha o ni mga katropa samtang kamo na minaw diha sa XFM Bukidnon pagtimpla siya mo kape pagtimpla siya mo kape mga katropa kay tugnaw kay kahaponon karon niya yahay tong minyo more malipayon oo. Sayoning uli, under time kay Tugnaw. Kut-kut ba? Oh. O rin, pagtimpla lang siya mo kape diha. Katong why makuot, pagtimpla lang mo og kape mga suking tigpaminaw. Pagtimpla lang mo og kape mga katropa. Kay painit sa itong kahaponon mga suking tigpaminaw. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Huwag po mo angay kabalakan ni ining maong kape. Kay puros man herbal lagi pang sagol ni ini. Mga katropa na ano yung kakinangla na to mga suking tigpaminaw ang kape mga katropa kape nga way kunta daw sa itong balatian oh sige may kabalaka stinger na oh kana very good oh dali grabe makaabtika makarecord Dave uy automatic nakarecord Dave mga katropa tiki nakarecord si katropang Dave hinaralaw kay ato day god kay nindot maning ikalibang kasuna ni Ferdinand, President Ferdinand Marcos Jr. Extra from live coverage karong kahaponon. Ano na dapat na yun, ba? Kipakatap ang mga nagkadaiyag radio reporter sa XFM. Aros pagkuwag sentimento. Ano na, sentimento sa mga katropa sa gawas ng bahen. Ano na nandaron. Apan ang atong kauban, katropang dib, mga katropang isubawan. Okay, sige daw. Okay. Tingin ko ang karon. Okay daw. Sige, panaka. Panaka na yun. Pok. O, kana, be. Atong testingan mga katropa, be.
1: Ngayong July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM. Para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook SONA 2026.
0: Muna mga katropa. Sona 2026. Muna mga suking tigpaminaw ha.
1: Sona live report.
0: Daghan ta diha mga tropa kay musulod niya si katropang Dave, katropang kisipay wala mga interview niya mga suking tigpaminaw. Diri sa tuwa pag-uban sa programang serbisyo katropa sa live coverage mga katropa sa State of the Nation Address sa 2026 ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa ato pagbalik ko katropa to, itunol ang mga luhan sa ito mga balita o balik tanaw sa ato ang pag-eskutan karon sa wadi pa magsugod mga katropa ang programa o ang ingon man ang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Standby mga katropa!
1: Servisyong ka!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix, sisiwaya na ako sa kaneng kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Imsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfo Plus
2: Herbal Oil.
3: Ataka, iskunta.
4: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa...
4: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
3: Sa
4: kuha, okay? Pero, niya, igdala sa kanyang tubig daan. Ihin na, ayaw vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinami mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-D&B Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. D&B Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
12: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
13: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsay na adik ko?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuod? Wala kag yun?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
18: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong kaugmaon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Dupasri

bisita o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: Serbisyo katropa.
1: Balik ta mga suking tik paminos nung panag-ubad da karon da kahaponon da last stress ng tinibinas kahaponon. Nagsugod na mga katropas pagbaklay ang atuag pangulo daga Pilipinas Ferdinand Marcos Jr. mga katropa.
0: Ngayong July 27, 2026, Lunes, sumutok sa 99.5 XFM. Sona 2026.
1: Wala mga suking tigpawinaw!
0: Sona Live Report!
1: So, ato na paminawon mga tropa. Nag-iko na siyaw. Nag-iko na Bill Anglaw. 3 minutes to go. Mag-alas 4 na.

0: naghinahinay ng mga katropas pagpadulog si Ahag asa napit mag speech mga katropas si President Bongbong Marcos. Sige, makita sa itong live karon mga katropa, pasaka na ang maong Pangulo, mga sukig at tigpaminaw. So na si House Representative mga tropa. O nga po na yun si...
1: On the part of the Senate, the joint session is called to order.
2: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

0: Sona 2026.
1: Sumoto mga tropa, pag-ampo, no? Ang pag-ampo, mga suki, gating paminaw.
2: The 20th Congress of the Philippines, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Naya yung pakpak, oy!
3: Paul, ayaw na ba?
1: Hinay kay pakpak, mga tropa!
4: Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan. At magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libu-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahon ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang billing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigunduhan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang-buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now, we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7.

Jose o hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 million na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted, accelerated, and reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagang Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganun din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akmal lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig
ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga Cash for Work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyug ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance.
upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform. Wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila. Na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya, tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off

Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapaasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Noong nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't naariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya

Kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechDoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechDoc. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up
our initiative.

0: Pakpak, mga katropa!
1: Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas!
2: Sona 2026. Servisyong Katropa.
0: Ato sa paminaw ng palakpak sa uban, be?
3: Oh, ewan na ba?
2: Sona 2026.
0: Show mo ito, mga katropa. Wala magduha ka oras, no? Wala magduha ka oras, mga katropa, ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr., mga pinalanggang tigpaminaw, sa ika-lima niining suna karog adlaw o karog hapon na mga suking tigpaminaw, Hulyo 27, 2026. So, matapos na yun, mga katropa, ang baog pamulog sa buog presidente. O niya, mga suking tigpaminaw, tinawala kong background rin siya. O ato sa nang tagadog panimbaya o basa akong sa ito mga greetings rin sa itong mga FB viewers. Eh. Maayog hapon ni Shinville ang lao, 3 minutes to go, mag-alas 4 na. O ganihan ni mga katropa. Si Gerger Famor Cavan, imo bugas panos na. O, oh, impasa. Station manager Inday Marie nakalilis ng Facebook Live. O si Fina Tinambuna, wow, sana nga. O, oh, sa unsang pamaagi nga nakabinipisyo ang commuter sa tupad o gas subsidy. Nagmahal man po ang pilitihan. Mao gyud, tinuod bitaw gyud po mga katropa ang nakadawat aning benepisyo sa commuter sa tupad o gas subsidy. Pipila naman po dili man ingon nga tanan mga suking tigpaminaw. Pipila ra sa nakadawat ani. Daghang plano para sa Luzon. O daghang plano naapil lang bukid noon sa infra. Mao ni siguro reward sa pag-ambak ni Subire. Minto na mga suking tigpaminaw. Si Micaela Almalves Romero, hiya naman ako sa Pangulo. O, natong tiwason og basa mga tropa, ang insurance namin sa abroad ay alinsunod yan sa healthcare protection ng employer upon mandate po, a mandate of the country we are working. Hindi ang Philippine government ang may effort. Nakakahiya pag narinig ng mga amo namin. Ayay, impas. Dugag mga katropa, kining kuminto, hiyang-hiyal paman ako sa Pangulo. Ah, tanawa, impas kini. Walang bago, mga katropa. Ingon pa si Ma Micaela, di niya i-mention ang paksilika. Kasi pilit nilang itinatago sa lahat ng Pilipino dahil alam nilang nakasira ito sa isa, kinawa. Kalikasan. Unya napagidri walang substansya. Pirmi day maigo og pirmi na dadi ay maigo og bukid noon. Ya maigo ang bukid noon, basta bagyo. Oh, mo tiyang gi-mention kaniha mga katropa. Wanes gutan tungkuan ba? Katong mga sabungiros, di ba? Wag yun. Ang usa ra gitang nasgutan mga katropa. Ay hapit na daw mapasakaan o kaso sa ombudsman ang kanis pick. Hapit ba di ay?
4: Oh? Ayoko! Matatakoko!
0: Abin ako og napasakaan na. O, mauni mga katropa ang pamahayag sa ikalimang suna ni President Bongbong Marcos mga katropa na human at gugloy yung dungog dili pala nga dugay mga suking tigpaminaw. Kinsa pa man ang napasakaan o kaso? O, ana siya nga ato diri mga katropa, oh. ay sa ato ding pangtiwason mga suking tigpaminaw kay nadiryo. Tas daghan ano wa man to kung kudigo diri kamulo kung buhat og kudigo mga flood control projects. Nara mga katropa, nahurot ako ang puhunan, pahuman sa paminaw ay oh. Oh, mo ni mga katropa oh. Ingon si Presidente Marcos, nagsulti si President Ferdinand Bongbong Marcos nga imbestigahan ang kontrobersya bahin sa flood control scam. Nga walay gidapigan mga katropa. Kanoon ni, bago pa lang yan ni gilitok, ato si Hang Ikalima nga suna mga katropa karong adlaw. Tungod sa mga reklamo o anomalya bahin sa mga wala mahuman o substandard ng mga flood control projects sa nasud, bisan pa nga dako ang pundo, nagpasidaan ang presidente nga patubagon o imbestigahan ang tanang nalambigit nini nga walay pili o proteksyon. O ni mga katropa, gipasigarbo ni President Bongbong Marcos nga gihimo sa administrasyon ang tanang aromasulbad o maasikaso ang mga epekto sa krisis nga giatubang sa nasod. O kani. Katong kuan ni mga katropa, isa po ni siyang gilakbitan na ganiha. Kato laging iyang gihimo ang tanan para balampasan mga tropang epektos crisis. O mauni ka ganiha mga suking tekme. Laki po ni. No, laki po ni siya hang gipamahayag ganiha. Naghatag siya o paglaom nga samtang gihangyo o gikinahanglan o kinahanglanon dili muundang ang gobyerno sa paghatag suporta o tabang sa mga lungsuranon. Abi ninyo, dili lagi ayuda mga katropa ang pirminti at ihatag sa katawhan. Kabalo mo si Angay, mga katropa ang buhaton sa gobyerno. Kini sa Jesus to ni. Dili puros ayuda, mga suking tigpaminaw. Kanya kanyang ayuda nga dihatag ninyo sa katawhan. Pinili ra man Pinili ra man po na mga suking tigpaminaw. Kanang kinsa may mga naadtuan sa hilit nga mga lugar nga nahatagan o mga ayuda gikan sa gobyerno. Di ba piling-pili ra man? Ang problema sa kapobrehon sa atong nasod mga suking tigpaminaw, dili ang ayuda ang atong i-tunnel diha sa namang kinsunan. Kung dili insaktong trabaho, saktong suhulan, og bratong palitunon mga katropa. Mone nga pirminti tang lubog mga katropa sa kalisyon. Kaya tungod ni ini nga mahal kayong mga palitunon. Napatoy ang gisgutan di mga suking tigpaminaw nga paghuman sa crisis, sa gasolina o krudo, human sa kagubot sa laing nasod, ang gobyerno sa Pilipinas, mga katropa, nang itag pamaagi. Oh my goodness. Imagina ninyo karon nagdagan sa market mga suking tigpaminaw nga nagdagan sa market mga tropa ang krudo, gasolina, puryabuyag. Pirti mang pagmamahala paghihapon mga tropa. Muuyon pa bumuana mga suking tigpaminaw nga daling aksyon. No, karon kin natay usa ka bugada nga makauban sa kangina. No, si mo ni abugada ni station manager Rusty Marie Codino. Ay, sayon to ni koy, sakit akong mata.
5: Sampalin mo.
0: Sakit akong mata mga suking tigpaminaw. Samantom. Abugada doktora. Oh. Oh. Kulba ni abugada doktora pag ini mga suking tigpaminaw health news. Oh.
6: Pero mas pili on ako katropang Jonathan nga mahimo kong accountant.
0: Accountant.
6: Public accountant.
0: Oh, kana mas maayo. Okay. Sa imong pag-monitor sa suna ni President Bongbong Marcos, murag usa ra man ka oras kapin gitapos niya yang pamahayag katropang Hanilo. 1:30 no. Usa ka oras kapin lagi sa karsog tunga mga tropa gitapos niya iyang pamahayag. So unsa man ang imong mga na unsa man nakulangan ba ka o isaktuhan ra ka?
6: Okay. So sa iyang nahisgutan ka ganina katropang Jonathan, ang ako lang yung mabutyag nga medyo may pagkakulang.
0: Mm-mm.
6: Kaya kita mga katawang Pilipino, doon na tayo tagsa-tagsa. Ha?
0: Nag? Medyo.
6: Medyo na ikulang. So nagpasabot nga, doon na, dili siya ikon nga 1/4, one half, dito ay medyo.
0: So, katropang Hanilo, so ihang kaganiha, siyang opening statement, mogi na unang ibutyag katropang Hanilo nga ihang gianunsyong, nga hapit na ipasaka ang patong-patong nga kaso batok sa former House Speaker. Mm-hmm. O mo na isa hapit. Wa pa rin na file ang kaso?
6: Wala pa kay kamulo pa man sila ga pangalap og ebidensya, diri man basta-basta nga makapasa ka og kaso kung wala ebidensya.
0: Mm. Unya giangkon sa presidente nga batod pa niya nga masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. O, sakit man na saya ha, apan kinahanglan buhaton in sakto katropang Hanilo.
6: Turo ka na sayran usab nato katropang Jonathan nga si PBBM o si House kani House Speaker Martin Romualdez magigagaw.
0: Mm-mm. Magagaw ni katropang Hanilo.
6: Si presidente sakit sa iya katropang Jonathan. Kana katropang Jonathan ato ang lauman kung mapanagot bagayoda si House Speaker o kani House Speaker Martin Romualdez sa iya ang gikaingon nga nahimo o dakong kontribusyon katropang Jonathan sa gikaingon nga flood control scandal.
0: Mm-mm. So isa pa diay. Unya sa buapan na hitabo katropa o apan na sugod ang maong suna katropang Hanilo, murag na interview si iyang anak, Representative Marcos.
6: Sandro Marcos.
0: Niyang yun nila na doong tingkayon ang flood control anomaly. Ngunit iyang tubag nga sa mga media nga nagnuta na ayan ang sugod ang maong suna. Ano ka?
6: So, doon na siya mga rason ni ini katropang Jonathan, pero ang singgit gyud sa katawhang Pilipino nga ablihan pagbalik ang investigasyon sa flood control scandal. Mausap po niya ang kagustuhan po sa minority black diha sa Senado katropang Jonathan. Kaya diyang ilang giablihan, subli nila nga giablihan pagbalik ang maong investigasyon sa flood control scandal. Gibabaakan sila.
0: Mm-hmm.
6: Gani, wala man sila nakapahigayon meeting dito sa Senado, sa Senado katropang Jonathan, no, emergency meeting, kalabot ni ini, kay lagi pagahisgutan, majority pa sila ni atong panahon na. Sumoto nga nagpahigayon sila sa usa ka private area, o sila dito gibabagan katropang Jonathan.
0: Mm-hmm. So, gani, katropang Hanilo, ako sama si Ingon, medyo nakulangan ka sa suna, sa pamahayag ni President Bongbong Marcos. Maskin ako, kay wala ganyan na introduce dito ang bago na tong Armed Forces of the Philippines, no? Chief of Staff si Sir Navarrete.
6: Navarrete
0: mga katropa. O niya, sa sunod-sunod ng mga dagko ng krimen sa nasod, wa siya laing mandate katropang Hanilo kung siya may angay nga dugang himuon sa tong kapulisan. O glabi na yun, sa bago, o bisag mandato lang niya, sa bagong Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines.
6: Hilabi pa usab sa tension karon, sa kanunay nga tension dito sa West Philippine Sea katropang Jonathan. Siguro pag katropang Jonathan kay sumala pa sa nakalabay nga meeting nila sa miagi nga semana katropang Jonathan ni PBBM, kauban usab ang gitawag natong a spokesperson katropang Jonathan sa tawagan ay kanang sa China. Spokesperson sa China diri sa toa sa Pilipinas katropang Jonathan nga pribado matod pa ang ilang meeting o dili na nila gusto kini nga isa publiko kung unsa ila ang namitingan apan gibutya katropang Jonathan nga nauyunan nila katropang Jonathan nga dili na lagi nga dili na to ipadayon ang pagpahamtang sa persona non grata ngadto sa spokesperson sa China.
0: Mm-hmm. So, mauni karoon katropang Hanilo, nung utana si Station Manager Rusty Maricudino, unsa day unod sa suna? Nah, natulog rin ako. O, daghan mga daghan, wanwak o yun? O, daghan man na nakulangan katropang si maskin gani si Ma'am Romero, may kaila, wag yun. Wala, kanang sumaha pa niya katropang Hanilo, walay bag-o. O, walay bag-o mga suking tigpaminaw. May bag-o. Wala yun. Tinood mga gitpod katropang. Walay pulos ang mga pulis o army. Oy, kay wala jod na makaisgot kung sa'y dangatan sa mga makasala or sa WPS.
6: Sa West Philippine Sea.
0: O, sumani mga suking tigpaminaw. So, sama ito yung ipot itong ipasigarbo ganiha katropang Hanilo nga kabahin lagi siya kanaabitang
6: sa paspas, mao ba na?
0: Katopong isa po katopitang tangtangan o tax.
6: O
0: katong tax atong ato kong script dari kay ay po lang wata nagsulat dari pero kuha na ito tagidjot ba? Tagidjot nga pagsimo sa mga
6: okay, gadagan manggod, gadagan ang iyang speech katropang Jonathan. So sa usap sa iyang ipasigarbo katropang Jonathan, well, gipangita pa ni mo diha katropang Jonathan ang imo ang ginote ganina. So usa sa iyang gipas si Garbo Katropang Jonathan ang paspas nga tubaga sa ato ang national government karon o sa ilawom sa iyang administrasyon kabahin usab sa giatubang nga krisis sa Pilipinas. Mm-hmm. Nasayod ta nga ni atong Pebrero 2026 Katropang Jonathan nagsugod ang bangi didto sa Middle East between Israel, US and Iran.
0: Paspas nga tubag sa gobyerno?
6: Oo. Oh. So, kini ang iya nga gipa si Garbo Katropang Jonathan tungod sa paspas nga tubag sa gobyerno.
0: Dagan magisip panawagan sa tuwa diri magchat nga magpatabang kay kaulion na tungod ipit sa gira kay wa may action ang gobyerno dito.
6: Oh. Ano na pa inangayo pa og assistance Katropang Jonathan gipapauli.
0: Mm. Ya, kini magubog papauli ta og mga OFW dili lang ingon nga luwaso na to sa gira. Ang ilaha po ng numbers ni mga needs diri sa nasod god. So dapat pagpauli ang katropang handilo dagan ng trabaho sa gobyerno.
6: Bisan pa sa gisaad po katropang Jonathan nga assistance nga o cash assistance katropang Jonathan sa matag OFW kini sumala pa sa mga OFW sa wala kini ingon gyud nga natuman ang mao nga gisaad nga kantidad.
0: Si katropang Junalo nalipay siya sa Suna karon. Ana sa diri magpa-ID na jud ko o kay og PWD ani kay 40% na ang discount o tanawa. Lipay si katropang Junalo. Oh, moro to yang gikot in quote dito Suna ganiya siguro.
6: dugang niya katropang Jonathan, walay mo na niya na basa na dinhi mo kagay kanina.
0: Unya kini katropang Hanilo tax relief measures. Oh, nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso nga magpasa og mga balaod nun nga maghatag og ginhawat sa og tuldok sa kalisod sa mga nagbayad og buhis sa nasod. Usa sa mga prioridad sa iyang giduso mao ang pagpadako og pagpalapad sa income tax exemption. Pagtangtang sa minimum corporate income tax para sa magagmay nga negosyo o MSME o kining medium and small enterprise og ang paghatag og tax amnesty para sa mga wa para kabayad sa ilang buwis. Sumala sa presidente katropang Hanilo, kinahanglan kining mga tax relief measures aron matabangan ang mga lungsuranon ug lokal nga negosyo taliwala sa mga giatubang nga crisis sa ekonomiya. Utang tangag tax katropang Amari. So mao ni ang usa sa kuan katropang niya isa pud ani katropang way nanawagan si Pangulo.
6: Which is good news pud ni sa mga micro sa tawag ani kanang mga micro business.
0: O kanang mga gagmay ba? Oh. Magagmay katropang Hanilo kay karon maglukat ka og business permit labi na nakailimnon nga baligya sa imong tindako. Ko man na siya og babayaran sa business permit no sa dago magog tax ning kwan limnon mga sigarilyo katropang Mari katropang Hanilo.
6: Ano og maabdan pod og usa ka tuig katropang Jonathan musaka pod na. Musaka pod ang singil sa tax. So, good news usab ni sa ngadto sa ato ang mga katropa diha nga mga small enterprise unsay tawag ani gitawag na to nga mga gagmay nga mga negosyo nga gapatagan og magagmay nga mga negosyo.
0: So giputan na ta ni Station Manager kaniya. Oy, may hapon destong amigo Frami Lorenzo Lindaban, may hapon Sir Jonathan Lisurano and Hanilo Tabio shout out sa inyo diha. May hapon di Sir Frami Lorenzo Lindaban. So ganiha ka tropang Mare. Sa kadaghan tong juta wala pa gani sigutan ni Presidente Marcos. Kung mapadayon ba o madayon ba ang sangguni ang
6: iske elections.
0: Iske barangay election katropang Hanilo karong umaabot ng Nobyembre 2. So wala pa. So taas pa pud kinang prosesyo, taas pa king panahon o buwan kung mudayon ba or dili katropang Hanilo kay uban ra ba ni naghulat mudayon or dili, uban nalipay nga ni mudayon election or makaloan pa sila. So usa sa next gutan pod kining naka-focus mo dito karon o ganiha nahuman sa suna ni Presidente Marcos nga nakatutok sa pundo, ekonomiya o pagpanubag sa mga isyu sa korupsyon.
6: Kani, maugid ni katropang Jonathan ang gipaabot sa katawhang Pilipino nga mahisgutan ang kalabot sa nahitabong korupsyon sa Pilipinas. Hilabi pa sa flood control anomaly.
0: Nagutan na si Station Manager Rio, wala natagaan o katubagan ni President Marcos ang mga isyu nga pwedeng maka-ignite sa walhong grupo. Inflation. Wala siya klarong gihatag nga solusyon. Gihinambog ang AX tupad subsidy nga pipila lang ang nakapahimulos. Tinuod kini. West Philippine unsay buhaton o unsay ikasukol sa NATO sa China. Wala man gani atong tiwason kinawa na wala man gani siya i-comment sa recent tension like pag water cannon sa CCG sa PSG vessel OFW. Unsay mga bag-ong programa para nila? Corruption. Wa gid to isgutan ang kaning OFW. Wa man ni isgutan gid. Onya corruption, walay klarong action labi na sa flood control. Sumaan niya manager, hapit na mapasakaan ng kaso na si former House Speaker Martin Romualdez. Amo ni ang ingon, education, gibida ang feeding pero walay kabag-uhan sa sistema sa edukasyon. How about sa juvenile justice?
6: Juvenile justice, base sa mga surveys, nag-una nga gusto nga mahisgutan nga isyo sa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang ikalima nga suna, karong adlawa, mao ang korupsyon, kabahin usab sa flood control scandal. Ikaduha, Katropang Jonathan, bahin ani nga juvenile justice system sa Pilipinas.
0: Ang iyang giingon, kabahin sa korupsyon, Katropang Kuan, hapit na lagi pasakaan o kaso si former President, former House Speaker Martin Romualdez. Ano yung giingon dito? O niya katodang mga kwarta, mga katropa nga nakuha gikan sa mga korap, no? Moto gipang pundo, gipang hatag, naigigahinan ng mga budget. So, listening to Suna, Muratag, Namina, o sharing of ideas among cell group. Moto grawa ka ni, waka dili ka on board, expected mo po din eh. Oh, na mga katropa sa ano si Sir Frami, kumusta ang panghitabo diha Malaybalay City, Barangay 1 Heights, Akotog, Igagaw ang gipatay. So far sir, identified ng suspect mga katropa no sa maong krimen kaganiha tuning tubagon kay nangutana si sir kay Igagaw niya ang biktima niini. So sir, identified ng suspect. I hope nga makatabang ang 30 mil nga pabring mi ni City Councilor Jason Chad Ayala. Unya abisad guro niya og i-announce niya ang naana sa preliminary investigation na ang kaso ni Romualdez. Pagkuntinto na ang katawan, ang gusto sa katawan, dakpo na si Romualdez. Wa pa man, hapit pa masakaan. Nganong sagat sa Enpa Project na sa Luzon. O muna ay pungutana nga sila rin mga katubag, mga katropa. Naman ito.
6: Og may tabo po katropang Jonathan, ang baha, dari sa toa sa Mindanao, ilabi pa diya sa Davao katropang Jonathan, maugya po nagsisihon ang Duterte administration.
0: So, kaganiya, ang usa sa mga hisugutan, kampanya batok korupsyon, labi na sa flood control scam, nanawagan ang presidente ng imbestigahan o patubagon ang tanang nalambigit sa controversial o substandard ng flood control projects ng kanabitang walay gidapigan katropang hanilo. O gireport nga doon na gipangbawi nga pundo nga 800 million pesos o gianunsyo ang pagpasaka o mga kaso batok sa nalambigit, lakip na ang pagpaabot sa mga lakang gikan sa ombudsman batok sa mga kani-opisyal sa kongresyo. Si Saldico. O si former House Speaker Martin Romualdez. O muna mga katropa, isa sa iyang gisgutan na ikaduha katropang hanilo, mao kining crisis sa Middle East o ekonomiya. Fuel o presyo.
6: Pagsaka o inflation rate dali sa mga produkto nato katropang Jonathan sa ato ang nasod.
0: Iyang gisgutan nga ang mga atubang nga crisis gikan sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sa lana. Nagpagawas ang administrasyon og 58 bilyon pesos alang sa pag alleviate sa epekto sa mong crisis sa lokal nga ekonomiya. So, mo pa man gihapon ta tagamtaman katropang hanilo og brato ba ang gasolinon? Ikaw di man mo ni ma-feel ning mahal sa gasolina grodo kay ga-commute man ka kami ani nga nami natay 3 wheels dito, Ford nga 3 wheels. Yeah, napod tay kining big bike. Ma-feel na muna. So, mo ni katropang mare, katropang hanilo. Unya ikatulo, tax relief measures ginhawa sa buwis.
6: Ano to imong naisgutan kaganina?
0: Nanawagan sa Kongreso alang sa mga musunod nga balaod nun. Income tax exemption, pagpalapad sa mga exempted sa buwis. Katong pagtangtang sa minimum corporate income tax alang sa gagmay nga mga negosyo. Tax amnesty, paghatag o amnestiya sa mga wapa nakabayad o buwis. O nya kini, edukasyon o agrikultura.
6: Ayun. So kani sa edukasyon katropang Jonathan nahisgutan na sa 2025 so na ni PBBM ang ubos sa iya ang administrasyon in 6 years gitarget sa Department of Education ang 40,000 ka classrooms nga matukod katropang Jonathan. Mm-hmm. Now katropang Jonathan kani kay nahisgutan man katropang Jonathan sa nakalabay nga tuig katropang Jonathan libuan ka mga classrooms ang gitarget sa gitarget sa Department of Education pero nganong anaa lamang wala ra ni abot katropang Jonathan sa 1,000 sa 1,000 ang natapos
0: nga mga classrooms sa tinuod katropang Hanilo gabi ta kakulang og classrooms
6: so bisan gani katropang Jonathan siya ang baguhay lang natapos nga suna wala na hisgutan ang kabahin usab sa gikaingon katropang Jonathan nga mga gikaingon nga korupsyon usab sa nahitabo katropang Jonathan korupsyon sa pundo nga nahitabo sulod sa Department of Education kabahin sa gigahin karon nga pundo sa nga pundo alang sa mga ipangtukod nga classrooms.
0: Mm-mm. So padayon katropang Hanilo kajut lang sige. So aside pa dire suma ni station manager BBM pa suma hapit na pasakaan og kaso si Martin Romualdez ang mga nasa sulod sa Senado as congressman siya na makpak.
6: So makita kita to ang suporta. Makita na to ang suporta kina tropang Jonathan. Ilabi pa sa kaning sa higher o sa lower house.
0: Oo. Yung suma pa ni Ma'am Micaela ang kinainisan ko kasi ang OFW kasama sa kontrata namin o ever since insurance amo namin nagbabayad ng insurance sa HK. Pag walang insurance ang helper magpenalty na ang amo ng 50k Hong Kong dollar kasi batas yan sa HK kahit sa Singapore kahit sa Arab countries kaya no need i-announce ni PBM sa Suna dahil wala siya effort doon. Actually ang taas ng PhilHealth fee ng OFW oy tinuod ni kay naminaw gihapon ni si Ma'am
6: nakaabang gihapon na siya
0: niya, isa tinuod ni katropang Hanilo kasi sila man nanguha na dito malipayon unta ta kay naay facility itukod subukid noon pero

0: usab katropa nga Jonathan nga mga tambal ang nanga-expire na. Doon na po yung mga tambal nga dool na nga mo expire.
1: Usa po na katropang Hanilo. So, yeah. So sumapa po ni SM, zero billing pero mamalit pag

0: September sa gawas, ultimo gapas. Og dextrose palito. Tinuod. Mo ni tinuod. Mo ni labing sakit. Mo ni ba nga after na makabayad lang pasyente o after na makabayad lang ang pasyente. So zero billing after billing. So mo ni katropa nga hanilo nga mingon kita zero billing. Katunjong wag yun tayo nabayran. Oo. Kaya ba? Tutukan sa gobyerno, sagara karong katropa nga mare, ang katropa ang hanilo, ang gitagaan yung dako nga pagtagad sa gobyerno, bitaw, kaning sa infra yun, tutok sa infra, infra project karon, ang sa health, ambot lang. Kaya di man ta kaingon yung katropa ang mare, nga, katropa ang hanilo, nga atong health, nakafocus yun ang budget niya, kaya nakamang kulang-kulang sa mga hospital, no? Sa health services, katropa ang hanilo.
1: So gani dapat angayan gyud katropang Jonathan nga pagtuunan og pansin na ang ato ang mga healthcare ang ato ang healthcare system sa Pilipinas katropang Jonathan kay bisan sa mga doktor nurses kulang kita katropang Jonathan. Mao pud na nga diha pud sa mga public hospitals katropang Jonathan nga ako ang pagtan-aw nga dili na malikayan katropang Jonathan sa mga admin aid sa mga staff diha nga mataas ang tingog tungod sa kadagan usab sa mga pasyente. Ingon man katropang Jonathan nga ang kakulangan usab sa ospital sa ilang mga tambal dili available ang mga tambal dili available ang unsa may gikinahanglan sa mga pasyente. Mao na nga magmulo gyud ang mga pasyente katropang Jonathan nilabi pa sa gisaad sa presidente nga zero billing hospital bill o zero billing.
0: So mo po na katropang hanilo nga daghan ang mga kinsiunan nato nga makautang-utang. O makautang-utang kay suma pa po ni Ma'am Sifina. Pati ba naman, tag 20 pesos ang bigas, palakasan, may nagpapareserve pa din ang bumibili. Tinuod daw nga...
1: Mga negosyante pa.
0: Mga negosyante.
1: Gikaingon nga mga negosyante.
0: Suma pa po diri nga, tinuod daw nga ang mga doctors na nag-iasap o pharmacy, maong sagad i-resita dili available sa sulod sa BPMC kay ang gawas sa gawas sa mapalit.
1: Gihimo na po nila nga negosyo.
0: Kini, usan ni sa mga pangutana. Kini, pangutana ni Katropang Maria, Katropang Hanilo. Tinuod ba daw ang mga doktors na nag-iasap o pharmacy? Maong sagad sa resita dili available sa sulod sa BPMC kay sa gawas mapalit. Itudlo pa ka dito nga pharmacy. Kada aligisyo na o pangutana na katropang Hanilo sa itong mga commentors karo kahaponon. Infra kay dakog igo, health kay gamay ra kay ra kay paingon raman gihapon sa 6 feet below the ground ang mugamit. Mo po na. So, dapat gani, kita gani katropang Hanilo. Magsakita, gamay na kita makalta spill health. Nga dagko kita binayaran.
1: Dagko binayaran.
0: Murag premium man ta, di ba? Oh, premium ta. Or niya, gamay na kita kalta sa independent sakit. Morning, daghan ang mangayo sa mga politiko. Tungod, kaneng, ma-resita, paliton sa gawas niya, way kwarta. Paghatag sa resita, ibutang to, BPMC ka ng ospital. Kulang ang tambal, kay paliton pa niyo sa gawas. Walang-wala naman ka. Mga dito din ka mo, yung ngongo sa mga politiko. Mga tingin ni President Bongbong Marcos nga, wala na dahi mag-ngongo sa mga politiko. So, manatunan din mo na malikayan. Di ba, Berto Torres? Mao jud classmate, na-admit ako partner, tapos gawas ipapalit. Tinuodo, Berto Torres. So, mo ni mga suking tingpang.
1: Nga dili mo na malikayan, Katropang Jonathan, nga dili na makayangungo sa mga politiko. Tungod ang mga politiko, Katropang Jonathan, doon na po na sila'y tagsa-tagsa ka mga programa o sa nga to sa publiko.
0: Dako'y info ani, dako baya daw og igo sad ani sa mga manufacturers. Manufacturers daw, dako dag igo sa kanang mga pharmacies. Kamuha.
2: Servisyong katropa.
0: Alas 6:08 katropang Hanilo, Taman Tagal City. Taman Tagal City karon o Taman Tagal Nibe kay lahat tawag servisyong akining.
1: Aso, last ka sa bus ayog ma?
0: Bitaw mga katropa, balik ramay mo ginhawa sa mika jot. Mga suking tigpaminaw. Atong oras alas 6:09 sa kagabihon, timpla sa Mugkapi samtang kabo na Minaw sa 101.7 RCFM Bukid do nagalili karos tong Facebook Live mga katropa. Standby sa mo pagbalik.
2: Servisyo

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingay bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa kasyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos na ba ang Premium D3? Kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man na usa bang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa mga ka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Yung?
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina?
6: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: Siya buka ni mata aoy. Kakatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Kakatugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Siya buka ni nanapun ni bata na siya bukan ba? Oy, o siya man. Siya buka ni mo dung oy.
2: Na mo, Achen?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
2: Kami po. Naa. Exciting.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Ha, hi. May pakakapoy sa trabaho kailang pabilin. Pero ang sweldo, hangbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
6: sa mga butika.
9: Stone, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Nakita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sama sa wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
5: Hala, happy taong Jude. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adikto?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.

0: Balik ta katropang hanilo sa tuog padag-uba ro. Alas 6 da ta malapas man ta sige lang. Ang at least makapanamilit pa ta sa tuog mga katropa karong naminaw mga suking tigpaminaw.
1: Kasi si PBB ang mga katropang Jonathan alas 5:30 na nahuman. Almost 5:40.
0: So pa napayot tayo mga kuminto diri katropang hanilo. Maudyod na classmate, na admit ako partner tapos gawa si palit. Mahal pa kaayo classmate. Maayo na lang kay naay Jason Chadayala ingon ni SM nya kato isa ingon sa classmate si Berto Torres sa bursa ay na lang nang uban ra okay. So mga katropa daghan king salamat no sa inyohang pakiguban kanamo karon na kagabihion diri sa live coverage mga katropa sa suna ni President Marcos.
1: Wala ka naka ilan sa tong presidente.
0: Okay, ila kun ilan si kanara si ka-president Wilmer Dagano. Oo.
1: Hoy, ayaw na ba?
0: So, bitaw mga suking tipo mina, ito na yung timasunog ba? Sa itong panag-uban sa bursay kay pati naghanan, nakahanay nga ipahisgutan sa kong katropang hanilo. Kay ang Kabanglasan, nag-follow up na po kung kumusta na ang investigasyon sa water district sa Kabanglasan. Ko, sige lang, ito na yung timasun lagi. Humanon ito ni mga katropa, ni problema karon sa lungsod sa Kabanglasan nga tubig. Water district, mga katropa, kay gisalig mo sa tuwas katawan. So, itong trabaho ng katropang hanilo. So, ano tayo kong oras, katropang Hani?
1: Alas 6:21 na sa kagabion, katropang Jonathan. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpangunausap sa mga station manager, Ms. Resti Maricodino, sa mga kaubanan din sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Jao Pagutayaw, kauban sila katropang Rustom Villafranca o katropang Dave Vinirelao. Ingon man sa ito ang naginusara nga si Princess XFM Bukidnon, BB Sinicara.
0: Mm-hmm. Sa ito mga katropang naminaw karon na kagabion, mga kasuking tigpaw, Minaw, ito ang karwas diay, no? Ang 4F's karwas o karintas mga trupa na himutang sa barangay Sanusi, Malaybalay City. Purok uno, tapad lang sa may Sanusi National High School mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano Mingon. Ang pagkabos sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran na matabunan sa maling binutan. May gabi, kanyang tanan, dalaygon ng Diyos katong tanan mga katropa sa programang
2: Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa.

0: fat.
1: Exciting!
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Maria Cabilanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina at Emilio, maayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dun ito makapurog ba yung daw niya. Maayo na kong tulog, magdanggo na dun ko. Kani at the bilik man, masamag ilang sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing na ko, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamitan mong guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what is sa mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dinha nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si Governor Rogelio Neil O'Neil Roque at sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bukidnon at namamayang Bukidnon. Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang sa inyong makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong pagpalain at gabayan ng buong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan at malasakit sa ating mga pamayanan. Buhay ang Iglesia ni Cristo at naway patuloy kayo papalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersaryo.
4: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
7: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
10: Exciting!
8: XFM.
10: XFM.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
0: O niya karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon! Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bugong lakabog, nga nagkoko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa, nina-email na siya, mag-email siya, nagkawala siya, at doon, nawala na yun. Mga ganit yung nagkadebis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, sarag ko mo testimonin yung alanga, minut yun.
2: Kamusan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo kasipat. Ako, dili man jud

0: pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santown Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santown Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santown Coffee Mix. May Santowns na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santown Coffee Mix.
2: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
3: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
4: Hala, happy taong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adik to.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
3: Aw, oh, oo, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
2: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana panty. Napadyod mga sinina o, oh. Halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Southbound Plus Gold users, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galorio, taga-ano kong Surandabo, Diguro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ipagputol, dahil gabihin yung hindi matulog.
5: Southbound Plus Gold.
6: Kreatin, labi, nakulog, nakaya ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ako ko sa Yesus. Kaya, hindi ko kayo matapang na sa inyong panglawas.
5: Southbound Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Southbound Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Southbound Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigungan ako o ganun sa itong kape, kaparapong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan ng makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa. Oil.
10: May adlaw sir, nalili ko na gatumar sa premium D3. Lapay, akong pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ni me. Wala ni D.I. Taganam.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XFM, ipalit tayon ko. Bisan tarde, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Kaulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumang panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manami gis!
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Tong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigding og sumakina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lang-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Adlaw, kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
2: Unahan pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Uy, par! Pakuratin mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka niyan to, sa iyang saat. Uy, wagoy na to man!

0: FM。
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, on siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
3: Ah.
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh.
2: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Nge, exciting? Exciting!
4: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, magdrive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya paggabihin mo na duty. Mako nga batiyon ako. Pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mga ito nga, nabalaka ko. Kaya basyo, mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, yung sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. May sukad nga gatumbar na akong Premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming na itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumasarunyahan.
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gig.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Stong, pagpila inyong gasolina.
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Plan-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
2: Gamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: jumpa. Exciting!
1: Kapitan Lode!
2: Acik!
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking raman na siya, amo.
0: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulat po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon eh, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlin, Achia, gasiyok akong bumipiging gasiyok. Nangyo akong babungog. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong bumintin. Maayok kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ang kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kapihan.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, musta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang pampagika sa Midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sleep o lukilanan.
13: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka't wak-wak sa imong buhok.
17: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
16: Sis, dili na problema, oy. Natawag alit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
17: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
16: Marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
17: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
16: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
18: Uy bay, may multag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
18: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
19: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
20: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
21: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
22: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hoy Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
25: Mga katrupa, exciting!
26: XFM.
27: XFM.

0: nako siya ug dako ko og pagsalig niya.
1: Ambo ta rin ni mo, gahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang, good-good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambot o rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom o Premium D3, ragyan na kapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, yaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. PJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
13: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kayreal Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
14: Importante na aguna kay numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, parli, pagod! Pakurati na ko ni mo kong pari nga. Nakay gusto niya? Charot!
17: Exciting!
18: XFM.
19: XFM time. It's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

0: Nga biyahe, ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
2: Master!
3: Oy, Kapitan Lodi!
2: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
3: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA+ community, hugot nga gikontina ang panghitabo.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, kapin 500,000 pesos nga salapi sa magtiayon. Natangag sa holdaper sa Coronadal City.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, DPWH reform, 20 pesos per kilo nga bugas, zero balance billing o guban pa, nahisgutan sa ikalimang suna ni PBBM.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, unom ka minor de edad, gidakop tungod sa vandalism atol sa rally sa suna.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, napulo ka tao patay sa pag-atake sa Russia sa Osaka drone exhibition dool sa Kiev.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, LeBron James mubalin sa Philadelphia 76ers alang sa iyang katapusang season sa NBA.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, simple nga sipon, posibleng murisulta sa sinusitis.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Katy Perry gisaway ang paggamit sa White House sa iyang kanta.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, plumbing company sa Russia nagpahigayon og toilet drinking competition.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa buntag. Kauban si Katropang Honey Lou Tabius.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 28 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tabius Army Scene. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog dai kita ninyo pinagi sa dayal sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinagi sa Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel ang XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA+ community hugot nga gikondina ang panghitabo. Sa detalye sa report pinagi

0: Ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pagmatala ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting! Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor. Win from within.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Kumusta og gabay ka buddag kaninyo tanan mga pidalanggag dig pabida welcome no sab sa lagi edition sa to parang ubad karo ka buddagon sa programa ka
0: Bullseye.
1: Dig adlaw ga Martes pitsa 28 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026 mga suking dig pabida. Maayo ga buntag duha ka syudad og 20 ka lungsod ni atong probinsya sa Bukidnon, 46 ka barangay natong syudad sa Malaybalay. Maayo ga buntag. Maayo ga buntag sa tumakig suunan nga sayo kay rog tikaw-tikaw sa tatagsa ka mga kaumahan. Sa atong mga kaigsunang mag-uuma, mga katropa, maayo ga buntag. Sa tumakig suunang mga drivers, mga katropa, good morning, good morning. Maayo ga buntag sa tumang mga barangay officials. Maayong buntag usab ni si Raul Impirado, mga katropa, maayo ga buntag sa tanan viewers ug listeners sa FM Bukidnon. Maayong buntag niya si Raul Impirado. O may buntag usaban ni BPSO Asgar mga katropa. Diya sa may Purok 2, Barangay 9, di atong syudad sa Malaybalay. Kakanunay ka nang naminaw mga suking tigpaminaw. O diya may gabuntag usab ni Tatay Anador Amador Aguilar mga katropa. Diya sa may Lalawan, Linabo, Malaybalay mga katropa. Good morning! May gabuntag sa itong mga doctors and nurses sa atong probinsya sa Bukidnon. Mayo gabuntag usab sa itong kapulisan ng sundalohan mga katropa. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning! May gabuntag usab sa itong amahan sa syudad sa Malaybalay, Mayor Jiwari Pabilyaran. At itong amahan sa probinsya sa Bukidnon, mga katropa, Gov. Unel Roque. O katuwag ang City Councilor Jason Chad Ayala o City Councilor Krimwil Kirildin Layan. Mayo gabuntag, kanidyo gatanan, mga katropa sa itong mga tindira, tindiro, mga labasira, labasera. Buenas dias, amigos di amigas. May buntag. Tanan mga tropa, labi na gyud sa itong kingsunang mga Muslim, mayo nga buntag. Sa itong mga katropa, kingsunan nga pito ka pinalanggag tribo na itong probinsya sa Bukidnon. Mga katropa, good morning, good morning, good morning!
0: Good morning!
1: Mayo buntag sa itong mga class members and coordinators, mga suking tigpaminaw. Mga katropa, madungog ta sa dial sa inyong mga radio karon kabuntagon sa 101.7 XFM. Mga katropa, buri dial sa inyong mga radio. O niya, makita po ta, pinaagi sa tuwang Facebook Live ang one o ingon man ang XFM Bukidnon. Paki-like, share and follow sa tuwang Facebook page mga katropa para dili ka maulahi sa mga balita hisgutanan din ni sa tuwang panag-uban mga suking tigpaminaw. O niya, doon na kay problema, mulo, wakagi paminaw diha sa inyong barangay. Diya sa inyong lungsod, diya sa usa ka opisina, mga katropa, kaduna kay mga concerns sa panwa ka paminawa. Dala na diri sa XFM Bukidnon, kay tiraho na ito na sa programang
0: Bullseye! Bullseye!
1: Paki-share sa itong Facebook Live, mga katropa, kay posibleng makadaog ka niya kung swerte ka. Kung swerte ka, mga katropa, nga maigo o mabunutan sa itong katropalita. O, katropalita, mga suking tigpaminaw. Okay na ka, Deb? Di na basa ang Kwan? Murag-abtik-abtik naman yun. Ulian na niba. Bakarat na po da. Naki-bainter yun. Na, mga suke-gatig paminaw, ha? Anig, ikaw o ako, adunay pakialam sa mga panghitabo diri sa tuwag palibot. Muning angay kang masayod sa mga balita karo na kabuntagog hisgutanan, mga katropa. Itong hisgutanan, mga katropa. Karo kabuntagog, ito na itunol karo tataon, mga syuki, gatig paminaw kaninyo. At itong panag-uban, mga katropa, gipaliuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga syuki, gatig paminaw, ha? Good morning sa itong mga solid listeners o gingunta mga katropa users sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Ay gabuntag, ganyo gatanan.

0: ang PNP mga katropang hugtan ang paglakag sa illegal nga druga.
1: Oh.
0: Kay talamak magiging druga sa nasod Pilipinas o kining hugtan ang kining mga border mga katropa o kining nga pantalan. Kay ubay-ubay nga mga illegal cigarettes mga katropa ang kasulod na karon. Oh, ano ba? Wala di ganito magawa ganin na acknowledge sa kahapon mga shooting tigpaminaw ang bagong Armed Forces of the Philippines mga katropa nga chief sa tawag na kalimot ko eh kasi Sir Nafariti mga katropa ang chief of staff mga shooting tigpaminaw wala ma-endorse kagahapon ng bagong PNP PNP chief ang staff of sa to sa AFP gani ang kwan tawag na chief of staff hindi natalitok wala mga katropa so ako nakulangan ko gahapon unya dito mga katropa nga mas daghan man na highlight mga katropa lili na silang pitaka pila sulod oh asa madawat baka na akong kuwarta no oh. Kung gaya na kayo, maadto ng money changer ba? Katong ipang tipigan diyan nga mga dollars sa paggadog na yung lasod, maprinda, money changer, kita patulungan niron. Si si Raul Impirado pa, negative ko sa rating sa suna ni BBM. O, iyahang kuminto mga trupa, negative siya. Kaya mga kulangan, ang na-highlight kagahapon dito ang iyaramang isa sa mga kuwan mga trupa. Katong pag-ingon mga trupa nga hapit na mapasakaan o kaso. Ang mga kinibitang nag-atubang sa anomaly, flood control anomaly. Ah, pakpak ang mga congressman ubanay. Dili daw siya sumapas pamulong kagahapon sa presidente. Dili siya presidente sa pamilya o higala, presidente sa katawahan. Pero hapit na mapasakaan o kaso. Pakpak ang ubang kongresista. Siya na po itong ubang congressman nga naka TMTM po siya kanyang flood control project. Di po lugar mo makonsensya ito. Kung ako lagi, kung ako prasda ni former House Speaker, mga tropa, pagkasakaan o kaso, ako piyait kung banat eh. Piyait nung natanan ng kinsay na abuluyan mga suking tigpaminaw. Pus lang mga priso ta. Pus lang mga pasakaan tag kaso. Adiri ta. Ano, damay-damay na dis. Na mga katropa niya kato na yung 20 kilong bugas o katong sa West Philippine Sea mauna itong isigutan karon rin mga katropa ala City on Sis kabuntagon ato nang itunol daan ang mga uluhan sa mga balita mga suking tigpamin aros pagbalik ito niya ato nang pagkutukion mga katropa itong isigutanan Happy birthday una sa ato ang mga class coordinators mga katropa si Ma'am Juliet Rosales o sa sintaan niyo sa karong adlaw mga katropa nag birthday niya siyempre sa class mga trupa sa exam ang mag-birthday dire hatna na mo og cake bahalag walay handa mga trupa oo at least na cake mga suking tigpaminaw kay sa unang panahon kining cake mga trupa mo gini ginaasam-asam na to labi na mga bata sa una gani nga testing may kog birthday nga tinapa og pansit tinapa og bihon mga trupa testing ko ana tungod sa kawad-on mga trupa to amin suok nga bukid pero okay naman kung gihapon na, importante nga itong lawas, healthy mga suking tigpaminag, layo sa mga balatian. Tanti na, happy birthday! Ate Juliet Rosales sa may purok, usaga nga purok sa Managok, barangay Managok mga tropa.

Happy birthday, Ate Juliet Rosales, mga katropa, nga nag-birthday karong adlawa. Wala na, nalaming na atong Domingo sa gabi eh, ang manok, Bisaya. Lamig na, gidakop atong Domingo sa gabi eh, kipinuminom rag tubig kagahapon. Ihawon mo na unya. Bitaw, happy happy birthday, sumunog birthday karong nakabuntagon sa nagsilibret mga katropa sa lahag.

anniversary, mapa wedding anniversary pa man na, ma so pa na kada inyohang panag-uyab ng anniversary mga katropa, congratulations, no? Oh. Ay di, kamo na. Bita mga shooting tigpaminaw. Bita maglangan, direta sa uluhan sa itong mga balita, kanukabod dagon! Headlines. Uluhan sa itong mga balita, witness sa pagpatay sa LGBT members sa Malaybalay City, gisaysay ang panghitabo! Headlines. Basol na santaan eh. Ingon sir, gwapo hon. Di man lagi. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita, duha ka driver sa drug racing sa San Francisco, posibleng marivok ang lisensya. PNP o WLTO nag-imbestiga. Headlines. Anong nag-drug racing man taon mo mga trupa, kapatid, naging nang bawala mga suking tigpaminaw, ha? Bawal kayo na. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita, 125 ka emergency medical services in situ graduates gikan sa impasugong unang batch sa Bukidnon, dugan sa seremonya sa pag-indak sa 625 baka MAI BFR. Headlines. O may BFR ni mga katropa. Unya sa tong isgutanan karon nakabutagon mga suking tigpaminaw. Kagahapon lagi ang kalibag suna mga katropa. Ani ay kalibag suna kagahapon sa tong isgutanan karon. Simpatiya sa mga gamhanan, lugmok ag katawhan. No ni mga katropa kato laging ingon kagahapon nga malapit nang matapos mga katropa o malapit nang mapasakaan daw kaso ang former mga katropa, former House Speaker o mga uban pang involved sa anomalya sa flood control project. O na, giingon. Gibatikos na eh. O daghan mga katropa nga gibatikos na sa pipila. Gipuna po ni mga katropa ni Pulong Duterte. Mga katropa, no? O na, giingon nga. Simpatiya sa mga gamhanan, lugmok ang katawhan. Headlines. O sa tuwag, dugah gisgutanan mga katropa, 20 kilong bigas. Nabati ba ni mo o sa kadiwa lang nahitabo? Kana, may igong pa, maunay, ato, usa sa ato gisgutanan, usap karon kabuntagon. Ikaw nga naminaw karon, nakapalit ba ka o 20 kilong bugas? O diharas kadiwa mga tropa ni mo at doon? Yan may magtanan ang makanhas kadiwa, mga suking tigpaminaw, di man po. O niya sa kaduga ko tulong nga itong isgutanan karoon kabuntagon. Hinaikan mo kunig gabi eh. President Marcos ni paggawas og isog ng minsay sa West Philippine Sea. O suko siya at ni mga tropa kay bantay mo itong mga gihimo tang unggoy sa China. O gihimo itong mga tropa ng anime sa China unggoy pa dyan. So kagahapon mga tropa doon sa minsahin ni ini isog ang ipaggawas mga katropa. Mayong abuntag ni Ate Maribel Cabanias Scott, happy birthday kang Sir B-Boy Gananciel sa crossing kabuluhan nga nag sa ulog karong adlawa o sa tanag na minaw sa XFM. Uy, lanog-lanog, may tayas crossing kabuluhan. Kato imong silingan natin, no? O may buntag ni tatay o ni nanay. Adias may dakong mangga mga trupa. Good morning! Di ko malimot ang lugar ako. Pagani ako sa una nga. Tanaw ko, dream ang gimigap.

0: Doon na po yung mga pipila ka mga tropa ka problema diha ha, sa buhatan. O na yung posibleng hinungdan mga tropa nga walay tarong servisyo ang ato ang water district sa lungsod sa kabangusan mga tropa. Ito nang Tukion. Payong buntag ni Kagawad Shilami Labrada Sido. Ato ang uptake ng Kagawad mga katropa diha sa may barangay Patpat. Ay po nyo ni Kalimti mga katropa. Kaya bisang pag muatin pa ni Og. Bisag mo atin o kanabit ang tribute to parent, parents mga tropa. Doon na ibaibas. Munahon pa ang ihang trabaho. Ay mo ito sa eskwilahan. May buntag, shout out, barangay Patpat. Ha? Kanunay ni mga tropa ang abtik po na si Manata di sa Kagawad Sido mga katropa. Abis padulong na og nakaporma na mga katropa. Kaya mo ito sa ihang anak. Wapa, giunang trabaho mga suking tigpaminaw para sa katawhan. Maribel, si Ate Maribel, salamat sa pagbabasa, Sir Joe, o good morning sa inyo, Sir Joe. Salamat, Ate, sa kanunay, no? Nakakabuluhan, Ate. Dagko na itong mga piso dito ba? May mga katropa. Kinatong panaguban, mga suking tigpaminaw, kabalo ko karon kining mga orasa, wapa mo kapamahaw. Karo mga orasa, mga katropa, labi na nga bugna kayong kabuntagon, basi nagtanay-tanday pa mo diha ba, Ang uban na, wapagin maibot, Ingon pa lang kailan sa duty pang napamantay bugas diha. Ano lang ba? Tugnaw man kayo pang or mang kailan sa duty daghan mo tag bugas na po sudan diha pod. Wala na. Wala nga ibtas na diha pag timpla sa og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga di gyud ka angay mabalakan ni ani. Kape nga wa po kay angay kabalakan o duna kay ulcer, diabetes, palpitation, insomnia, mga katropa, kay dili ni siya kontra si mabalatian. Motabang ni mga katropa, kay kini puros herbal ang ipangsagol ni manggustin, suyabin, ug malunggay, di pa dyan kadaling gutumon ani mga suking tigpaminaw. Ako, ayaki ko magprograma, mga pi, mga ikudaan, kay imagino ninyo nga, wapaw ka initom. Was balay, ganyan, nga pi, nakudaan. Lili ka tropang to, masaya nga, dasinaan yung Santon Plus Coffee Mix Roll, mang hits, diba? O na, mga katropa, no? O na, ka Santon Plus Coffee Mix. Ni ako, MC Sergio, magbayad, mga pita. Sir, mga pita. Sige, ate, lami kay mga pini nga bugno, nga kabutago na. Standby, mga katropa, sa pagbalik, mga suking tigpaminaw sa programa, ka Bullseye!
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman na po og inom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Inigingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayon. Exciting!
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun, ha? Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pas pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigay. Kamutol, testing mo lang. Kampi yung dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Seven Plus Herbal Soap.
4: Pili na!
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng pulo sa gugma para sa inahan o bata.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Happy ta akong June day. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman. Unsa na adikto?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pulyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Premium D3 User.
11: Is lalay ang tinoy bianyos nagpuyo sa matanaw isipos kainahan yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas labaw na nga imong hatan ng lihok sa panimalay ang yanapot yun ko'y gamay nga mata ginatiman o ginablasphem medyo na ko makamati ang sakit sa kulikod mapamaon laban sa ulo kaya paminaw na ko hagard kayo ko tinawa tungod kay ulang kayo kong tulog sukod nga nakapaminaw ko sa radyo o kining imiyong D3 ako ang akining ginamaintain sa pag-inom tungod kay nakabantay ko nga maayo ang akong pagkatulog di na hago ang akong lawas. Pumunta ko sa kadlawon nga. Ihibugat ang akong pamina. Recommended dyan ako ng Premium D3 sa tanan labaw niya sa nga inahan. Karoon nga, napatili dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
5: Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos na presyo. Alang sa inyong komportable na paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours na rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
14: Merienda time na!
13: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa paayong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Tong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, ang pagani, mura lang diyo, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal ito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
6: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Ini nga programa, atong kaninyo, ni Kagawad Artemio Goye, sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Balik ta mga katropa, doon tayo 36 minutos, milagapak ang alas 7 buntag sa mayong buntag ni Joshua Kyle Cardenas sa Shorma 50 load the champion sa ko ani. Tatanawa oh. Mayong buntag da sa staff ni City Councilor Jason Chad Ayala si Joshua Kyle Cardenas. Uban yung mga lulo ug lula nga naminaw diha sa may barangay Sumpong mga katropa no. May buntag diha sa mga lula ug lulo. Joshua Kyle Cardenas og si imong tibuok pamilya da si mama ug papa da. Good morning, good morning.
9: Good morning.
8: O siya may buntag usab ni Sir Alvin De Los Santos sa De Los Santos family mga katropa diha sa may barangay Sinanglanan o sa Divini Gracia family no. Diha sa may sa gitong lugar atom, patutong kay Antuan tom sa Sinanglanan man to, Binalbagan. Adili, Binalbagan. Basta may buntag, nakalimot ko.
9: Oh,
8: good morning dia sa Dividinag family o De Los Santos, Divini Gracia family o sa De Los Santos family mga katropa diha sa may Sinanglanan. Good morning, good morning.
9: Good morning.
8: Trending ang barangay ni Boss EGD karon.
9: Good morning.
8: Trending ang barangay ni Boss EGD karon kay sayang to inyong target ba?
9: Good morning.
8: Target ni EGD mga tropa ka sama siya giingon nga yung si DEO daw gi plano pa ang uban gi kamang na.
9: Good morning.
8: Ay kumpiyansa lagi. May kabuntag da sa De Los Santos family once again ha sa may padulong. Diyan sa may barangay Sinanglanan, mga shocking at take pamina. Good morning kaninyo nga tanan ya.
9: Good morning!
8: Mga katropa sa pagpadayon sa itong panag-uban kalong nakabuntagon, mga shocking at take pamina, dirita sa unang bulyada sa itong mga balita nga ngayon ninyong masayarag kong kabuntagon, dinhe sa itong panag-uban sa programa Kabusay!
9: Bullseye!
8: Unang gabulyada sa mga balita, mga suking tigpaminaw. Witness sa pagpatay sa LGBT member sa Malaybalay City, Gisaysay, ang panghitabo! Ato gasayron mga katropa kay na dagang mentions to aning ingon sir kay guwapohon. Ang report binagi ni katropang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
5: XFM Bukidnon.
10: Report.
11: Gisaysay sa usa ka witness ang pangitabo sa linuog nga krimen kung diin namatay ang usa ka LGBT member nga si Nelbert Dunggo Benito alias Betty, usa ka college student. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News team sa witness nga si alias Jay, usa ka tambay, gibutyag niini nga mga launa sa kadlawon Hulyo 27 niadto ang biktima sa may Capitol aron makigtagbo. Gani iya pang gibadlong ang lalaki sa gihimo nga milagro niini sa biktima.
12: Sa kawalang maingon kagabi mga launa sa banda sa kagabion mga kadlawon niyan hito diri ang bayot diri ni nagpungko diha niya katoto diyang gikuha yang gipahigda diha niya hubog to ang bayot.
11: Ginaladayon sa lalaki ang biktima dool sa may Kawayanan o gisundan pa ni alias J ang duha o nibalik radayon sa Capitol aron matulog. Apan pipila ka minuto ang nilabay gipukaw kini sa lalaki o gibutyaga ngayang napatay ang biktima apan wala kini nito o dayon
12: nibiya ko natulog ko diha natulog ko sa patong kauban diri natulog po sus pagkatao diha tingaw ko nga niya anak mo siya nga pimatapri napatay na ko ang bayot. Hey patay si binuang diha diwa ko dito. Okay, ana ragot. Sus niya amsian ni Murnan Luspad siya bang kahilak ko ni istoryas ko ah. Nga napatay gina kong bayot pre ko. Na napatay gini mo. Nga gipatay man nimo. Sa misala atong bayot nga nagkuan ron mo duha. Ya ulay napatay na hinaykan nako kay ni alsa akong dugo ba murna init akong ulo siya.
11: Mga alas 2 sa kadlawon, iyang nakita ang suspek sa park ug nadugan pa ni ini nga gipanabi sa suspek sa usa ka tawo. Ang krimen nga iyang nabuhat ah. Hinungdan nga dinhi na siya ni sumbong sa usa ka personahe sa CSU ug ilang giadtuan ang lugar sa krimen apan wala sila nakaplagan nga patayng lawas sa biktima.
12: Libya ko natulog ko diha natulog ko sa patong kauban diha natulog pod sus pagkatao diha tinga ko nga ni ana mo siya nga pimatapri napatay na ko ang bayot. Hey patay si binuang diha diwa ko dito okay ana ragot sus ni ana siya ni Murnan Luspad siya bang kahilak ko ni istoryas ko nga napatay gina kong bayot pre ko na napatay gini mo nga gipatay man nimo sa misala atong bayot nga nagkuan ron mo duha ya ulay napatay na hinaykan ako kay ni alsa akong dugo ba murna init akong ulo siya.
11: Mga alas 6 sa buntaga nibalik sa lugar sa krimen ang CSU personnel ug didto nakaplagan ang patayng lawas sa LGBT member.
12: Kung namatay ba ang bayot ay ato dito yang gipangita so sa manakitan sa CCO dito naghayang ang bayot ay naghubo na tanan ni anang CCO confirm ah man to ang nagpatay balik ni CCO ni dagan dito siya ni dagan ni pengon ni sibat na morto iko an morto tanan nga ni dagan ni siya
11: sa karon na ilan na sa kapulisan ang suspect nga si Rene Boy Sandunog nga adunay kasong robbery sa Kadilangan Bukidon samtang ni taniag na og ganti nga 30,000 pesos si Maribalay City Councilor Jason Chad Ayala alang ngadto sa makatug-an sa naimutangan sa suspect. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
13: Bullseye! Bullseye!
8: Daghang salamat katropang Hanilo Tabios, Sibuga Report, mga katropa! Kaig buntag ni Maldito Hampit, good morning dol, mga pita dol, nakadaog may kagahapon sa 50 pesos ng lodol. Pag message dito sa page dol, ipi-im ang page dol, imong number dito. Butang i-PM ba or smart ni mong number dol? I-message ito dol. So mo ni mga katropa, kagahapong adlawa, watad na yun maka-adto mga katropa sa pamilya diya sa Villanueva samtang gahulat sa patayang lawas ni Bite. Dito ito mga katropa, gipangita na ito itong witness. Kaya gusto gina ito mga katropa nga madakpal ginunta ni nga suspect subay sa pagtudlos witness mga suking tigpamina. Apan, pakyas na mga katropa kaya nakasibat naman ining hanggaw. Nakasibat naman ining hanggawa din eh. Kaya sipyat po mga tropa, ibis kiniingon ni Angko na siya ba nga siya ang nagpatay mga katropa sa maog biktima na ipagnapusasan to sa si isyo no, or gihold to daan ba? Giverify sa area, gidala ang suspect. Ano ang to mga katropa, pag verify dito, wana, pusas largo. Dool rin kina si Maldito Hampit niya, atong amigo mga tropa sa may kuan, sa may Hall of Justice, naman sila pusas niya, kapag gabiim ni sa duty. Oh, may buntag po ni Tristan Yat Vigulay, may buntag katropang Jonathan, may buntag. Salamat tong kay dol, salamat ya dol ha. So mo ni mga katropa, po na perting pabura Ginoo nakasibat pag ingog confirm asa ang suspect. Wa na nakasibat ha. Unya kining suspect mga katropa, kanang makita niyo sa post ni Consul Jason Ayala, mo na iyang mugshot nga dito siya sa Kalilangan. Oh, kani adto na preso man guna sa address PDRC. Oh, na preso na sa PDRC mga katropa, mugshot na niya. Ito ng time, but katong ingon nga sa witness, gugapuhon, gugapuhon nga na siya. Nami usa ka, kuha na nami usa ka, gituwag na itong kuha sa CCTV, pero medyo halap man, god, mga wato na post. Nakuha ako ang kopya ito. Wala na mong ipost mga tropa, kaya hindi man god maklaro. Pero gugapuhon, gito siguro. Pero kanang ingon ta, gugapuhon, samar ang post, mauton. So basi naminaw ning bataa karon, o pamilya ani mga katropa ning kining gitudlong suspek mga suking tigpaminaw basin aminaw karon migo o mahadlok ka mo surrender sa kapulisan ali surrender sa kuwa kay ubanan taka hataka dadon o hataka dadon o guwapo patong nag-interview ka na may tinuod Rinyer ka, may buntag, wala po probabor, ha? Alaan, suspect, mga tropa. May gani kay kagahapon, nasaktor, habi hapon, wako na lang suspect. Nagbitbit mo tag microphone, God, oh. Alaan lang suspect, usahay. Saan taman yung mag-picture, tanga, abin na itong family picture, cross-cross man kamot. Oo, likado lang itong usahay. Yan, eh. May buntag diya sa investigation section, mga katropa. Headed by atuang investigation, chief of investigation, mga tropa, Sir Liren, no? Din na to ni matawag og Thunder Chukudong Twitisam karon kay lahi naman ni account. Lahi naman ni account mga tropa. May buntag ni Laspunia Lapira Abert. Good morning dol. Good morning di Laspunia Lapira Abert. Salamat sa pag lilis to nga Facebook live karon ka buntagon. May buntag di sa investigation section na to nga Sir Lauron, Sir Nirikwa, siyempre ang kung naay Daniel Padilla sa CDEO Malaybalay na apoy kining gitawag na tong Richard Gonceres diya sa may investigation section Ringer Cubs Cabanis tolba oh siyempre na po diya ang Ivana Alawis Mang Francis oh so, na diya mga supporting actor diya si Pring Makmak tolba na diya mga tropa oh tolba na diya oh Rumi Butlig Usyo, may buntag, Sir Busing Agalon, may buntag diha, Rumi Butlig Usyo. Kumusta ba ang ating kalagayan ngayong umagang ito? Mabuti-buti ba yung ang ating kalagayan? So muna mga katurupa, no? So kinining suspect, nata diri, oh. Kinining suspect mga katurupa, ato sa ding mahimayon, kinatay record, ani? Nagigamit na to atong pagka-detective kunan usahay mga katurupa. Kining suspect nga si Rene Boy Sandulog mga suking tigpaminaw na priso ni siya diha sa may PDRC di sa dulad sa Malaybalay na priso ni siya mga katropa na nasulod na sa prisoan atong April 6 2026 pero naging tuiga nasulod siya diha kay iyang kaso ang gatubang sa kalilangan Rabiriman atong Marso 31 2026. Karong tuiga karon tuiga mga suking tigpaminaw. So siyempre, process pa ang kaso, inquest proceeding, sumaditin ka sa kalilangan o pila kaadlaw, niya nadala ka, na-commit ka sa PDRC atong April 6, 2026. O niya, ang kaso, Rabire, mga katropa. O niya, kini, uy, na-release mga katropa, nakagawas na yung maunga suspect, kaya ang kaso ani mga katropa, nakabase sa Regional Trial Court Branch 8 mga suking tigpaminaw ni atong siyudad sa Malaybalay. O niya, yung kaso mga katropa na-dismiss. Na-dismiss ang kaso ani. Na-dismiss ang kaso aning tawhana di ay. So, tinood, bipod, gatiso yun siya. Okay, kanilang buhok nang makita sa post ni Consilor Ayala, mura siya gatubit ang kalaw ng langgam. Kato pag alas 12 mga katropa mutingog. Mura siya kalaw ah. Pero dire sa tinood ba yung tiso yun sa dire, oh. Kaya naman ko yung picture dire. Nga yung record mga katropa. So, rabi rin ang kaso. Na-dismiss mga katropa ang mga kaso. Niya na-release ni atong nakagawas ni mga katropa. Ha? Na-release mga suking tigpaminaw. Baguhay lang ni nakagawas. Baguhay lang nakagawas. Hunyo o maatong Mayo. Release from confinement. Is it? Having release. Oh, atong kuan mga tropa. Mayo 28, 2026 mga suking tigpaminaw. Mayo 28, karon tuiga. So, bago lang ini nakagawas ning tawhana ni. So ang duda na kuan ni pagagawas na dismiss ang kaso. Wa ni ming uli og kalilangan. Ngano man, rabiri man basin jug mahadlok sa dito ba? Mahadlok mo to nga dire sa Malaybalay Galatagaw. Dirinig galatagaw ng tawhana, wa mi ulig kalilangan kay basig sumbalikan o balikan mga tropa sa nabiktima ni Dido. Marunong po? Marunong sad? Morning, diha ni naguban-uban, mga katropa nagtambay anang atbang sa Hall of Justice nga dako kay waiting shade mga katropa na sila sa kahuyan. Dahil sila pangatulog. O dahil sila pangatulog mga katropa. Nauban pa to niya tong nangayo o dirig tabang na mo agitakigan bitaw. Tong kita kigan og ayo kay ha
10: Oh, katupag yung nanapag ito rito ang amigo na ko nga dito baybas, nangawat to opinya. So nga to opinya, napriso niya, 3,000 de piansa, naluoy po kayo. Huwag mo kay kwarta de piansa siya, bisag naluoy ko. Kapo dito, pulwato siya kapuyo dito. Ha? So, ay kong piansa doon duyan na tom. Di siya katulog. O niya, kining nasali kaoban nito, kining interview nung kagahapon, kung talagang giingong witness, mga katrupa siya, mo'y gitug-anan sa suspect nga gipatay niya to atong igsuong LGBT o katong suspect mga katropa o katong usa nga nagkurog-kurog diri nga nangayo og tabang kay napakan daw siyang iro na ningsaka ang rabis pandamay giyuti air man diay oh napo nito aghapo nakita na ko gina ko kasi man nagbago na ka oh so nag-apply na kong trabaho sir pakita tanaw ko yung mga lili na ko yung mga clearance ito. So, pag binotaan kita yung taon, ha? O, binotaan sa dito. Uban sa diha mga suking tigpaminaw. So, hinaot kung asa man kakarondong Rini Boy, kung ikaw magigitudlong suspect, manginaot mi nga musurinder ka lang sa ming labing sayong panahon. Kung mahadlo ka nga musurinder sa itong kapulisan, pagita ang XFM bukid doon. Pagita si Katropang Dave, surinder sa mga. Surrender dre kay ubanan ka namo dili gi ka namo dapatan. O tagaan gi ka namo og ipanigurado namo sa imuha ang imuhang seguridad. Ya ayha ka namo dadon dito sa PNP ubanan ka namo nga wa gi makahilabot si imuha. Ha? O sinaminaw karon dong Rini Boy ha. Asa man ka karon gipadpad na atlan jud ato nga time doll nga wa ko ka duty kay naayayay ko pastilan pagka sayangag naka duty pa ni atong amigong uptake nga security guard sa Hall of Justice pusas ginta ni oh nagdagandagan pa ning suspect oi kining suspect nakasuot mangod siya og stripe nga sinina sige lang kay na koy picture bagod ara niya di man gud siya maklaro di siya maklaro atong time ba di siya maklaro mga shocking tigpaminaw sige lang. Kay di man ka madakpan karong panahona, at least na ilhan, ma-file ang kaso, layo ra'y kinintos katuig ni mong mamuyo sa kalibutan, madakpan na yapong ka. Muna'y importante mga katropa, mali mo, kining balaod, bisag unsa na mong tago mga suking tigpaminaw mga god, kabuton dyan gani. Dakpan mga gani itong magsuon mga katropa nga, o maghigala nga tagal libuna, nangawat o baka ang baka, gibaligyang 50 mil, humani, sibat ito sibo. Nadakpan ito kining adlaw ay. O di, but pasabot nga ang balaod mga suking tigpaminaw, wa matulog. Wa matulog ang balaod, nagpahuway ra unsahay. O. Nga unsahay ang balaod mga tropa, naara permente ang pagpi-implementar ang ana o pagsunod sa katawan, mo'y problema. Although ang balaod mga tropa permente na ano diha. Ang kuadang da is ang pagsunod sa katawan kung saon mga tropa bawal o dili. Na uban po nagpanday balaod. Isopak po sa balaod, di ba Ma'am Josefina Tinambuna, no? Ala City 51 sa Kabuntagon, mga suking tigpaminaw. Kining pagkamatay ni BT mga katropa, gikundina gini sa atong makiigsuon ng LGBT community sa atong siyudad sa Malaybalay. Gani gahapon, nasakitan pag-ayo ang atong Ski Federation sa siyudad. Si Konsehal Christopher Tortola, ang atong Ski Federation mga katropa sa siyudad sa Malaybalay. Kaya kinimanggong si BT mga katropa, mimro ni sa gugma. Og sa kinibantay mo atong kalabay nga mga buwan, Hunyo, nga doon na sila gila night mga tropa, dirigi pahigayon sa Kapitol, mga tropa, bibo kayo sila diha. Muna yung gikundina in town mga suking tigpaminaw. 52 minutos, milagapak ang alas cities kabutagon. Unya sa pagbalik mga katropa, ato nang pagkaisgutan ang isgutan ng naghahapon kahuman. Sarahitabo nga suna sa ikalimbaga suna sa presidente mga suking tigpaminaw. Hilak in town si Milani. Kagahapon sa mga interview si Milani ragay bulahan. Si Milani ang sa bida kagahapon mga katropa. Si Renier Cabs ba, hilak in town si Milani. Sa tanan kagahapon interview sa mga radio station si Milani ragay ang nahimong bulahan kagahapon dito sa opisina ni City Councilor Jason Chad Ayala. O nako, ganahan kay ko maminaw, labi na ka ng mga Q&A, mga katropa ka ng diha po siya may kapatagad Lanao del Sur, diha sa may Lala, Bibo, kita na ito mag-exuna, mga LGBT diha. Eh, gabiyahe-biyahe ko sa una, abot ko sa Muga City, Napo ko sa marketing kuan trabaho. Abot ko diha mga katropa nga say mo stop over mi sa lala. Bibo kina da kay daghan ka tumang LGBT diha nga mga bright kira kayo mga gwapa po uban ya. Malingaw ta ba kay daghan sila mga makalingaw nga istorya mga katropa makabawas sa kalaay. Sa to pagbalik unya mga katropa ha atong isgutan. Kinilaging pag-ingon kagahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga malapit na nating mabakasuhan ba ang kanabitang former House Speaker sa Congress. Muna mga katropa ang nalito kagahapon. So, kini, adunay mga pipila ka mga pagpunaan ni mga suking tigpaminaw. Oh, kining sa tuwag isgutanan karon simpatiya sa mga gamhanan, lugmok ang katawhan. Ano mga katropa, tuwag version na na. Sa itong pagbalik, ato ng isgutan, alas 7:54 sa buntag. Standby, mga katropa, inungog, Santo Plus Subal Capsule.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Yes, to help!
16: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.

0: Oi, Balot! Oi, Balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: I-abil po nung siyagin!
1: Again! Again! Again!
2: Exciting! Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
7: Kung inom na ako, tulog ka pa.
6: Kaya kapanakit man itong ako.
7: Juri, oh, hindi ko ka ano.
6: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
7: Minsan itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa.
6: Panakit ka niya, murag nag-usos di sa akong tiis. Dere?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Hala, happy na akong June Day. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adikto?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Mag-Santhol Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa mag-inamang pakiramdam,
11: Mag-Santhol Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santhol Plus
10: Herbal Oil.
12: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan.
13: 4X
12: car rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Use mga tirada na to ni Apar. Pakuratira ko lang ibang kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
15: Mga katrupa, exciting!
12: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, Gatod Galimyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!